0: karon kay nagamit man na atong pasalamat festival. Happy to magini mohuman.
1: Kaduhan na nagamit.
0: Oh, kaduhan na nagamit.
1: Kaduhan na nagamit sa ritual competition. Ikaduha atong miyagi mangigalang Enero. Ikatulo na karon kwan. Sunod tuig. So mo na ito, nakita bitaw na ito na mga higala. Doon ay comparison ba? Hinoon, dako mong yun itong ilaha. Kaysa dinhe. Ang pangutan na mga higala, ang dinhe, na porma na.
0: Pero dako po nang dinhe gagihino.
1: Ang dinhe sa ubos, na porma na.
0: Oh, nanay, atop.
1: Una pa to dito, ang babaw, diri, yuta pa, hangtod mga higala, karon na porma na, ang ilaha dito, kalansay lang yapon.
0: Napo yung na-improve dito, kanabi itong mga sagbot ni Saka, ni Saka sa akwan. Ba dito pagkaputan o ng mga, uban mga sagbot?
1: Inoon, mga higala, kinimanggod kay long-term project manggod matuto.
0: Kana lang, long-term project.
1: Diha manggod na ito, di na ito masabtan ba? Kinibitong long-term project, subot pa sabot mga higala, o long-term manggali, ay kabalakan na mahuman ka na gina long term project mo na.
0: Pero kung pinaglibog bitaw ko sa DILG nga naman pong 2/13 man ang rating nila sa provincial government nga maingon man ang provincial government nga daghan silang project. Pero di ay nalilian ako dito wala di ay labot ka ng mga proyekto nga gikan sa national kanang national funded nga kadalanan. Dili man ang probinsya naghimo ana ang katumanang DPWH ang naghimo ana katong Department of Agriculture. Wala din ay labot sa kwinta. Kwintahon din na unsa man ay imong budget sa syudad, unsa man imong budget sa probinsya, giunsa nimo paggasto ang imong budget.
1: Murag katong imuhang allocation.
0: Imo allocation. Giunsa nimo pag-budget imo allocation.
1: Giunsa nimo pag...
0: Naglain ba ka para sports activities? Dili kay may ang project sa DepEd nga sports activities ang kuno nimo. Dili na kwintahon nila. Unya, kanang minka nga, nakay project, infra. Pagtanaw dito, ahamang gikan ang source ani, agikan mo sa Department of Agriculture, wala ilabot na.
1: Source of funds sa GAA. Huwag yan po na ilabot.
0: Posible nga, maapil na away gaw ilabot. Kaya
1: national...
0: para mo na sa congressman. Dili mo na gobernador.
1: Di gaw po maapil niya eh.
0: Manang lisod bitaw kayo, manang ang kwarta na giyod ni mo budget sa imuhang kaugalingon, giunsan ni mo paggasto.
1: So
0: muna siya. Manang
1: magoy nung dan nga wa na apil. Kay pulos lang ka national funded.
0: Nya mayong taga mani ang project to farm to market road giturn over na nya.
1: Subot
0: sa Department
1: pa sabot,
0: of Agriculture man to.
1: Subot pa sabot mura kag nangangkon. Unsa ba ni mura o nangangkon?
0: So national depende na lang na sa pagsabot. DILG kay sila may nagreeting ana.
1: Laliman ka mga higala.
0: Lisod pod og ang DILG ni pabor.
1: Laliman ka mga higala nga national government na DILG. Ang DILG under niya tanan nga mga local chief executive. Aron usab nga makita nga ang usa ka local chief executive nagtrabaho ba ni kwa? Sakto ba yan trabaho? Dunay mga ratings. Dunay mga evaluation. Nga gihimo normal man ni mga higala kay wala evaluation ng DILG. Aw si tulog-tulog ra ng local chief executive. Bitaw gabantay na ko.
0: So ilaha po ng pamaagi para gyud nga mulihok hinoon naman po yung mga nahimo gyud no ang probinsya na nahimo ang city na nahimo pero usahay lang sa pag-abot sa DILG lain ang ilaha
1: okay.
0: Mga pamaagi
1: naman guna yung kriteriya amor kang kanta ba nga voice quality 10% diction 20% audience 50% ingon na maguna so inigabot dito sa DILG example na to requirements infra kaniha local funded. Nakabutang yun na makita mo na dito mga higala kinsay ka fund na asa na ang kwarta agikan anagikan mga higala makita na dito so part 4 ugma at ang inin nyo mga higala mag last na ni naliban ka taas kayo bigikan sa part 1 to part 4 ang state of the city address ni Pagadian City Mayor Sami ang kadugma sa Mantaknaog sa mga istasyon kinin nyo higalas kanginan
0: kinin sa Elmer Bagets Pagano
1: kinin sa Absarik sa robot indagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong
2: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat
3: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Ganday.
5: Puyatan
4: ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. We'll

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold, barato kag epektibo.
0: Cellphone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.

0: 106.5.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
4: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: Sa Santon Plus Gold, epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This is amazing variety from the 90s to now.
5: 0.3
6: L-F-M.
5: Best music.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome sa atuang pagpanaguban. Ano yan apod kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod ganato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tigapod apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay mga pagtabang. Ang ato ang mga produkto igsuon ha, dili pagkalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule. Mga produktong kapsula kini nga napamatud-an nga makatabang gayon og dako sa atong mga kalawasan. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang Haplus, ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma og mapalita kini sa ato ang mga butika. Maayo kini nga mo tangtang sa mga pagpanakit sa ato ang kalawasan. Apil pa niini ang pagtangtang usab sa mga rayuma, arthritis, o guban pang mga problema nato sa atong kalawasan. Apil pa niini kaning mga back pains, mga shoulder pains, no? Kaning mga ginatawag na itong stiff shoulders. Ginatawag mo na gahi kayong mong abaga nga dili kakasaka, di kakaisa sa mong kamot tungod kay sakit siya, no? Karon mga igalang iso, ninighaplas nimo sa ito ang SED Liniment Oil. Nindot kini siya nga mutabang sa ito ang mga kalawasan. Bueno mga igalang iso, ang ato pong kape, dili po na ito hikalimtan, ang atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga magatabang alang sa pagpahimsog sa itong kalawasan. Gumikan kay angko niini ang mga sangkap nga tinuod gayon nga napamatud-an nga maayo. No, kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Doon na kini siya mangosteen, panyawan, doon na po kini siya purple corn or kaya ginatawag natong maistapol, and of course kaling atong ginatawag nga cinnamon bark kani siya nga adunay maayo nga ikatanyag nga kaayuhan sa pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno po mga igalang igsuon, karong adlaw pag-isgutan nato kining ginatawag natong acne. So may kalahian sa acne o sa pimple. Actually kaning acne o pimple pareha rin siya, no? Ang reason niini mga skin pores kani siya nato or mga buslot sa tuang mga panit nga diin masalipdan sa mga abog or baka sa mga sobra nga mga oil. Ang tendency katong oil nga mismo nga ginapagawas nato sa atong mga nawong, sa atong mga likod, no? Sa atong mga skin ba, ang mahitabo is dili makagawas og mabara. Og pag mabara na siya, muburot na siya. Ang difference sa acne og pimple, ang pimple gagmay, ang acne dagko. As in like murag naghubag na siya ba tungod kay na-irritate og murag aduna na infection sa ilalom og na-irritate na pag-ayo ang atong skin. Murang mangburot og maayo. Pahimang no sa mga kabataan, ayaw gyud ninyo nga hilamti ang inyong mga pimples ug acne. Ang uban mangud kay ginaprek, no, ginabuak yun nila, ginapagawas yun nila ang kuan. Ang tendency niya na hinumdumi ha, naghubag na siya. Meaning to say na siya ay extra nga sulod. Kung inyo nang buakon, makabhang na siya. So pag pahiuli sa imuhang skin, ang mahitabuan na niya, pag maulat na siya, mulubong tong skin sa maong kinabhangan, no, sa katong kabhang. Ang tendency niya na nanadayon siya ay murag laglom. Munang na yung mga kaisunan na ito, murag na yung mga craters sa naong. Kaya mga buslot-buslot sa naong ba. Natungod na siya sa ginatawag na ito nga pagpanghilabot sa ito ang mga pimple sa kaniya itong mga medyo batanon pa kita. Karon mga igalang igsuon, para ma-prevent na ito ang acne o pimple, timani kanunay nga kinahanglan nga limpyo kanunay kaning atong nawong. And makatabang pag-ayo kaning atong mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap nga dunay pagtabang sa glutathione para mamahimo kitang puti, o kaning atong SED Celebrity Kojic Soap, no, ang sabon nga dunay kojic acid nga mutabang sa pag-is-is o paglimpyo sa atong mga panit. Walang wala kay problema nga makaangkon kag acne and pimples tungod kay kaning atong SED Celebrity Soap, maayo kayo nga gamiton, no, makatabang gid kayo sa atong mga skin. Ang SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Beauty ha, beauty soap, gamiton ka na siya sa buntag kay makatabang man siya sa pagpaputi ni mo sa imong skin. Dili po ka mabalaka nga mabulad kag init kay ang glutathione makatabang. Ug ang SED Celebrity Kojic Soap sad, dami kay gamiton sa gabi para makatabang sa paglimpyo sa atong mga panit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagding o gabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan, aniana ang BBC.lit Balita alas 9. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang si Alan Abdullah, manggipusil sa Kalye San Vicente, Zone 6, Barangay Ayala, Zamboanga City, kagabi e. Na-recover sa kapulisan ang 8 kabasyo sa gituhang kalibre 45 nga pistola sa crime scene. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang suspect ug masuta ang motibo sa mga krimen. Inyong nabati ang daklit balita, alas 9, ako si Bagding, 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag, ganinyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

10 after 9 in the morning. Kasayo ba nato ang yung maghilakila ko? Ay, ginoko. Yun ang kanina man akong napili. Anyway, good morning, Lara Fabian, for you with Broken Vow. Right here on the Morning Bell on a Monday. Muna'y ako ang kuha ninyo. Pang-hello ninyong song, Broken Vow. Magsakit daw ilahang dunghan. Sige lang, sakit lang ng dunghan. But later on, you know, you'll realize nga ang broken vow or mga broken promises lead us to something more better, more nga mas mahapita sa mga maayong tao. Dili, wala akong gaingon nga dili ito sila po maayong tao, ha? Nga broke sa mga vows. Kaso lang siguro, naalam po sila yung mga gipangita or alam siguro sila dahil ilahang gusto kay sa ato mga gusto. Pero padayon lang yung gihapon. Padayon lang yung gihapon ta kay maybe that's a blessing sa ato na part, sa inyuhang part, and blessing also sa Pika's party kay. Siguro nakita po niya dito kung sa mga ihang mga plano siyang kinabuhi nga mas ma-happy siya. Kay if you stay together, basin magkarambula ramo kada adlaw, which will be very hard for the both of you, right? So, ana lang na siya, ha? Dili na nato apektuhan nato Lunes aning kanta, ha? Eh, pwede big yung kanta ni Lara, eh. So, padayon ta sa itong mga gimbuhaton, mga schedules for today. Natay mga meetings, itong mga trabaho, mga wala nato na human last week. Natay mga parent-teachers meeting siguro karon si Manaha. Ato anang hikayon karon pa lang kung sa mga kinahanglanon. Or whatever your plans for the week. Good morning. Let's stay at the positive side always. Dili ta atong mga sakit sa kuan, ha? Dili ta padala sa mga negativities. Naghanda ba kayo, especially sa atong mga social media? So better choose ugasa imuhang kuan sila pa. Choose your fighter. Bitaw bisan pag nasakitan ta sa ato ang mga plano nga wala na tuman. Padayon lang gihapon ta sa pakigbisog. Kay mo man ay roll nato diri sa kalibutan. You know, we win some, we lose some, and we continue on living. This is the Morning Bell on 106.3 Bell FM. Good morning. This is, of course, your friend Annabelle, staying until 11 o'clock. Maayang buntag.

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Tony Gonzaga for you with One Hello. Oh, di ba? Ingon ang kantang ending is not... is ending is not... Nanawaan ako sa ending. Basta ang ending daw, dili tanan, dili mo o ang katapusan. Dili good katapusan. Kaya na pa may mag-one hello ni mo, di ba? Ingon sila nga. Ingon anak man daw na, naay mo hello, naay mo goodbye, naay mo hello. Di ba? When a door closes... na daw mga windows ana nga i-open, pero sometimes dili man nato makita good kay gasigira tagtanaw sa na close nga door ang mga opportunities, ang mga tao nga ma-meet nato dili nato na makita kay sigir gitag lantaw sa door nga gisira na nya, sige tag hope nga ma-open on ta og bali kung sulod og tagbali kung kinsa man tong nigawas. But unfortunately for some, siguro dili na gina siya mabalik. Dili na mabalik. Ang uban po, naapoy mabalik. Pero dito sa pikas na nga door. At syempre, there are better persons naman. So dili na to balikan itong mga nasira nga mga pultahan. Abrihan na itong mga bago kay... Siguro, naanay yung mga realizations about life and about loving. So, dili na ito magbalik-balik sa mga sa mga nangagi. Ayan, sa mga nangagi na kay, wa naman tayo mabuhat, ana. Wa na tayo mabuhat, ana. That's why we shouldn't be afraid. Ingon sila, we shouldn't be afraid in giving second chances para sa ato ang kaugalingon. Dili daw ito mahadlok, mumeet og new people, mo try og new things. Kay, siyempre, basin naadiha di ang ato ang gipangita. Basin diha ra ang atong mga kalipay. Sana all. Sana all na lang gitaan eh, di ba? Hello sa mga taga Gilinan, Lower Tungawan, Zamboanga, Cebu, Guy. Good morning. Hello sa... Hello to the Florante de la Rosa, Florinda de la Rosa, Melinda de la Cruz, Lydia Vicente, Josephine Castelo, kay Joey Medini. Advance happy birthday sa iyang Lola Teresita Midel. This is coming from Joey Castelo. Thank you very much, Joey. Hello also kay Aljon. Unya pa to sa Aljon mo report. Alas G's pa to mag-duty si Aljon. Sa ako ang program. So, dili na mahadlok, ha? Dili na mo mahadlok kung naay mo hello ninyo. Dili na mo makuan. Dili na mo mag-negative dayon na napoy, gipaila-ila. Sus, paila-ila, sige, paila-ila. Ngaura lang gihapon. Sige lang, good. Okay, ramang good na. Padayon rin good gihapon ta, kaya basin sa tanang mga hellos nga imuhang manakuanan. Naray isa diha nga maingog, you are my forever, charing. At to dentist forever, lalang sa pamanday dugayan. Air Supply with Here I Am, right here on the Morning Bell.

0: horas, a las 9:30.
1: Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe jugo. Biyahe ko, mati ito tagom. Kadaadlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala gyud akong maminod sa akong kalawasan.
1: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-uro ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
6: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Saint Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
7: It's Annabelle on 106.3.

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinawad yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sa

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni anak, ang gamhanad po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Ang

0: Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated o labi na yod sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan na tudiha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol o kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan kini na pamatud-an na sa kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan nato nga adunay bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dilit lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kung dili aduna po'y medicinal content nga picocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini kapotent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Og labi na jud, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang picocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Pills.
1: Mao nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na jud ang bukol ug labi na jud malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan, mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Pills. Santon Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Gina-sure ginako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredient. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ug tanag nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado nga epektibo ug aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama o tigapunapod sa mas gipakusog o mas gipaepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika para sa dugang kasayuran. Tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre ka check-up o

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kabalkada, yan ang BBC.lit Balita Alas Jess. Dakong pabor ang DepEd Region 9 sa pag-review pag-usab sa Juvenile Justice and Welfare Act aron masuta kung ang probisyon ini angayan pabasa kasamtangang panahon. Ini ang ipadayag ni DepEd Region 9 Regional Director Ronelo Alfermo uman sa baguhay nga insidente sa pagpamusili sa Katulungaan sa Tacloban City din nalambigit ang mga minor de edad nga giingong nakahimo og seryosong krimen. Sigon ni Fermo, importante nga masusi pag-usab ang balaod aron matubag ang mga hagit nga gitubang sa kabatan-unan sa kasamtangan. Gidugang ang panini nga kinahanglan usab nga adunay mas klarong giya alang sa mga magtutudlo bahin sa sakop sa ilang pagdisiplina sa mga estudyante sa Lucy Classroom. Ipaklaro usab sa Regional Director nga kinahanglan magpabiling balanse ang pagpanalipon sa katungod sa mga kabataan o ang pagmintinar sa disiplina sa mga matagtulungaan aron masiguro ang usa ka luwas o angay nga palibot alang kanila. BBC Daklit Balita Alas Jazz. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

Gina Arena for you with If I Didn't Love You right here on The Morning Bell on a Monday. Today is June 29, 2026. If I Didn't Love You, I wouldn't be here. Yeah, maingon ana man ato ang mga friends, even our family. Ugdi lang kalamo love, wala mi diri. Ugdi lang kalamo love, di ka namo suportahan sa imo mga desisyon. Ah, di ba? Pero kay love man bahala pa. Bahala pag asa ka unsa kalayo adtoon gyud. Man sila nga ingon ana daw isa sa mga signs nga love nimo ang tao kay bisag unsa kalisod. Unsa kalisod ug unsa kalayo adtoon gyud. I hope ingon ana gyud until forever, no. Ay, naamay uban nga, lihis lagi daw. Yung sila, ah, mayroon man na sa una. Di lang po ito mag-negative dayo, no eh. Kaya basin po diag na po yung mga rason o ganong mangliko na sila. O pa dayo, nagyari po na sila, maliko lang kamay. Pero mabalik ramang gidgiha po na asa ang ilahang, kung asa ilahang gugma, kung kinsa ilahang gihigugma. Diba? Yung anak man na, di lang daw tapalabi sa ato ang mga negativities. Kay mo man nagihapon guy mahimong hinungdan kay magdoubt to man ka sa imong partner, magdoubt na ka sa imong capabilities, dapat musalig ta sa ato ang kaugalingon, musalig ta sa partner nato nga everything will be all right. Okay, it's 11 minutes now after 10 in the morning, still right here on The Morning Bell.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Nay, uy, kung saan ang magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kaanin nato ba?
8: Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
8: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Nakoy pulip, dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
12: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
14: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, One battle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na!

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Your vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ang

Mark Carpio for you with Hiling right here on Bell FM. Kung ano man yung hiling na hinihingi nyo, kung ano man yung mga request na hinihingi nyo sa taas, sana mapagbigyan. Kung hindi man, maybe may mga nakalaan pang mas importante. So antay lang, let us be patient always, okay? And wag tayong mawala ng pag-asa. Kung hindi ibibigay, mas may malaki pang ibibigay ang Panginoon sa atin. That's why sometimes, of course, it's normal. It's very normal na medyo mawala ta sa ato ang kuan, mawad ang tagana. Especially nga pertigin na itong kuan, pertigin na itong hangyo, no? Sa panahon, sa kahitasan, nga ihatag ang ato ang gustong mahitabo sa itong kinabuhi. But, you know, there are better plans. Sometimes, ingon lagi ko ganina, na naasiguro yung mga rason o nga nang wala gihatag or basin mas dako pa or mas importante pag yun ang ihatag sa inyo, ha? O nang padayon lang good gihapon, hilak karon, hilak ugma, hilak sa Miyerkules, sa Huwebes, di na mo hilak. Padayon na po, mga request na po nagbalik. Basin di ay sa sunod na itong request, ihatag na sa Ginoo na ito, di ba? 10:37, Ben and Ben, make it with you on the morning bell. Hi.

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y Junior High og Senior High School Curriculum with academic track, ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa

0: 꾸군.
1: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3.

Post akong nabasa na ko daw ang chance nga mahimong bagyo itong LPA. Kagahapon, marag ingon itong low ang chance karon taas na na-change. So, amping kanunay, dala sa inyohang payong ug sa inyohang mga jackets kay mukalitera ba ni og dagom? Then mukalitera pong init. Ampingit daw ang inyong kaugalingon. God bless you!

0: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndrome, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Samphone Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Cold. Gihimo gikan sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Samphone Plus Cold. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kiniyo pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud ya sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pod kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit o unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na po sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makagsunan atong paghahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 30 city hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila, gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matod pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan. Og ang resulta, ang average level sa triglyceride o cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara o mutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa mga kaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol og tungod sa pagtaas sa cholesterol hanap na ang mata. Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina. Makatabang sa makaigsuna na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagi ang palaya nga tabangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
2: Ako si Cardi dating taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadna. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Sa PLM, 106.2.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alas 11. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag ni Kibalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagbilin og ligong pahimangno si BFP9 outgoing regional director Fire Chief Superintendent Jerry Canidus tara mga fire officers sa rehiyon na dili gayod tugutan ang pagbalik sa gitawag nga FO1 for sales scheme. Iyang ibutsyag atol sa sin-off ceremony nga gipahigayon sa BFP Regional Office 9 ground kaniadtong Hunyo 24. Atod pa ni RD Canido, kinahanglan nga mapadayon ang kultura sa integridad, disiplina ug patas nga proseso sa recruitment sa mga bagong miyembro sa BFP. Ipaklaro usab niini nga ang matag aplikante angayan nga makasulod pinagi lamang sa ilang kwalifikasyon na kahago o gamerito o dili pinagi sa kwarta o impluensya. Samtang iya usab nga giaghat ang tan aplikante nga kun makatagbo sa FO1 scheme for sale. Mahimo makikoordinar gilayon sa pinakahintungdang ahensya aron kini mahatagan og dinali ang aksyon. BBC Daklit Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
1: 106.2
4: Gusto ka ba mo trabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: 106.7 FM.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day gita ko siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya itong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Testimonia.
5: Oh,
4: kasi na
5: lahat. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Og luto na ning kan-on og sud-an, ma.
5: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin. Makaayo sa obesity o sa mga tambok. Makatambal sab kini sa diarrhea. Makahatag og muscle strength o uban pang kayuhan sa lawas.
5: Kanindot, good ana.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Di ang Magukas Plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Ida Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Tandak na sa toang oras, programa alas 11:34 na. Good morning! Alas sa toang mga limino din nagkaroon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Matod pa ni Martin din. May bundeng 79, welcome sa toang programa, Kailan Rakas! Comments in die, Garuda! Kaman ta alauna ang dakna sa hapon maghigal og mga sugidig pamilya mga kabilkadas. Good morning kini ninyo tanan. And of course, ato ang mga naminaw din nagkaroon ang atong official text line number. Alisin yung mga greetings, shoutouts din na 09-989-97-8890. Again, ato ang balikon, 09-989-97-8890. Muna ka itong cellphone number, alisin itong mga gusto din ang marampa. Gusto mo love yung sana all. Mo love yun. Alas 11:35 na, alas ato mga naminaw din na karon. Kumusta ato mga naminaw karon? Kumusta ato ang mga ka, yes, ato mga kagailaan din na Kabisaya ng Mindanao. And of course, ato ang mga naminaw din na karon all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay.

0: story.
1: Pasensya na, good. Ginoo ko time sa tama mo lagi. Wala na ko naon ang mic, tama eh. Yes, karon taon-taon ato ang ipasood, no, linya. Ato ang, yes, ato ang report. May kalabot na sa may nahitabo nga massacre dito sa may lungsod sa Josefina, Zamboanga del Sur. Aki na, nakasood na, wapa. Aki, nakasood na. Sige, ato ipasood.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold.

0: sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa nahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Rosita.
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Sa tanda na ito, mga nabidaw ni The Crown, alas 11:52 na. Alas ito ang programa, ang Kalandrakas.

0: Ikaw ba si Inday? Garuta! And there you have, balas ito mga nabidaw din ang karoy. Did you nabati ang ito ang flash report, ito ang flash news. Kaya ganina, gikan sa ito ang reporter all the way from Lipatay na Josefina Zamboanga del Sur. Sa nahitabo dito nga massacre, no? Diin, matod pa na ay tuluka anak ang kaling tulog ka anak o usak ka inahay na ang matod pa gipatay sa pa mailhi nga mga suspitsa o sa mailhi nga suspitsa. And ato sa ipahibalo ang pangalan no, sa inahay ganiin usas sa ato ang usas sa nahitabo nga massacre kaganina rival anan hindi ang maong massacre na itabo kini di ato pag yung adlong Sabado kaganina pag yun no nahibawain nga wala na dahil sila. And ang ginaan si Arlene Fernine Dumalte 44 anyos o gang iyang mga anak si Nacelle Dumalte 15 anyos In-In Dumalte 13 anyos o si Arnel Dumalte 12 anyos. So alas ato ang mga namitaw din na karoy na standby lang kita sa more nga update. Paminaw ta permi din sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagtin. Alas dugang pa ang mga balita. Kasayuran ang ay ninyo masayran o ang ay ninyo nga mahibaluan. And of course, ato ang mga naminaw din na karoon na all your greetings and shoutouts. Pwede nyo ipadangat, ipadala sa 0998-997-8890. Alas ato ang mga interesado din ha. Nga magpadangat sa mga mensahe, greetings and shoutouts. And of course, we have caller on the line. At taga na itong caller on the line. Hello, good morning. Yes, hello.
1: Hello, Metro Tay.
0: Yes, good morning. Kinsa ni palihoy?
1: Hey, may contest ni Metro Tay direct sa Maranding Lala.
0: Oh, from Maranding Lala. Yes, daging. O sa may ako ikalagad sa ko nga guwapo nga caller.
1: No, guwapo din ni Metro Tay. Yo, eh mga panda karo tay, di mo ko laki.
0: Di ako lang gihimo nga guwapo, nya guwapa po. Yes, April, go ahead.
1: Una-unday, karo tay, mayong otso. O sa aking Queen Heart, ay isalin sa among anare, si Joshua Pasagi. O sa among malang prinsipi, si Jory Bortoribos. Happy birthday day, malang prinsipi. Sa tanan na ng members na lang sa aking Queen Heart, sa 8 members. Especially sa ako ang mama always na support. I'm saying always ma, I love you so much. Pwede ko mong number na karoon tayo?
0: Yes, go ahead. Say mo pag on air, nangita ka ka-text me or ka-call me, Charmer.
1: Nangita ko ka-friend na karoon tayo.
0: Okay.
1: Muna akong number kung gusto pag-friend. 0953-8252. 817.
0: Balik ka kayo para makuha nila.
1: 0953-8252-817. Salamat yung dahil karotay.
0: Okay, thank you for your linking. Salamat sa pagtawag. Okay, there you have, no? Ang ito ang listener all the way from Maranding Lala. Yes, ato ang official text line number once again 0998-997-8890. Ito sa cellphone number alas ito mga gusto din na mo love you. Gusto din na magpadangan sa mga mensahe.

course, alin sa to ang mga nagita o barato apan di kalidad o 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV, printer o dagan pang mga accessories ayaw na kabalaka tungod kay available na kana sa EB Gadgets Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, good news kininyong tinayin tungod kay ang EB Gadget Pagadian nag-offer o pautang ng mga cellphones o uban pa. Dala lang o valid ID o niya down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Alam sa ito ang mga dunay mga ika-cash. Okay, good news. Kaya alam ka ninyo, 5% discount. Alam sa ito ang mga gadgets sa inyo ang pag-cash sa ila ang mga gadgets sa EB Gadget Pagadian. So, sa inyong gihuwat, ato na sa EB Gadget Pagadian. At ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian City. At mang lamang sa paprenta, alam sa dugang kasayuran, doon lamang ilang mga guwapo, mga guwapang, mga mahigalaon ng mga staff. Mahimut silang i-text o ilang, yes, invested sa ilang FB account sa may AB Gadget Pagadian. And of course, sila usab nagpahibalo nga sila doon ay mga branches sama sa Lungsod sa Aurora, Molabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, and Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudela, Labaw na sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. More music and more fun. Dinigyapot sa tuwang pagpanag-uban, kini ang kaladrakas. Gauban sa Inday, Karutay.

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ubong pagkatawa sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kaguran.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa. Asna, mapasaot ka pa.
2: Dossi Ochinar, diligabot sa toang magbadaguban, of course, kini ang kalandrakas, kaubas si Inday Garutay. Tama talauna ang tagnas sa hapon, right here sa toang programa, and of course, we are now simulcast sa toang EMBN DXBZ Radio Magdin. And of course, naminaw mo din sa may 106.3 Bell FM. Yes, we have caller on the line. Times ano, wow, atong caller. Ako na ang tatong ipasod ang ito ang color na wow, manuwi, dalamain. Yes, another caller on the line. Ito nga taga na magtagad. Hello, good afternoon. Hello. Yes, my good to langging. How are you? Kumusta? Asa ka nanawag, Roin?
3: Nako diri sa may Barangay Santa Maria.
2: Wow, Barangay Santa Maria. Langging, sige, go ahead sa mga greetings and shoutouts niya, langging.
3: Mo request ko daan ni Legalotay.
2: Mm-mm, sa mani mo request?
3: Otso-otso ko al paru-paru-ji.
2: Ah, otso-otso ay paru-paru-ji.
3: Legalotay.
2: Mm-mm, paru-paru-ji no, okay?
3: Una-una ka ni mo hindi Legalotay maayong otso o sa tanang namina sa imong programang Kalanrakas. O usap sa tanang namina sa DXB-1756 ang Radyo Bagting. O ang DXB-1063 Bell FM o magpa... Palamrakas lang po nauna sa akong mga suod na higala nga sila June Mark Manisan.
2: Mm-hmm.
3: Sang Marwin Giliasa, kang Ace Chavez, o sa akong po mga friends on air, no? Nauna sa akong mga kaigagawan niya sa Maylibak Sultan Kudarat nga sila Agaw MG Lab ni Trista Bosares. O guban sa yung pagumangkon nga si Jano Tabosares sa akong mga gagaw pa uban nga sila Raymond Tagalogon o Graymar Tabosares Tagalogon. O ni Loverboy, uban sa iyang Paris na food, niya si Diesel Macam, o kang Almera Ruiz, Genesis Ruiz, Generino Matig. And to MG Carpio of Cotabato, and Inting Carpio of Barangay Tiguma. O kang Dato Kami, kang Luliger David Joy, Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Bidit. And also sa ating Maika Andales, Gabriel Paculba, Jake Palalon, Marlene Aquilo, o kang Marian Ramanuel, and... Jolibert Bulsalaw, Nady Mayo, James Cascada, Jeremy De La Serna, Jobert Olipos, o kang Gisa Balcha and Jerome Pagalan, Marilyn Bularong. O sa mga Tagalogon family, Tagayon, Albano family, o sa mga namukat ka TV, o ang napakalan ratas, Gita Realjo namukat ka Baluka din sa may Pagalian City. Salamat, Inagarutay, and God bless.
2: Okay, thank you, Kailin. Laga kay salamat. Ang ito ang color and the line, si Aldrin namukat ka. Yeah, nag-request siya og 8-8 and paru-paru G. Sana all. Anyway, alas 12:11 na. Of course, ato ang programang Kalandrakas. Hatod usap ka nato sa Target Line Superfoods Perolina. Kauman ng Target Line Power Scent Liniment Oil. Ato ang produkto nga diin, nakatabang alas sa itong mga katawahan, makatabang sa ilang mga problemas lawas. Problemas, mga balatian. And of course, ang ito ang once nga maka-purchase mo sa ito ang Target Line product package, no, sa cassette, one bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, automatic nga makadawat mo sa ito ang grasya o kalipayon. Kaya regular na mo dahil yun, ha, makadawat sa ito ang grasya o kalipayon alas sa ito ang mga mahiligon o 3D sa sweatres loto, diba? Alas sa ito ang mga interesado and kursunada nga mag-purchase sa ito ang one set sa ito ang product package, i-text lang o kabatawaga ang cellphone number 09380028888. Akong balikon 09380028888. Alas sa dosi na dinigyan po sa ito ang pagpinag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kaubos si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghanap kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

ang gamhanan o gaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Finhitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Finhitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ana, ang gamhanad o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Okay, alas sa itong mga libido ni Dekaro at alas 12.53 na oras na para mabaybay ta sa itong ang programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday Gerutay? Hang tinag mapuhon! Same time lang yaman itong ang oras. So, ito ang programa alas 11 sa buntag. Daman ala una ang tag na sa hapon. Dini lang sa 106.3 Bell FM. Also, DXBZ Radio Bagin. Yes, of course. Bye for now. Thank you, guys. Dananan itong mga nag-ubay for 2 solid hours sa itong programa. Thank you, kayo, mga higel, mga kabagting, and kabilkadet. Hang on tight sa itong more and more and more ng mga music and programming din nila sa 106.3 Bell FM and, of course, DXBZ Radio Bagding. Bye for now! Dahil kayo salamat, mga higalag, mga kabagting kabilkades. Alas 12.54 na!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagtingog kabalkada mayong hapon ganinyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alauna. Na-recover sa mga otoridad ang gituohang kinahon sa smuggled nga sigarilyo sa White Beach, Pagadian City, kaganihang buntaga. Ang kontrabando gikarga sa mga bangka o ang uban gikarga usab sa mga panel. Ayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable sa maong kontrabando. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Nagang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang
2: 106.3

0: ni ana ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

the gas CBR. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kini nga para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: who's the man? O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, ala una y media.

Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

на газ себя. Sorry, you're lonely, 106.3. Dials of frequency, para ikaw happy. Every day, gusto ka of R&B. Hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: To the Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyo maiwi. Basta't mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito System Play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number we have. 21. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 21 and 24 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang susunod nating aalamin. So stay tuned at magbabalik ang PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Hawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan

0: 106.7. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-umi, nakakatulong siya dun sa pag-umi natin, talagang... Nagkakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2. That song was brought to you by Celine Plus Syrup. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Mag-Celine Plus kanunay, tabang aron 100% ang immunity. 106.2.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako dahi si Gary, grabe kitasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung may hinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balita.
7: Kabagting o gabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Na-rescue sa Philippine Coast Guard ang lima ka individual human masunog ang ilang motorbangka nga gisakyan sa kadagatan sakop sa Barangay Tulayan, Luok, Sulunya tung Sabado, Hunyo 27. Sa initial nga investigasyon, gituhang nagsugod ang sunog atol sa pag-refuel samtang nagdagan pa ang makina sa bangka. Buwas ang tanang sakay samtang na-recover sab ang nasunog nga bangka ug padayon ang pahimangno sa PCG nga sundon ang mga safety procedures sa paglawig. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Waintin Webe Chiril Unyot Lirazon. Dagang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita
8: 106.3
9: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
8: Yeah. Check this out.
10: What about check?
8: Brand new track from Bell.
10: Uh-huh.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.2 FM.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sakit imong hawak kana?
4: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
5: Sa pa murag magpangita na ka.
4: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gitso siya.
5: So karon gimintin na lang nimo.
4: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Pilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Set Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
10: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
13: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di na dyan maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o ite.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
6: Labag di Balkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gilauman sa PhilHealth nga magpagawas kini og mukaba sa 378 billion pesos hangtod na sa 400 billion pesos alang sa health insurance benefits karong tuiga. Ngayon ni kalabutan sa nagpadayon ng pagpalapas sa healthcare coverage alang sa Pilipino ubos sa kasamtangang administrasyon. Lakip nini ang dugang nga mabenepisyo alang sa mga miyembro nga padayon nga nagbayad sa ilang kontribusyon. Sumala ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs sa May Villa, nakuha na dugang sa mabenepisyo nga gihatag sa ahensya bisan wala mausab ang premium contribution rate. Gilawan usab nga kini nga payout mahimong pinakadako ang record sa kasaysayan sa PhilHealth. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence of FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: 106.0 Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: This song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia.
5: 106.0

0: 106.2 FM. Health to 70s.
1: Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong hilig na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Agang Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: 106.7.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.7
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga krito kung onsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa 1 million ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula pati og diabetic retinopathy og kini nga ginaghanon nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kagalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel kada adlaw.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule,
5: mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang

0: natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold. Og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugnan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon na ang therapeutic nga papil sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Yeah!
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
0: Siyempre, dili kompleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimso sa tibuo pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata og inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay pang lawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. We'll be right back.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Buwen naman ang papremyo ang hatid ng Lucky 2 Numbers. Very easy lang manalo dito. Kapag tumama ang 2 numbers nyo in exact order sa mapipiling winning combination, 4,000 pesos ang inyong panalo. Kung nag-rumble ito system play naman, 2,000 pesos ang maiuuwi nyo. Sa mga nakabili ng tickets, good luck po sa inyong lahat! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 27. And the second number is 330. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 27 and 30 in exact order. Bago ang papremyo ng 3D Lotto, narito po muna ang isang paalala mula sa PCSO. Panoorin natin.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: This time, 3 numbers yun naman ang pwedeng manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rumble ito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Gaya ng 2D Lotto, 3 beses kada araw ang papremyo ng 3D Lotto. Every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. The second number, 4. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 7, 4, and 6 in exact order. Congratulations to our lucky winners! Sa atin namang mga avid SEL players, authorized na ang ilang SEL agents na gamitin ang national draw results for their operations. Para malaman kung kasali na ba dyan ang suking SEL agent nyo, narito po ang updated list.

0: 106.3 L.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.3

0: 106.0.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Ang sarap.

0: Pero soy ubicado, iluminará para el mío, sube el viaje, móvil, LFE. No lo pago en cantar, y pa' tu Harney Lab. Su people in the West, get ready for the best of LFM. Nah, gayo tan pa' mi nao, ang país sigurado. Yo nga, malinga o ka, lalasi muro ang baye, baye muro ang lalaki, bisagot ka pa pa. LFM pa' mi nao, para sa mga mama, ati kuya o pa. Pa' 106.3, is the place to be. Sus ka pa' problema, LFM pa' mi nao, kung problema sa porta ay delikado na. Di ka pa' daruhan, diretso sa tubaan. Di ka pa' sa pilahan, tapos sa higalaan. Di ka pa' sa trabaho, largo tayo sa resto. Bisag asa pa mo, mag-auban ka. Nino Belepen, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, from my bro. Hip-hop, from my yo, all the songs. That chick could ask for more. Now tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bel FM na kita. Yo, yo, yo, Bel FM. Break it down.
1: Horas, a las 5:30.
2: Follow ang Andres Weekday sa Sigaw Mindanao. Pag-usapan po natin itong tinatawag na Dynasty Bill. Tinignan po namin ng mga researcher ko ilang mga bills o proposal ang nangyari. 2005, si Senator, the late Senator Miriam Defensor Santiago. 2013, nag-pina naman siya ng anti-dynasty bill ng 16th Congress. At kasama na rito si Rita Ontiveros, Rita Ontiveros, House of Representatives, ang Act si Shel Dokno Jokno versus Sejanya Dada Kiram Ismola Kakabagaw House Bill 6771 si mismo

the speaker Faustino Boy, Brady by comes in over anti-dynasty bill. No. Lumuas po yan sa ating newspaper. Lumuas sa ating newspaper. At sinabi po ni Kasalyan na there will be a bloody debate. Totoo po yan. Kapagkat imposible po sa sitwasyon ngayon sa presidential system government ay pwedeng i-stop o kaya tigilin ang dynasty. No? Punta tayo sa Metro Manila. Ha? Isa yung President Decharlian mismo. Kapatid niya, congressman, mayor. Si former Senate President Cayetano. Kapatid, asawa niya, mayor ng Taguig. Kapatid niya, congressman, isang kapatid niya, senador, kaya. Si Speaker Boy Judy, may mga kapatid dyan ng mga mayor, congressman. At on the same system of government, my question is, this so-called anti, or this dynasty bill, can it push through? Pwede ba itong ma-approve ng ating kongreso ngayon? Kung titingnan po natin, halos lahat na nakaupo sa posisyon ay may asawa, may anak, may kapatid, may pinsan na nakaupo sa ibang pwesto. That is what? From Luzon, Visayas, Mindanao. Particularly in small provinces. Hindi ko na mabanggitin ang mga probinsya yun. Pero kayong mga nakakaalam dyan, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, alam na nyo. Now, alam ba ninyo, ang presidential system government ay appropriate lang yan sa Amerika. Sabagkat, yung mga immigrant po sa Amerika,

corruption, improve the quality of education, and of course, growth momentum. Ang tanong ko, matitino na maging presidente natin? I don't think they did not try their best to serve our country. Ako, I'm a politician, pero ako nabimili. The problem is our system suited to the temperament of the Filipino people. I'm talking about the electorate. Is it suited? First, niyatawag nilang lahat ay nakasentro to centralize. Kaya tawag nila Imperial Manila. Imperial Metro Manila. Totoo nga naman. Well, you go to Manila, punta ka tayo sa Manila, kita mo sa mga probinsya, may mga ilog, pero walang tulay. Pero sa Manila, walang ilog, pero may mga tulay. Ha? I'm talking about this party. Yeah. Inaisip ko, bakit di tayo mag-ship napunta sa parliamentary system government? Kasi noong pong 1987, congressman ako noon, isa po ako sa speaker ng Conrad Adenauer Foundation at in-expand namin anong kabutihan ng isang parliamentary system. Alam po ninyo, naisip ko, maganda nga pala. Pero tinignan ko Japan. Because I've been to Japan several times, observed the system. Also Germany. Ang problema doon sa Japan, ang lalaki na kanilang probinsya. Parang isang region.

Under martial law, expanded province. For example, ako taga Zamboanga del Sur. Watay ng province of Zamboanga, meaning Zamboanga del Sur, del Norte, Sibugay, Zamboanga City, or Misawis Occidental, the Peninsula. Kung Central Luzon naman, pag-usapan natin ang Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Devecia, Talak. Yun. Ano mangyari sa national government? Kung pa may system, wala na president. Pwede tayong gumawa ng presidente. Pero ceremonial head lang. So, for example, 7 years, isa sa Visayas, isa sa Luzon, for every 7 years, palit-palit ang election. Elected din, kaya lang, ceremonial. Mayroon siya staff para pag may bisita, tatanggapin niya. Patulad ng Emperor of Japan, iba na punta si President Marcos, courtesy lang. At Queen Charles of England. Sila po ay mga ceremonial head. Totoong leader, executive, ay ang prime minister. Yung babae po prime minister ng Japan na punta rito sa atin. Ganun din po sa England. Iba po ang prime minister. Anong kabutihan ng parliamentary system government? Although may term, example 4 years, pero yung partido, for example, partido ko, Socialist Democrat Party. Ha? O yung Malaysia People Democratic Party. Nag-sponsor ng Pogo. Ha? Sugal. Pogo. Ayaw ng tao. Galit ng tao. Mga nagre-reklamo. So, just to find out whether that party is correct or not, magkakaroon ng election. So, ibig sabihin, imbis na 4 years, 1 year lang. Bakit? To find out, both of this, to find out whether yung kanilang gusto Pogo ay gusto ba ng lahat. So, magkakaroon ng election. Yung mga sanay sa magbibili ng boto, o ba? Pag bili ka na uli, bibili ka uli ng boto, mababagrap ka. Ha? So, ano mangyari dyan? Ang epekto po niyan, dahil sa magkakaroon ng idealist yung party, mawawala na itong, lalakas na itong partido, at mawawala ng mga balimbingan, palipat-lipat ng partido. Magkakaroon ng idealismo, magkakaroon ng talent direction ang bawat partido. Pag election, ano? Yung mga hindi nagsasaglas sa Kongreso, yung walang alam, maubos yung pera nila. So, anong mangyayari? Mawawalang corruption. So, pag kumisan tayo, mga namimili ng leader, kumisan, we submit to corruption. And we're making the politician corrupt because we're asking money. Pero pag ganyan, mawala siguro. Magkakaroon ng idealismo. At ang maganda sa parliamentary system, mawala na rin electronic voting. Sapagat wala na presidente, wala na vice-presidente, wala na senador, wala na party list. So, sinample ko yung Central Luzon. Kasi yan ang isa sa mga progressive region natin. Isa sa mga na maganda sa parliamentary system government, expanded province.

Y tú no me sabes ella. Tú think of nuclear power. Y tú no me sabes ang presyo ng gasolina. Kaya nga binili ng ating gobyerno ang petron. Petron. So, through that time, tayo ang pinakamurang gasolina. Paano ni President Ferdinand Edwin Marcos? Ikaso, nung umupo, nawala si President Marcos, binenta. Alam naman yung ano nangyari. Binenta ang banko, National Bank, binenta ang Philippine Airlines, binenta ang petron, etc. Now, ano ang ibig sabihin ko? Bakit kung, for example, kami taga-Mindanao, gusto namin nuclear power. Kasi patay, panay brownout doon. Maglagay kami nuclear power plant just for the region. Magiging mura. Ano ibig sabihin nun? So maraming mag-invest ng malalaking negosyo sa amin, sa Mindanao, sa mga Pinisula, sabagat murang kuryente. Eh, halos ito ngayon. Malapit na matapos yung tulay. In-inspection ko yung tulay from mainland of Mindanao to Ulutang Island. So may improved na peace and order. Halos pinaggagawa na po ni President Marcos yung mga daan, mga critical area. Kaya, improved peace and order. So maglalaban-laban po yung mga region. So, ang region, i-convert natin into province para may governor, isa lang. For example, sa amin, ito yung Central Luzon, para maintindihan ang mga Tagalog. Ba't ipili pa tayong governor para Bataan? Malapit lang Zambales, malapit lang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nuevecia. Isa lang governor, mabayaran natin. Para yung iba, pang-infrastructure na. Governor, sa kabayas ko, pipiliin. Sino upo sa provincial board? Ang dali niyan. Yung vice mayor ng bawat bayan. Pagka sila nag-preside sa kanilang konseho. So, makakitong ko, ikukulong ekonomiya tayo. Wala nga presidente, wala nang vice president, wala nang senator. Mga member of the parliament lang. So, wala nang electoral transmission. Na ang Comelec, posibleng gumawa ng magic. Wala ng party list. Yun po ang maganda sa parliamentary system government. Kaya. Sila mismo sa district nila, alam nila sino yung qualified. Alam nila sino yung namimiling boto. Alam nila sino yung mautak. Kasi,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: 106.2 Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906.
2: Kaya nga may accountability yan. Pag may issue like Pogo, extrajudicial killing, pag-ayaw ng tao, papanungin yan, stable yan, lalong lalakas ang gobyerno. Ha? For example, yun na lang tayo sa West Philippine Sea, walang ginawa si Duterte. Lalong pumasok yung mga communist Chinese, inati yung ating mga businessmen. Eh, bakit magkakaroon ang instability yan? Maka, the government will be stronger and people will respect the government more.
3: Okay po. Another question po from Attorney Gaid and Miss Giselle.
2: Giselle, ha?
3: Yes, Giselle.
2: Eh, no problem siguro niya, sige.
3: Okay, ito po yung question. How does parliamentary work and why is it considered a feature of accountability?
2: As I said, yet, the ceremonial head, if you want to have a ceremonial head, you can elect a president for 7-6 years, pero ceremonial lang lahat yan. Tatanggap ng bisita, mag-o-open sa parliament, yun ang trabaho niya. Parang trabaho ng you can elect a president for 7-6 years, pero ceremonial lang. You can elect a president for 7-6 years. Wala nang balimbingan, doon lang sila. Ano yung issue na ayaw nila, boboto sila doon. So, magkakaroon talaga accountability. Katulad itong mga ghost project. Kailan nangyari ito? 2016. Ha? Alam mo yung congressman na pakamatay si Nonoy Handa-Andaya, Kauipa-Andaya. Eh, he was going to expose it. Hindi pinakinggan. He was frustrated. So, ibig sabihin, walang partidong atake niyan. I have seen how parliamentary system work in Canada. I went to Canberra. Naku, sinti-inti nung isang, bakit meron pa train doon 50 kilometers, isang taong sumasakay? Dapat hanggang dito lang. Bigyan na ng kotse yung gasolina, bakit yung move train pa pumunta ron? Isang takdera ng dulo. Siya ang may response, Very fast. So, parliamentary system plus expanded province, because there will be a real autonomy in expanded province. Explain ko muna yan. Saan yun ang Barm? Barm, ha? Composed only of Tawi-Tawi, Basilan, Maynos, Isabela, Maguindanao Sur, Norte, and Lanao Sur. Don't you know that they are getting 5% of the total gross of the internal revenue and 5% only cost of duties? Pero mo, ang hindi na provisa yan. Bakit hindi tayo magkaroon competition sa mga expanded province? For example, Central Luzon in the future, malaki revenue niya kasi ang yung Bulacan International Airport, andun na talaga. Huwag kita yung income. Eh kung mabuksan pa yung mga nuclear power plant, lalong income sila. Kami naman doon sa Mindanao, siguro, maglalagay kami nuclear power plant doon sa

0: On June 29, 1952, the first Miss Universe pageant held in Long Beach, California, was won by Army Cosera from Finland. Alam ko, sa first Miss Universe, he married a Filipino. A Filipino. Punta tayo sa shout out, no? Ito. Shout out kay Hens Rodriguez ng Manila, Paul Carval ng Dasmariñas City, Dennis Orgs ng Cosera Profilan, Bibay Mapong ng Carmen Davao del Norte, Darwin Cuenca ng Valencia City, Bukidnon, Sweetie Nermal from Matalam, Cotabato City, Erical Orellano from Oligan City, Ramin Tanghalin from Zamboanga City, and Harvey San Luis from Zamboanga City, Vivian Sinconiege from Aluran, Misamis Occidental, Rona Eroy from Plaudel, Misamis Occidental, Alex Rosario from El Salvador, Misamis Oriental, Irene Mejos from El Salvador, Misamis Oriental, and also Alan Mamonjong from El Salvador. So with Grabi Rekno from El Salvador. Ito naman tayo kay Irene Cowa Alpeche from Dubalinao. So with Arnold Reyes from the same town. Jamie Aliones from Tabina. And Sisot Labastida from Tabina. And Toto Gontinas. From Dinas Umaga del Sur, we have Risa Bailon, Kamerudin Maulana, Alfer Panj. Jaran. And from San Pablo, we have the Honorable Mayor of San Pablo, Honorable Danila Taugan, and the Vice Mayor, Dennis Cordero, Attorney de Escuela, San Pablo, San Boca del Sur. From Vincenzo Sagon, San Boca del Sur, we have Willy Sorino and Vincent Cartalia. And from Dominican Samoa, I have my old friend here, Nestor Toledo. And from Lakewood, we have Raycud Lamoy del Sur, we have Rowena Dalangon, and from Digbao, we have Wilson Acosta and Eric Alhenyo, and from Dimatali, Samoa del Sur, we have Rowena, Renquijo, and Melchus Yersua. From Marcos Atui, we have Randy Salon, Ray Burburan. From San Miguel, we have Michi Bipio. From San Miguel, also we have Dimitrio Baterna and Conchita Abella. San Luis Mga de Soto. From Baguio City, we have Ikan Matas, Dan Camilo, Albert Satera, Vanessa Tomacbol from Baguio City. And there's a request here from the Aquila Leyes Fraternity to announce that there will be a 77th anniversary on July 11, 2026 in Clark, Pampanga. A request from Senior Brad, Roger Royala, and also from his associate, Attorney Bobot Caloya, Attorney Mike Damazon, Attorney Jorge Nograles, Attorney Biboy Malaya, Attorney Alex Bitita, Attorney Al Biscocho, Attorney Lucio Lim, Attorney Nani Pabia, Attorney Paul Resurrection, Attorney Racing Pao, and of course their advisor, Attorney Farley Ampil, and Attorney Bert Alfapara. It is also a request coming from another senior brother, Attorney Robert Tobia, together with his associate, Attorney Eduardo, Attorney Bob Ferrer, Attorney Plemiano, and junior partner, Attorney Edgar Hika, Attorney Benji Pilais, Attorney Levy Apilais. This is a request from all members from the Achilles fraternity to be there on Clark, Pampanga, for the 77th anniversary. Panahon na po na baguhin natin ang ating sistemang panggobyerno. Kung meron po kayong tanong o reklamo, lalo na sa Mindanao, just follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong bumisita sa ipalo sa aming Facebook page, Sigaw Mindanao, kung saan ninyo pwede ipadala inyong mga reklamo, mga ghost project, subcontract, mga abuso ng mga pisales ng gobyerno. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.
1: Si Delphine Hitizo, 106.5
2: L. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 6 y media.
5: 106.5 L. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Testimonya!
7: Oh, kasi na kasi. Ngano nagtiili mo mamaso si Ma? Milaggo man. Unya mihugo ka.
8: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
7: Paglikay na lagi ana mga ginadili nimong pagkaon, Ma.
8: Ay nilikay naman bitaw.
7: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kay ipa-check up tika. Dali na.
8: Ah, di mangani ko makalakaw.
7: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma, nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
8: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ko sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaepektibo ni ini.
7: Unsa man, Ma?
9: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
8: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
9: O sa mga ibang balatian, nay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
9: Kapila man imo imno?
8: Katulo kada adlaw.
9: O sa mga kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
8: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, di ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
9: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
8: Oy, maoy akong haplas.
9: O sa mga ika-advise nimo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
8: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
9: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Manarat, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
11: Dili.
10: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
12: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
13: Budbud o pipinika.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko din he. Aron matibway ni kanan.
14: Pwede ko. No. Bada.
10: Ba't iasan ni mong naong huilag? May uy, masaktan sa tadino.
14: Isa samot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
10: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo, dugo!
10: Na ang silang ko.
6: Imo na ko check ko. Pero, pagkas ni anak ko, dato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
6: Bunsa?
10: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
10: Oo, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong diabetes. Kani Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: gala, kumusta? May adlaw na sad kinatong tanan. Og diyan sa ta sa atong lain na sanghugna sa atong bagong sugilanon nga makalingaw kayo, no? Diyan sa inyong ikalas kanginan Ray Arellano o man ni Lloyd tingog ni Lloyd kaya kasumpay. Okay, mga gala, it's shout out time. Shout out kato ni Howell Siton, Randy Siton, si Lini Moore, Victor Diana Bimbo, gikan ni Pedro Pungasi. Udah inguman ni Roland Marata dia sa Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing. Udah lain satu nga shout out ni Ate Silsa, si Ate Pilen, si Ate Delia o Ate Inday Vienti Family. Dudung Barbusan Family dia sa San Valencia Negros. Oriental. Unya lae pagyon nga shout out si Husay Family, Macrohon Leyte, si Sir Ray Hurbuda and Family, si Sir Manuel and Madam Belma di dia sa Bourbon Cebu. Oy, Kumpok Family dia sa Mindanao, Manny Alberio dia sa Davao, Rosan E. Maratas, si Pari Ricky og Mads Vivien Viente dia sa Valencia Negros Oriental, gikan sa atong founder sa BSI Bangag sa Ilong, gikan sa atong writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta mga higala atong mahinumduman nga nakita ni Bogart si Jigo sud sa mansyon. Nagpangutana dayon si Bogart og nasairan niya nga si Jigo ang manununod sa tanan. Samtang sila si Jigo padayon sa pag-audition sa mga gustong mag-artista. O niya, si Don Arturo sa miadto sa Ukraine kay nanawat og timbang timbang sa mga basiyos bala nanimbang din. O niya, balik ni Bogart og lalat ingon nini ang naitabo. May galan, yan din lang sumpa ni atong sugilanon. Budbud o bibingka.
1: Unsa kong pagkaitabo ah? Si Amy daog sa luto?
2: Dili oy!
1: O niya nga nung nadato man siya?
2: Siya maoy bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit.
1: Unsa? Really?
2: Kinuha na kayong gisulti. Labaw pa na kadato sa mga kontraktor ng mga kurakot.
1: Oh. Oh,
2: sa mga politikong mga kurakot, labaw pa na siya kadato.
1: Di ay?
2: Pero tinutuan ang Don Arturo. Paminaw ako, siya may usa sa pinakadato sa tibok Pilipinas. Og si Jigo lang ang bugtong manununod sa tanang negosyo og property ni Don Arturo.
1: Kuyawa ko eh.
2: Lapin!

0: Huwag ito na ko ang artista, bisag usabay, Jigaw.
1: Bisag tunga na lang. Huwag nakapasar sa akong interview. Mas pagmayong kuhaon lang to ni mo, ang ipaskin ni mong kratula. Surrender ako ining bota. Undangon ta ni kay, naglabad-labad lalis akong oo.
0: Oh, sige ba, Jigaw. Tangtango na nako.
1: Oh, tangtanga. Tangtanga na.
2: Pwede pa bang mag-apply og artista, sir?
1: Oh.
0: Hala.
1: Takla.
0: Materialis fuertes. Bisa nasa nga gula. Oh, bag. Puti pas white. Paa palang daan. Ulam na.
1: Mag-apply ka, takla.
2: Kon, pwede pa, sir.
1: Ayaw lang pag-sir na ko, takla. Jigo na lang.
2: Dato naman good ka.
1: Bisa na. Tungod kay ako lang gihapon si Jigo ang imong nailan kanhi. Nga tindiro o espesyal nga bonbon, lumoy pero gahe, taas pero lami, mubo pero yayay.
2: Jigo.
1: Kana, Jigo lang.
2: Sakto, Jigo.
1: Oh, kana lang, Jigo.
2: Sige.
1: Kay nilasan kay ko. Tawgon ko sa kong kagalingon. Oh, sir. Mura kong sir ko, balintong anak.
2: Mao ba? Humble kayo ka na, Jigo?
1: Na, magsugod na ta, ha? Interview hunti ka.
2: Sige.
0: Sige na ba, interview na dayon.
1: Makamao kang mukanta?
2: Gamay.
0: Sample ko, no, be, sample.
2: Ha? Sige, try na ko. Music, maestro, please.

0: Mangga ngasih lo.
1: Stop music.
0: Ngano'n lagi pa ano magkudla sa pagkanta ba eh?
1: Obay, kay nagtuo ang imong laway nga nagtanaw niya.
0: Ha? Nagtuo di eh?
1: Tuoy!
0: Di ay dili ang imo habo nagtuo?
1: Ay, kini.
0: Naraibo lagi? Nagihigop? Nagihigop po eh.
2: Dawat ako?
0: O saman?
2: Diego, musugot ko bisag unsang role. Basta kay madawat lang yun ko. Nagdiid yun kayo kong trabaho karon. Alang sa panginahanglan sa akong manghod nga si Gian.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba.
5: Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir?
8: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bilabila haplas gyud, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinood gyud akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulit dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding at to sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na po doon, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos?
9: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang

0: Ini balik barang tau. Oh. Oh, mandin hei. Bapa ulit siguro ko. Usto. Muadto ko sa Mindanao. Sa haya ni Maria Picat. Ang akong Dilayla. Uy, baya, kisa man yung mga bagong truck na nagabot. Nga mga truck na 6-by, nagabot o may bandirang puti.
1: Russians!
0: Why are you here, Russians?
1: We are so to business.
0: Uy, baya, wasang palkan si mga Russians na maligya sa silang mga putahog mga basiyo.
2: Lat! Oh, asa ka? What happened? Naginukto ka magod?
3: Nauna-una ko lang ang imong gisulti po kahit bahin ni Checo. Ang putot na nagom.
2: tiis ki. Di ginhibaw ang ng swerte. Sa bakukang.
3: Oh, Checo.
2: Uy. Maya. Ni Anasad ang langgam tabian.
3: Ang samukan.
4: 1, 2, 3
3: Milupad ng kanahan ay eskalera pa. Ay, si Checo.
2: Ay, ayan ka na kuna una. Madlak ko kita. Dali na lang. Joyride ta. Watch it.
3: Ganaan ko.

0: abi mo takla. Gawas nga gwapa ug siksik na. Buutang kapag yun kaayo. Iyas sa usa ka babae nga talagsa una lang kay nagyud may taburon. Iyas nga akong gipangita.
1: Jeko.
0: Naagyud nimo ang tanang takla. Nasayo na ang lahat.
2: Nasayo na ang lahat.
0: Takla.
2: Minamahal kita baka.
0: Duol kayong akong naumis sa imong naum.
1: Ingon og sa mag-apot lang ato

0: que hoy no te toca al niño su sacosa. Ay, la enanita. Mira, que eso no tiene. Me llegó. Salí para muy pequeño, muy chula. Mustale con una cosa. Ahora no la voy para ir para arriba.
1: Huwag mo klaro eh. Paulit na lang ko sa amo eh.
0: Hello?
2: Takla, takla! Takla, wait! Wait! Wait, takla! Pasakla! Una ko, be!
0: Nami si Rikid, bay!
2: Na?
0: Wala naman minaw ni mo!
2: Sus! Takla, takla! Takla! Pasakla! Usa ko, be!
0: Ah, wala naman minaw ni mo lagi eh! Medjigaw?
2: Yes! Yes! Yoho!
0: Bajigaw? Naanak na ka, bajigaw?
2: Ha? Sa'y naanak ka ron? Ubay, naanak na yun ko. Tungod di takla, lami siyang bayala.
0: Ha?
2: Nasa kanya ang lahat, bay. Pati ang puso ko.
0: Patay!
2: Siya na, bay? Siya na ang babae nga dadun ako sa altars kami yun. Si Takla! Takla!
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kaya ako amang kong gi pamati, kanang dili o kabawas. Wansa

0: Iklan ko magbawas niya. So, kad nga gi-operan ko sa kong anak, nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga so, kad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na ako makabawas. Ana, na ana to primero niya. Motong pagkakuan, na balik na sa normal.
1: Pero dili ka kainom?
0: Na, mubalik nga. Dili na po ko kabawas. Nga, lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita, jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon na hapit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong dire lagi kay magsakit man.
1: So paragis bila-bila kapsul dire di mo pag-asa.
0: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
2: Ang paragis bila-bila herbal capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pin Canyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati man gud sir, ako min station dili normal din nagdate atong kuan mangustin na

0: So, sir, napagkutkutong ganun kay magtubig. Inaplas na lang. Pag-aplas na ko, ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 106.2 L. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: Yes, strongest. Yes, strongest.
4: Oras, alas 7.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: 106.2 L. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyan patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E,
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Nasa kulay dilaw na karton.
7: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Syempre, welcome na naman sa ating paladong tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. At tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating buong naman paladong tunay. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating buong namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at siyempre pa mga kaibigan ang ating buong namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ah, hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan.
0: Ang halip
1: po.
0: Opo, sino po sila?
1: Si ano po to, si Arjin.
0: Arjin, okay. Arjin. Taga saan po si Nanay Arjin?
1: Taga ano po, taga Misamis Occidental.
0: Misamis po Occidental, sa... opo. Ilang, ta- opo, ilang taon na po?
1: Ano, 29.
0: 29, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po kasi ako nakatry ng ganyan eh. Kasi lagi po kasi ako nagtatanong dito. Wala po kasi ganyang ano.
0: Saan po kayo sa... Saan po kayo sa Misamis Occidental?
1: Dito po sa ano? Sa... Aloran. Aloran, Misamis Occidental.
0: Okay, Misamis Occidental. Okay po. Diyan po sa ano, Oroquieta City po ang meron. Malayo po ba kayo?
1: Hindi naman po masyado.
0: Hindi naman masyadong malayo. Opo. Pwede kayong pumunta doon sa Oroquieta City at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Farmacia Jessica.
1: Andyan po ba sa ano, Oroquieta City po ba yan?
0: Yes, opo, sa Oroquieta City po yun, sa Farmacia Jessica.
1: Akala ko po kasi meron din dito sa ano, sa pharmacy dito. Eh,
0: ano nga pong, ano nga pong lugar sa, ano pong po, lugar ninyo? Ano pong lugar ninyo?
1: Aloran, Samis Occidental.
0: Aloran, Aloran. Aloran, tama?
1: Opo.
0: Aloran.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po. Sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries para kung sakali pong madaanan po nila, eh, mabagsakan po dyan ng ating rice coffee sa mga butika po dyan sa inyo sa Aloran, Misamis Occidental.
1: Opo.
0: Pero, as of now, habang wala pa, kung sakaling wala pa, pwede po ninyong itanong doon po sa mga butika dyan sa inyo sa Aloran kung meron na po ng ating rice coffee dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Tapos kung sakali pong wala, Ma'am Arjin, tawagin niyo po ako muli. Sabihin niyo sa akin na, Kuya Boy, wala pa talaga. Natanong ko na lahat ng mga butika doon, mga drugstores, butika, pharmacy, wala talaga, Kuya Boy, wala pa. O kung meron na, mas maigi. Kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Okay po? Para masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali naman na talagang gustong-gusto niyo na pong makasimula na pag-inom ng ating rice coffee, doon po sa Oroquieta City, pwede kayong pumunta kung malapit lang naman po sa inyo sa Farmacia Jessica. Meron po tayo ng ating rice coffee doon.
1: Apo.
0: Okay?
1: Apo.
0: Nakakita ka na ba?
1: Ito po yung ano.
0: Alin?
1: Meron ko bang... Ano po, yung sabon na, ano. Eh, gabi-gabi ko kasi ako nakikinig sa, ano nga eh, radyo. Tapos, na-try ko pong tumatawag. Actually po, hindi po kita makontakt.
0: Ah, okay po. I see. Okay. At least po ngayon, nagkausap na tayo. Yung sabon din, hinahanap po ninyo.
1: Apo, ay, try ko sana kung ano meron.
0: Yes, okay. So, tanungin nyo muna yung mga butika dyan sa inyo, sa Aluran, kung meron po ng ating rice coffee at yung ating sabon. Kung sakali pong wala, o kahit po meron, may kahit po nakabili kayo, balitaan nyo po ako para masabi rin natin sa iba natin mga kababayan na mga taga dyan po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Okay po, Kuya
0: Boy. O, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po eh. Hindi okay. pa po ako nakakabili kahit isang ano lang.
0: Oo. So,
1: hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Arjean, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kasi nasa kulay gintong dilaw na karton po nakalagay yung ating po namang rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman. Yung ating yung isang karton na yon. Kulay gintong dilaw na karton, ha? Tapos ang spelling po niyan, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling nito ay R I S E. Diyan sa karton, makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. So yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Magkano po pala yung isang karton?
0: Tama. Ang isang karton po ng ating rice coffee, ang SRP po nito, ang suggested retail price po nito ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos lang per box.
1: Sige po.
0: Okay? 10 sachet po yung laman niyan at yan po yung yan po yung iinumin po natin.
1: Mamaya po. Itatry ko po mamaya.
0: Yes. Okay.
1: Kung meron pa po ba?
0: Okay.
1: Kung meron bang benta niyan dito.
0: Sige. Tapos kung talagang wala, pwede ka nang pumunta ng Oroqueta at doon sa Pharmacia Jessica. Meron doon.
1: Sa Pharmacia Jessica, apa?
0: Pharmacia Jessica. Okay po.
1: Sige po, Kuya Boy. Thank you very much po, Kuya Boy.
0: Tawagan mo akong muli kapag kapag nakabili ka o halimbawa hindi. Ganitong oras din, tawagan mo ako para kung sakaling wala, masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali namang meron, malaman din ang ating mga ibang mga kababayan dyan sa inyo kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee. Okay?
1: Apo.
0: Sige.
1: Apo, dinatry ko pong tumawag kagabi kasi hindi pa
0: kita mukhang kasi daming tumatawag. Pero at least ngayon nakapag-usap na tayo. Kaya again, yun na lang yung gawin mo. Tawagan mo ako muli. Parehong oras. Okay? Okay po. Ma'am Arjean? Nawala na si Ma'am Arjean.

kwento ang kalusugan pa rin. At yung syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Okay, good noon, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mr. Sally po.
0: Ano pong pangalan?
1: Mr. Sally.
0: Mr.
1: Sally.
0: Okay, Mr. Okay po. Taga saan po si Tatay Mr.?
1: Sa may kwan po ito lang, Bayang Sultan Kudarat, province.
0: Sultan Kudarat. Okay po. Okay po. Ilang taon na po si Tatay?
1: 47.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po kasi bago ko lang po narinig yung kwan, yung program niya sa kwan sa may Kuda Power City. Pero gabi yun, gabi.
0: Maraming salamat po, Tatay. At kayo po ba ay may iniindang karamdaman din?
1: Base sa naririnig ko na gumagamit ng rice coffee, yung masakit ang mga katawan, yung kwan, mga likod nila.
0: Opo.
1: Itanong ko po, available na po ba yan dito sa kwan? Sa may Sultan Kudarat?
0: Yes po. Saan po kayo sa Sultan Kudarat?
1: Sa Lambayong, gani Lambayong.
0: Sultan Kudarat. Wait lang po, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Okay. Isulan.
1: Isula?
0: Malayo po 'yon sa inyo?
1: Mas malapit ang Tacoronc City.
0: Opo, ang Isulan po, Tatay, Medesiana Pharmacy. Alam niyo po ba 'yon? Medesiana Pharmacy, John Mark Pharmacy. Tapos opo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan.
1: Jetmark Pharmacy.
0: Opo.
1: Hindi pa nakabot ng Tacoronc City?
0: Tacoronc City, Sultan Kudarat. Wala pa pong dito. Pero Tatay, ang alam ko po meron na. Wala pa lang po sa akin ditong sa listahan ko. Hindi pa na isi-send sa akin. Pero ang alam ko po kasi, dyan sa Sultan Kudarat, meron na po ng mga butika dyan na binagsakan po ng ating produkto. Kaya pwede nyo pong ipagtanong-tanong, Tatay, sa mga butika po dyan kung meron na po ng ating rice coffee. Tapos, kung halimbawa wala pa po, tawagin nyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa ganun ay madalhan po dyan sa inyo. Pero kung meron na, sabihin nyo pa rin po sa akin para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan from Sultan Kudarat na nakikinig sa atin.
1: Ganun po. Baka naiintriga ko sa kwanta galing ng rice coffee yung nagagamit ba. Tapos
0: yes.
1: Nagkakapi man din tayo.
0: Yes, nagkakapi rin lang naman tayo. Bakit hindi na yung healthy coffee yung iinumin natin? Ito po ay meron pong halal seal at napakaganda po ng ating produkto dahil ito po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap na sinasabi nga nating ito po ay nutrisyon yung dala po sa atin kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at sa pamamagitan po naman ng pagiinom po ng ating rice coffee, napupunan yung kakulangan na yon. Kaya po natutulungan tayo sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na nararanasan po ng bawat isa po sa atin. At nakakatulong po ito para po naman linisin yung loob ng ating katawan, tanggalin yung lahat ng mga toxins, lahat ng mga impurities na nandun po sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Kaya nga po, kailangan po natin na araw-araw dapat iniinom yung ating rice coffee. Yung mga napapakinggan nyo po na mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayan dahil po yun sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Tama po yan kay lahat naman ang ginakonsume natin yan. Puros may chemical na.
0: Tama yun.
1: Magsimula ka sa kamate, filigree, lahat na lang ng kwan. Halos lahat na ng ginakain yung palay, grabing mga chemical.
0: Tama po 'yun. Kaya po kailangan po natin ng tamang nutrisyon kasi yung po yung kailangan po ng ating katawan kasi sanhi nga po ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ay yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan.
1: Okay. Partially nag-order na ako sa concept TikTok yung 25+1. 25 in 1?
0: 25 in 1 po. Apo. 25 in 1. Apo.
1: nasa kwan niya siguro 290 ng yung isang box. Halimbawa po sir, yung ito, kasi may tindahan kami. Paano po maka, halimbawa, mag-negosyo tayo ng ganyan?
0: Tama po. Pwede po kayong ano, pwede po kayong maging dealer. Kung sakali, pwede niyo pong tawagan na ang ating po namang tawag dito, ang ating po namang marketing team para po naman ay kayo na po yung mag-usap kung paano po masusolusyunan yung pong gusto nyong maging dealer ng ating po namang produkto. Pwede po yun, tatay.
1: Oh, ganun po. Okay po. Maganda yan. May, yung minimum, ilang kwan ba? Ilang, ano ba? Tabot ba ng 100 bucks bago tayo maging dealer?
0: Hindi ko po alam. Sabi ko nga po, kayo po yung mag-ano, kasi sila po yung nakakaalam nun. Pwede nyo pong tawagan. Ibigay ko po sa inyo yung numero para kayo po yung tumawag doon at kayo na po yung mag-usap kung paano.
1: Okay, kaya anhin man din natin. Nag-copy rin tayo, nag-tinda man din tayo. Sabay-sabay na lang para doble yung beneficia.
0: Apo, pwede kayong ano po, pwede kayong tumawag. Ito po yung number. Kung may ballpen at papel po kayo diyan para ma-save po ninyo ang numero at kayo na po yung tumawag sa kanila.
1: Ah, ganun po. Apo. Wala akong ballpen ba? Wala akong papel dito.
0: Paano niyo po maano? Paano niyo po ma tawag dito, paano niyo po ma-save yung number? Diyan po sa phone po ninyo.
1: Kaya siguro, banggitin mo ng dalawang beses, kaya.
0: Okay po. Ito po yung number, 0920.
1: 0920?
0: 929-66-56-57.
1: 0920-929-66. Ano yung
0: 57.
1: Okay, salamat po sir. Call ko na.
0: Opo. Meron pa pong isa para sigurado po. Meron pa pong isang numero.
1: Okay po, sige po, sige po.
0: Ito po yung isa pang numero. 0951.
1: 0951.
0: 623. 04. 55.
1: 0951-623-04-55. Okay po. Salamat o sir. Anwar Tali po ito ng Lambayan Sultan Kudarat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. At simulan po ninyo yung pag-inom ng ating Rest Coffee. Aasahan ko po yung tawag po ninyo kung sakali pong meron na po dyan sa inyong lugar o kaya doon po na doon po naman sa ano sa sinabi po nating lugar na pwede po ninyong mabilhan ng ating Rice Coffee. Tawagan niyo po ako muli kung sakali pong wala or meron para masabihan po natin yung o kaya magawan po natin ang paraan. Tatay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po sir boy, maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay po. Okay, thank you.

Tawag po kayo 0969-226-9623 yung adi mo namang numero mga kaibigan. Sa adi mo namang palado doon eh. Tawag na po at adi mo namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento po naman patungkol po naman sa ating produkto dito po sa ating paladudunan. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Pwedeng-pwede po ninyong itawag sa amin o kaya ikwento sa amin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Lino po. Lino Kang.
0: Lino. Okay, taga saan po si Tatay Lino?
1: Agoo. Agoo po.
0: Agoo?
1: La Union.
0: La Union. Okay po. Tatay Lino, ilang taon na po kayo?
1: 73 po.
0: 73. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa ngayon.
0: Opo. May tanong po ba kayo?
1: Yun nga. Tinatanong ko kung pwede sa asma at saka yung ubo.
0: Opo. May ano na po ba kayo, tatay Lino? May gamot kayong iniinom na galing sa doktor ngayon?
1: Wala na kasi maraming, pero walang mangyari. Kaya
0: walang nangyari, opo. Pero uminom kayo, sinunod nyo naman yung payo po ng doktor sa inyo dati.
1: Oo.
0: Opo. Kaya lang,
1: matagal-tagal,
0: opo. Tatay Lino, ganito po, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Base po yan doon sa mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan na siguro naririnig nyo naman po, napapakinggan nyo naman yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. So, ganun din lang po yung gagawin po natin. Sisimulan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at itutuloy-tuloy po ito. Araw-araw po nating iinumin at ito po yung makakatulong po sa atin. Particular po dyan po sa inyo pong asthma. Yung may mga problema po sa kanilang respiratory system. Yung ginagawa po ng iba nating mga kababayan, yung sinasabi po nating stimulation. Habang pong nagtitimpla ng ating po namang rice coffee sa isang cup na mainit na tubig, di ba natin, kumbaga, tinitimpla yung ating rice coffee, kapag ibinuhos na natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee, doon po sa isang tasa ng mainit na tubig, hinahalo-halo natin. Siyempre, umuusok yun. Yung usok na yon lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating stimulation, yung inhale. Exhale. Oh, yung mga ganun po, tatay, mga ilang ilang saglit lang, ilang minuto lang habang kayo po ay nagtitimpla. Every time, kada timpla po ninyo, tatay, gagawin niyo po 'yon at makakatulong po 'yon sa inyo bago po ninyo iinumin yung ating po namang rice coffee po. Okay po. Yun po yung gagawin po natin. Dapat po mga 2-3 sachet ng ating rice coffee po yung iniinom po natin sa araw-araw ang konsumo natin ng ating rice coffee. Doon po tayo makakaranas ng tulong na galing po sa ating po namang rice coffee. Matutulungan po tayo noon sa ganoong paraan. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, dyan po sa Agoo, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung tatay kung saan yun?
1: Opo, alam po yun.
0: Okay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nakakita na po ako, pero hindi pa ako bumili.
0: Okay po, basta po nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, ang spelling po RISE. Okay po, RISE. Opo. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Pag nakabili na kayo, tatay, at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tatay, tawagin niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay, balitaan niyo po ako, ha?
1: Opo, boy.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat po sa inyo.
1: Yes, salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay. Ingat po kayo. God bless.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.0
2: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. oras, alas 7 y media.
4: 106.2 Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
6: O ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
8: 106.2. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Hardware. Let's build together.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love.
0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 38 minutes past the hour of 8, making it 7 o'clock. In the evening, maayong gabi isa na nato umaga na binaw ni Rekaron. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Nagagay salamat na nato umaga na binaw ni Rekaron. Especially sa itong amang always retreating yan sa itong amang programa. Maayong magbabinaw ka ninyo tanan. Welcome to the era of my share. The era of our share. Of course, this is, my name is Martin D. Right here on the program, this is TLC, True Love Conversation. Mayang gabi, ganyan yung tanan, maghihigala, adlaw nga Lunes kita karoon. It's the 29th day of June 2026. And of course, this is the day before the end. Kuyawa ka, the day before the end of the month of June. Ano ba na dayon? Di ba na pwede nga ka nabitong maingon mo dayon o ga kuyawa na ni Martin D. O ingon siya the day before the end. Alright, kay ugma rin kita marikato ang bulan sa Hunyo tuwing 2026. And of course, on the next day, ato nang i-welcome, sugato na nato sa masipang pakpak ang ato ang buwan sa Hulyo tuwing 2026. 40 minutes past the hour of 7 o'clock, you are still with Martin D. Dinilang sa 106.3 Bell FM, simulcast with sa ito nga pinagkakusog, pinagkalandog nga sibianan sa EM, ang DXBZ Radio Bagting. Sige guys, salamat sa inyo pagpamina, maghihigala. And of course, ang ito ang cellphone number, alang sa ito ang official text line number, 0998-997-8890. Pero ito nga cellphone number, alang sa ito ang mga gusto din ha, nga mo text, ilang mga greetings, ilang mga shoutouts, and of course, inyo ang pinakahin. Pinaka request 0998-997-8890. O pinaka to ang linya, maghihigala ang mga kabilkada sa ito, mga kabagting and kabilkada sa dikira. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Isan pa man sa maulan nga panahon. O yun, kay matod pa nila ang once panahon sama na sa lawas karon ni Martin D. Nga haskang basa. Sama na siya sa lawas ni Martin D. Karon nga haskang basaan. Nagbasa sa ulan. Nga, kamupun no, action po mo kabalaka. Action po kabalaka ng sa... Anyway, thank you so much. 41 minutes past the hour of 7 o'clock. Tingalan na ito mga listener din na karoon. Saan ay nagbasa? Basa ang sinina kay tingulan o nagulan mang gudoy. Anak man dayo. Kami galing na kung di ko magka-duty kay Juan mang gudoy. But anyway, tungod sa ako ang love at first sight sa ito ang mga sukitig paminaw, Charmos. Tungod sa ako ang paghigugma, ako ang pagmahal, ako ang pagpanggal sa ito ang sukintig paminaw. Eh, nagpatimaw eh. Alright, thank you so much. 7:42 on the clock. Thank you so much for always locking in. Okay, and of course, ang ito ang programa ang TLC, True Love Conversation, is brought to us also sa ito ang gamahan at kibulungan ng mga produkto. Uy! Ang target line, Superfoods Perolina, gato nga target line, Power Scent Liniment Oil. Nga kay salamat sa mga naka-avail sa ito ang produkto nga diin. Once nga nakapasilong na sila, always na sila nga magpasilo. Sa libreng kaning kombinasyon sa 3D. Kaito nol, ha? Okay, so thank you so much. Tingnan na, sure, no? Actually, once nga maka-purchase mag one set o sa ka-package sa ito ang product sa target line, one bottle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulupag yun ka-bottle. Wow, grabe. Tulupag ka-bottle sa target line Power Scent Liniment Oil o niya automatic na ka nga. Ayan, baka angkod sa libre. Ayun, ha? Take note, libre. Libre. libre nga kini nga grasya og kalipayon alas ato ang magabahiligon nga mo adto dai Luto Outlet aron na kini bitaw nga mo tayada. Na may ginalingaw-lingaw portion regular. Alright, and of course, bago pa man dyan ang sugod itong programa, itong dawato ni nga to ang caller B. Hello, good evening, maing gabi.
3: Hello, good evening.
2: Yes, maing gabi, ikin sa ni Palihog.
3: The delivered day, Martin, day.
2: Si?
3: The delivered day, the delivered from Katipunan, Mr. Itzambuanga del Sur.
2: Ayay! Delivered, how are you? Kumusta, dong, oy?
3: I'm fine, okay, Martin, day.
2: Langga, on sa may ako ikaalagad, be?
3: Sa mga kaprinsipan ko, Martin, de.
2: Sige, go ahead lang ga kay og si Inday Garotay pa to, nanganal na.
3: Sa mga kaubanan de sa buwata, ilabi na sa mga lutaw kayong kagwapa de mga reporters sa tanan ng backup sa EM o gining GLFN. Kayon ko tanan akong mga asawa di aside sa mulabi nilang
2: ina. Oh, yan naman dahil yun, mga asawa.
3: Yon, may kuan liyan dia sa mulabi. Si Belayski. Kayon, sa kuan ako, may sa akong mga kabit.
2: Dahil asawa na po'y kabit.
3: Ano sa Martin, may kaysa kabit o doon ay uyan, di ba? I'm going to go to the village.

0: Kung isa si... Isa to'y mukha prince niya. Ika ng bundigal. Kapag isa baka to... Kalimot mo ko ato'y.
1: Kinsa man ang to'y. Limot na kay. Limot-limot niya.
0: Jessel Martel niya sa Umutanga.
1: Hmm. Ah, sa Umutanga. Si Quantos Lovely. Si Lonely Girl.
0: Ganawa'y pamilya niya sa Pagadian City. Ganawa'y pamilya niya sa Mulabi. Sa akong papag na Madrid. Mangret mo diya. Mangret mo diya. Ganawa'y mo bakray ba sa Martin de?
1: Hmm. Okay, go ahead, sumubak ride.
0: Miss Lonely Girl. Asa naman ka rin?
1: Oh, nawa, man ang bubak ride.
0: Bakit, ka
1: doon? Ha?
0: Asa mga friends sa salita. Jay, ikaw, Joy, what ride?
1: Oh, nagluon.
0: No, siguro mga bayana, siguro Martin, eh?
1: Nawa na.
0: Mo request ko ba?
1: Okay, on sabi mong request?
0: Ipikod Martin, eh, katalang sir, baya kung matawag niyo mo, niya, kuhan ba, ikaw.
1: Unsa mo na yung request?
0: Kanang sinungaling ka pala?
1: Ah, sinungaling? Agoy.
0: Nga naman, kung kuhan na ko, uyab na ko, gibiyaan ko niya, nga walang parang naman to.
1: Sinungaling ka pala? Natanawa naman na yun. Okay. Mora ni?
0: Ah, mawala sa Martin, eh, sa kanan na lang ako kaprinsipan nga wala na ko na kuhan sa kanginan, ah, may gabi ni media kay... Murag
1: taas
0: ng oras.
1: Pwede ko na palong may tindi. Okay, thank you. Salamat kayo. Ayun, dagat kayo salamat. Na, dahat. Itiaw mo na. Sinungaling ka pala. 747 article log. You're still with Martin D. Dinilang sa to ang programang TLC.

0: DJ Geno.
1: And the mix.
2: Today's best music. Right here on Bell FM.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupab

0: for lang 20 lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
1: haplas nagagamit ko haplas sa nay
0: haplas niya haplas sa paragi sa gamit ko so si madagsaan
1: tigasa
0: takan upper limatok
1: unsay maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
0: dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga kaparagis isabay usab ninyo ang paragis bilabila herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time kini ginama sa GFMQ marketing kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Congratulations to our 99 new criminology licensure examination passers. Pagadian Capital College continues to uphold its tradition of excellence, helping more graduates succeed in their board exams at a consistently high rate and proving that true success is not measured by the number of enrollees but by the quality of education and training we provide. We are proud to hold the record of producing three top-notchers in the past, a distinction and much in our community. This success is made possible through the dedication of our teachers, the perseverance of our students, the support of their parents, and above all, by God's grace. To Him be the glory. PCC, taking the lead in providing quality education. Ang PCC, nagatanyag sa musunod ng mga programa. BS in Criminology, BS in Accountancy, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Bachelor of Laws, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC na himutang sa Rizal Avenue, Barangay Tuburan, Siyudad sa Pagadian. PCC, taking the lead in providing quality education.

na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Kaibalo ka ba nga ang Sandown Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud og aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan, kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 o protein kinase B nga PKB o AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini o pro-inflammatory mediators in microphages. No? Mauni ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dere makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga. Kaysa una makaigsunan, pagpagatunan magod nilang mga phytonutrients na makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita yun nila, no, ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema. Unahubag ang gitawag natog dunggan. O nakita mga kaigsunan, sa dihang ilang gibutangan o Taraxerol, gipaintake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag nato og inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya human imong pangihi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
3: muna ang kanindot mga kaigsunan, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghoy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
3: Muna makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Alas 8:05 na ang dagdag sa gabi, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Here with Martin D. Dinaligyapos ito ang programa, ang TLC. Hi, good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Aljun, Namukat Ka, Tumayka, Andales, The Lonely Girl, especially to Ramil Lapinuso. And a greeting, it's me, Marian Rabanuel from SND Lano del Norte. Ayan, Sultan Naga Dima Poro. Request lang ko og song Martin D. og Minamahal Kita. Thank you so much. And Minamahal Kita. Okay, so ganoon. From Freddy Aguilar. And manu siya iyang request, Minamahal Kita. Thank you so much. Nagkakaisalamat, Ma'am Marian Rabanuel. And of course, we have caller on the line. Ito katagad o pagtagad. Hello, good evening. Maayang gabi.
3: Hello, Kuya Martin.
2: Mayang gabi
3: eh.
2: Uy, ma'am! How are you? Kumusta?
3: Okay lang. Yeah.
2: Regards daw sa esteem mo.
3: Diba, katulong.
2: Ah? Katulong
3: mo
2: niyo. Gimingaw ka na ako. Kami nga ang esteem mo.
3: Katulong mo.
2: Ha?
3: Hindi ko tag-absin. Grabe.
2: Grabe, magkot ka busy ka. Ay, uy, kamalo na ba yung taon ka ni mong sulugoon yung taon, uy. Mingaw na ka na ako.
3: Yes.
2: Yes. Kagila.
3: Kaya. Bigyan ka mo tingog ang Bell FM.
2: Ha?
3: Bigyan mo tingog ang Bell FM.
2: Nga, nung di man mo tingog ang Bell FM, nga nagtingog man meron.
3: Wala mang gabi niya tingin sa kuang radyo. Na-aim raman ko na may now. Radyo pa kasing naman eh.
2: Halang anong wala man agatingog eh. Nagtingog mang good me.
3: Ha?
2: Ah. Basin wala niya W me? Ah, basin wala niya mo na W me. Basin ngita kang Nikki.
3: Ay kuya, kusi on man sa karon.
2: Lagi, wak
3: mo tingog ang
2: Bell FM. Alaw, basin og wak ko kabantay, basin og nag-brown out, siguro spalpalan kay okay raman akong tingog di rin, ilapos magkadi ha.
3: Ang kasain ng tingog sa Radyo Bagting. Ilan daw kaya ganiya kuya, kusog daw kanyang liti.
2: Kusog ang liti, sana all, nailiti.
3: Litak balitak.
2: Ngita bita kulite. Sige, gang. Sa may ako ikaalagan sa kong agwapa nga color.
3: Mag-on lang po kuya. Sa ba na ngalan, magpa-TLC control.
2: Yes, magpa-TLC ka.
3: Magpatambag mo.
2: Di ko mahadlo ko mutambag aning laom kaayo og suliran.
3: Pagpatambag naman ko din mo nga, nga nung ganahan ko kung manawag ni mo.
2: Okay. Nga nung mingawon, nga nung mingawon, dika na ako na.
3: Nalang kung manawag, mong kanyang matambagan.
2: Madam, nanghinog na dihan imo ang kuan, imo ang kaning, unsa may naadin ha, mangustin or kanang marang?
3: Mansinisas.
2: Manzanitas, yun?
3: Oh, nadaghan din manzanitas siya.
2: Hala, uy, lamia na.
3: Pirok-pirok, mukha ako siya.
2: Mahinom do, magyoko ana sa una. Uy, atong bata pa ko, karon tiguang naman.
3: Ang kong baga ko yung tiguang na ka?
2: Hulo, galik ko manzanitas sa una.
3: Niya, wala ka kalapian.
2: Wala eh, ako rang dughan, ani mo.
3: Ito pa rin yung Manuel, nga nahunog na sa bangko, na tiang.
2: Tama, Wandayan. Sige, go ahead sa imong mga greetings. Dihag imo ang mga kwan, dihag imo mga pa-shoutouts.
3: Ah, sige. Salamat, kuya. Ah, unang nimo, kuya, may gabi eh. Sa kansa na mga kauban ni Moria. Kaya na, may gabi na.
2: Yeah!
3: Okay. Kung kuy, mga video, may gabi po. Kay Ate Kirmel, kay... Kung lagi ko pa din mong ni Ate Burnley, Kimberly. Huwag may kuahan. Sa tungalan ay kay Daryl.
2: Darrell?
3: Ang tatanan na lang kung mando kay Ladya, sina, sa mag-isa kong nailhan.
2: Ah.
3: O si Kuis J.
2: Si Kuis J is Darrell.
3: Si Ma'am Vanessa Cagas sumakmol. May gabi, Ma'am. Tatanan na lang mga kundya sa Bill FM ay sa Radyo Bagsin. Di sa pamatingog ang Bill FM.
2: Limtan man mo si Isti mo.
3: Ako mga please. Friend ko ya Martin, ako i-greet ha. Kay Michael Andales, may gabi igor. Kay Julie Bird Montanao, kay Bianca Patel, Julie Natal, kay Aling Puerto Dias sa Balintawa, kay Daymar Dramatica, hello girl, good evening. Kay Arjun Amokatkat, hello Arjun, may gabi eh. Okay. Sa pamaning uban na akong mga best friend. Kay Labrador Boy, sa iyarong mahal na doon sa ospital, ngapang ka na maulian na siya. Kani mo Labrador Boy, ayaw palabi ang umuang kagulguol niya.
2: Dini magpalabis gulguol kay... Huwag magpagulguol, pildi.
3: Pildi yun.
2: Oh, pildi pulihan ra ba? Sila pa to.
3: May akulay mo pulit, okay ra. Lover boy, joke lang na ha, ka nang pagkulia. Ampo si Ginoo, nga mulian si Giselle. And ampo, bisa mo sa panasang sa kwarta, kung may ampo sa Ginoo, didig na mulian. Mulian na na, oy. Ay, kabalaka. Huwag sa tanan na lang mga best friends sa kahinan, Kuya Martin. May gabiin nilang tanan. Kuya, mag-request na po.
2: Huwag sa mani mo i-request.
3: Kuan, Kuya. Anong, huwag sa mani po i-request sa kanang ganahan kong maminaw. Ay, kuan, Kuya. Endless love.
2: Ah, endless love. Okay.
3: Love. Diba, Kuya? Kuya, Kuya. Daghang nabita ko ng kasigili.
2: Yeah, sure. Endless love. Okay.
3: Ang isa, Kuya, ikaw aking pangarap.
2: Wait lang ha. Endless love. And ang usa?
3: Ikaw aking pangarap.
2: Ikaw ang aking pangarap.
3: Okay. Martin de ikaw.
2: By Martin de Vera. Okay, mara ni.
3: Ikli ha.
2: Alright. So, wala yung problema?
3: At ang mga pinag-dari ba? So, di ka mo, hindi mo na ikli.
2: Okay.
3: Ako na
2: yeah, sige. Okay, thank you so much. Nagkakaisalamat, madam.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ana, ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: gid kay kuban ako. Kaysa 20 lang ka Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, naayo dayon ko. Wa na ko mag-spotting dong. Wa na ko mag-bleeding. Wa na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas.
1: Wow!
0: Tinuod gid ay nga sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.

PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's your favorite time of the day, mga kalaro. Muling nagbabalik ang paboritong programa ng mga gustong maging instant milyonaryo. Siyempre, walang iba yan kundi ang PCSO Lottery Draw. It's a lucky Monday, June 29, 2026. Let's start the week right by playing your favorite digit and jackpot-bearing games. As usual, thousands to millions of cash prizes ang handang ipamigay tonight. Pero syempre, para mapasama sa maaaring manalo, dapat pay tickets kayo. Di ba, Jay? Good evening to you.
1: Tamang-tama yan, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At sa ating mga lotto players nationwide, handa na ba kayong maglaro at manalo? At ang mas magandang tanong, ready na ba kayong maging lotto milyonaryo? Well then, get ready with your lucky tickets. I-manifest na ang panalo at stay tuned lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels.
0: Masaya po ang manalo sa loto at ang catch pa dito, nakakatulong pa kayo sa mga nangangailangan. Sa mga hindi pa nakakaalam, bahagi po ng inyong ibinabayad sa bawat ticket ay inilalaan ng PCSO sa ating charitable programs. Kaya hindi lang kayo nag-e-enjoy sa paglalaro, kundi nakakatulong din kayo sa marami nating kababayan.
1: Pero kahit we are playing for a cause, maging responsabling manlalaro pa rin po tayo. Huwag pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali at manalo sa anumang game ng PCSO.
0: At bukod pa dyan, maglaro din po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. We always encourage everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: At dahil excited na ang lahat na maglaro at manalo, simulan na natin ang game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: At narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
0: To uphold our commitment to ensure fairness and transparency of our draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures every morning. Panoorin po natin ang naging highlights ng activity kanina.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Ito na mga kalaro, aalamin na po natin ang masuswerteng numero.
0: Kaya naman, tickets ready! Get those winning vibes activated and manifest that big win! Tara na, and let's play your favorite lotto games!

0: Sa unang game pa lang, bagsakan na agad natin yan ng Grand Milyong Papremyo. Wala tayong jackpot winner sa Grand Lotto Draw noong Sabado. Kaya naman tonight's jackpot prize is 53,059,980 pesos and 40 centavos. Net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga ticket. Nakikita natin ngayon ang 55 draw balls numbered 1 to 55 na nasa loob ng draw machine. At mag-isa lang ito pipili ng 6 winning numbers. The first number is 1. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equal yung jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 17. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination. The third number is 50. Sa mga makakakuha ng 4 grand winning numbers, 1.3 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fourth number is 25. 1.4 million pesos naman ang paghahatian equally ng players na makakaswerte ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto. The fifth number is 26. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip na mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. The sixth and final number is 12. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 1, 17, 50, 25, 26, and 12 in any order for the jackpot prize of 53,059,980 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Pabuena sa papremyo pa lang yan. Lotto fans will play for a bigger jackpot after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng Lotto, iyo. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng Lotto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!

0: Philippines, are you ready to play and win? Wala rin tayong jackpot winner sa Mega Lotto Draw last Friday. And our Mega Jackpot prize has now reached 87,900,272 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mga kalaro, this time, 45 drawballs numbered 1 to 45 ang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hihintay nating piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. The first number is 33. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine na detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 13. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 6. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ang makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 21. Naswertehan ang 5 winning numbers sa Mega Lotto. 1.2 million pesos po ang inyong paghahatian equally. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 18. One more lucky number to complete tonight's Mega Million combination. Sana kayo na nga ang susunod na Mega Millionario. And the sixth and final number is 44. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 33, 13, 6, 21, 18, and 44 in any order for the jackpot prize of 87,900,272 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Congratulations to our first batch of winners, but the excitement doesn't stop there because the prizes are still pouring in.
1: More winning moments are coming your way as our Digit Games takes center stage when PCSO Lottery Draw returns.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: nga.
1: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
2: ipadala ang imong kinasingkasi nga halat o ikapulo.
3: Kag Pastor Estu Jim Bation.
4: Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka.
1: Daghang salamat. O ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyo tanan.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Oras, alas 4:30.
8: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko. 106.2.

Salamat sa Diyos, Lionel of God Love, sa itong kinabuhi, mga kachan. Unang distrito, siguro distrito nilalawigan sa Zamboanga del Sur. Segment ng mga lalawigan sa Buaga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato, Province. Ito mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Ang Radyo Bagding Broadcasting Line sa May Banas Street, Santa Maria District, Magadian City. Woke up kita karon dito sa 97.7 Magnet Chance FM. Tong pinamungahan Cebu. Sa baban kagahapon kadlawan nakasinati tag makusog nga ulan dinhi sa Zamboanga Peninsula. Pinagidias barangay Dampalan, tumbag yung lubi. Oh, tumba po ang kahoy dito sa Palakata dias highways na balan. Unang tao ay na atlan gyud may pag-agi sa usa ka four wheel vehicle. Natumbahan unya. Salamat na lang. Luwas rin taon sa delikadong kahimtang ang maong driver. Bahala na lang sakyan na nai. Bahala na nai. Importante nga ito ang kinabuhi. Wanag yoy number 2. Kini ito ang kinabuhi. Kausar lang yun eh. Una nga atong ampingan. Dayon, di ta mag kapuol sa pag-ampo sa Ginoo. Salamat sa Dios, Lionel sa ngadlaw sa atong kinabuhi. Dapat ning atong atong set up sa atong programa. Kinag-unang religious program.

Martes karon pizza 30 ning bulan sa Hunyo. Tuig 2026 katapusang adlaw sa bulan sa Hunyo. Kaya ugma Hulyo na gyud. Liar gis panahon, no? Liar gita mga tiguang ani ba? Engineer Clen. Ngayon nga ito ang mga IT direct mga batanon pa na eh. Mga lunhaw pa kayo ng mga pangunahuna. Kaya mga idara na, mga ipang Alzheimer na. Pero gamit na sa itong mga produktong herbal para malikayan ang

CEO Vladimir Patatag was once there's 97.7 Magnet Chance FM. First lady Miss Flor Antuki was once nag-on diha karon sa studio Magnet Chance FM botong pinamugahan si Bo. Ang partner karon sa Master Control si Engineer Clem. Station manager sa Radyo Bagting Miss Vanessa Gagas. Tumakmol tanan nga mga kwan kabalkadas dire. Sa bagong puwersa sa Baganian Broadcasting Corporation. Alag wa ko'y labot dire. Gini si Noy Monding Albert Sumalpong. Pagting 18 biya ko dire sa una. Bisaguri mo mangutan. Hoy, grabing award na ko dire sa Bagting, hoy. Ikaw na lang tawag ko magtanaw-tanaw dire sa Balayron. Hoy, ikaw na lang magtanaw-tanaw. Best field reporter, best kining niyang program host. Lanim ng ilaw. Grabing mga award na ko sa una, hoy. Ingon ko nga sa kumisis nga. Huwag simba ko, mamatay ko, ha. Butang binis ako ang pansyon. Balunan, balunan, may tao na ako niya kung mga award. Nahimo po itong station manager sa Argao, Cebu. Ayan, station manager sa Energy FM. Iubagin na itong mga accomplishments kinabuhi. Niya, takos na ito pasalamatan ng Ginoo. Kung sinaan na ito karon, atong dawaton. Kung dawaton o kung sinaan na ito karon. Salamat guys sa gi-forward ni CEO Vladimir Wasawas, si Manong Bian. Sakto itong maong message sa maong batanon. Atong pasalamatan ng tao nga mutabang na ito. Uban kay malimot man. Oh, malimot ay, parting limota. Ayamog sa kabuntagon mga ka-chance o mga kabalkada sa tutka dato sa may epektibo pag-garantisado ang produkto ng Herbal. Atong available ka ron. Tutong simana siguro. Kwan, ang Inchik Miracle Tiki-Tiki. Atong Casimo Vegetarian Coffee magsunod pa. Okay, out of stocks patag kay kwan ka na ang paghimo ulagi. Medyo dilatar. So ang mabot ito karong products, ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, atong patulo sa mata, atong Bigro, atong Primavera, Skin Brightening Soap with Collagen, o atong FB Perfume. Sold out ng atong kape. So katong nagpa-reserve o kape, karong Miyerkules, July 1, mag-ilis na rabak kong alarma, bayad lang mudaan, kaya nigabot sa tong kape, diritso na dayon ako, deliver ninyo. O, kung baka na ang pa-reserve, pa-reserve. Bayad, daan, ha? Okay, dipinsa sa gasolina na to. Salamat kayo ni Punong Barangay Julito Sanjalan, Barangay Dampalan, Pagadian City, na nag-sponsor sa itong yagyagan sa Kabaturan. Kanyang niyo po siya nga pa-recognize lang po siya sa diri sa Radyo Bagting. Na sila sa Manila karon. O, gitor sila sa tuwang admin sa probinsya. Papanguna ni Provincial Governor Rivina Grisio. O, di Punong Barangay Honorable Alex Vinia. Barangay Manga, Pagadian City, way pabor-pabor ang amo ang barangay kapitan. Alaamping mo di kanuna is kaluhan. Salamat kayo ni Ma Marieta Sanjalan gagahapon. Bayad sila silang obligasyon. Bayad sila silang obligasyon. Noon niya, ha? Kaya tayo live yung entertainment program ang Handusana ni Noy Monding dito sa itong mini studio sa Barangay Sunflower, Sitio Mabait Beach Resort, Barangay Puluyagan, Pagadian City.

Oh, congratulations kay ang resulta gahapon 9-6. Oh, 9-6 alas 2. Unya ni balik. Oh, ni balik kagabi. Oh, 9-6 alas 2. 7-6 alas 5 balik gihapon. Dayon. Kagabi 9-6 gihapon balik. So dala din nila ni Miss Flor ug manong Bians dito sa Negros. So congratulations sa inyo ugma June 1 o July 1 diha sila sa Cebu. Oh, balik mo Negros, bro. Oh, balik mo Negros. Pwede, bro. Pwede ka mo tawag, bro. Sige, congratulations.

Congrats. So, congratulations, better luck next time. Ayaw mo pagmahay diri sa Mindanao nga wata na tagaiya na kay lahi manggunang dalhong sa sales store, lahi po nang ihatag. Pumara na ito kay Basimba, sagno na ito daan kay Basimba mo, follow up na yung tawag ron nga. Wala may tagaiya na noy munding. Lahi ang dalhong sa sales store, lahi ang dalhon, o lahi ang ipasa. Lahi po ang i-alarma. Karon mo, alarma ko, tangin ninyo, kay alarma ta karon para diri sa Mindanao. Unya last na to karon ang Negros o ang Cebu. So katunggi hatag na ko nga 659 di na po magmahay. Unya ang 326 minggawas at tong bibalik kay hinggawas sa STL. Unya plate number na ni sa Innova nila ma'am Juan, ma'am Faith. Nakarambol si ma'am Faith. Ako nakarambol ang tapog ko. Pero nawala ang akong kwan, nawala ang akong kining ticket, huwag yun natanhin tao. Pero ato ning ang yuoning ato ang Mikas Gaming dire kausban ang inyohang estilo. Basta naalang tong gilista sa kwan, ayaw na nang ingon-ingon nga QR code diha. Ay, dagan biya, dako biyang pildi nambo kaysa daog. Niya, dili di makubra kung way ticket. Usbanin yun na. Importante nga doon na siya ikpagkamatuod nga nasulat na hipo sa inyong tiler ang maong kwan gilista sa maong tayador. Bida po nang na ikaw sa 12,000 wagi da kubra ni bro. Dito diri sa gwardiya diri sa kwan korte diri sa City Hall. Nawala yun siya bro. Kabangin meyan ni bro. Usab nila ng ilahang sistema diri sa Mikas Gaming Entertainment kay sure bit na ni daw. Okay rato ako kay Rambol Raman 1,000 okay rato. Pero kanang 12,000 daga na biyang bugas papalitan na. Daga na biyang bugas papalitan na. Kaya kapalitan na nagsudan rin maka bayad atas itong mga obligasyon sa itong mga anak. Usbanin ninyo na be? O usbanin ninyo na? Basta doon nalang nahipo sa tailor nga number nga yung gilista, i-honor ninyo na o inyo nang i-release, inyo nang ihatag kay daog ba na? Kaya na mag-iwi kini mga mamataray ko na to, kadaghanan na yung mga tiguwang na o mga limtano na ipang Alzheimer na sabi na to gibo gamit na niya itong mga produkto herbal. Oh, kinigin itong kape ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Importante gini. Ngayon ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Oh, gini, nindot kayo nga mga alternative na ito nga pagka kwan, i-take sa atong panglawas. Sa haplas ang atong Tomkis Turmeric o Tomkis Herbal OL. Ang ating Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Tagol na ito ni satong coffee ang Casimo. Ang atong Inchik Miracle Digi-Digi. Siguro karong simunahon na mag-abot na ito. 4 to 5 days man siguro. Ikan dito sa Sogbo. Pick up po na ito diri sa GNT diri sa Bulatok. Agyan na ito. Nagpauli na ito sa atong pamuyo. Dias

karon mo alarma ko karon. Alarma ko. Kanang 415 gahi kay naong na. Ayaw ninyo na biyahe hangtod sa pagtigbak na to. Kato 136 bitaw. O katong 314 357 nang gawas bigod to. Gahi dagway diha pa ko sa Cebu hangtod karon ng 451 wa gyud mo gawas ning tibaghak. Kaya kining 746 nakapila na nagabalik-balik dayon kanang 974 dayon kining 926 basta mo gawas kini siya mo balik yun eh. Kamu sa mga numeruhan no nga basta mo gawas kini siya mo balik bagyo daog si Pina kagabi Idris Mindanao gawas dito sa Negros kay nakabadaog silang manungbians o si Miss Flor kay mao ilang dala atong ilang pagsilistor dito. Atol sa birthday ni Miss Flor Antoki Wasawas. Huwag mga adlawa, July 1, mag-ilis na kong alarma. Oh, mag-ilis na kong alarma, palit mo. Kanya pa tayo nabilin nga kining haplas, kanya pa tayo eye drops, kanya pa tayo sabon, kanya pa tayo bigro. Oh, pwede pa nina to ma-adjust sa itong one set. Ang atong FB perfume, coming pa, ang atong Tomki Stormeric, napa? Napa po? Huwag ganit kong usad to, kay maragdagaan, mag-free naman ng biyan sa itong tulo. Ito, rang mong balansiho nun. Pero yung man to siya nga, katong mga products na namroonan ni mong dala, ako na itong i-allowance ni mo. Salamat kay bro ha, umadayon. Matag man si Manong Bian so gala. Alawan si God. Ano na lang, ano yung kupag sa yugmata, na ko'y alawan. O, yugma din ang adlawa. Mag one month dami diri sa Radyo Bagding. One month anniversary. Yugma ang adlawa, pitsao no. July na po. August na po na mabayad po hon. Sige lang bro, antos-antos lang kita ni bro kay sugod-sugod pa man kita ni God. Na ang atong mga produktong herbal, ang atong haplas ug sabon diha sa Magallanes Pharmacy sa Gipos, ang atong Prima Bilang Skin Brightening Soap with Collagen diha po sa Marmohada Merlinda sa Lotto Outlets Poblasyon Bayog, dayo na diha ang atong Tumkis Herbal Oil. Report sa kuan, wala pa takabutang dire kay consignment man ko nitong sabutan eh dire sa kuan Everel Pharmacy. Ayon sa Mardia Pharmacy sa Isindi Sultan Aga di Maporo, pag pangutana lang mo ni sir dito kay kung mangutana mo tumong kisir balowel o Prima Bila soap utawag ra siya nako kay magpadala siya. Dayon diha po sa kuan, base makagita diha ugba. Diha sa kuan. Diha sa Romanas Pharmacy sa Baruy. Andamang inyong alarma Negros o Cebu kay last na tong alarma karon. Last na nito alarma karon kay ugba mag-ilis ta kog alarma. Kaya mo kabalaka Cebu Cebu o Negros kay dili ta mo i-delete. Matagwebes, makadawat lagi hapon mo pasa gika ni Noy Munding. Basta mo sige na magsuga sa itong mga business partners diya sa Magnet Chance FM. May problema. Dili mo na ko i-delete sa akong cellphone. Mga

0: Ako cellphone number na lang sa mga wala naglantaw sa itong live, 0975-6955-190, 0975-6955-190. Mao na ko schedule og mga adlaw.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules og Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume Patulos Mata og Primavilla Skin Lightening Soap. O nang adlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30 Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Crossing Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo Waiting Shed Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30 Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno Dina sa Zamboanga del Sur. Alas 1:30 Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30 Rina o Gretel Flores.

kabalkada. Sumaw to nga kong schedule ugma ha. Og sa adlaw ga Huwebes. Ang sa inyong reservasyon 0975-6955-190. So karong adlaw di ay ang pinakalit sa listor nila ni Manong Bians diya sa Cebu Province. So palayo ko niya kung di ma'am floor bro, ipasin sa kuha itong bago bitaw nga angle guide na akong gipasa sa yung messenger. Lahi ni nga kuhan, lahi itong atuang kiring bago nga hakatundaan angle guide. Katong bago bro, katong bago na akong gipasa. Palayo ko niya ako, kabagilis kong alarma, ugma. Karang adlaw, mag-ready ta sa atuang bagong alarma. Dahil nagya po ng cellphone number nila ni Manong Bians o ni Miss Flor. Kung mukontak mo ni Ma'am Flor o ni Manong Bians, kana nagpasabot na nakasugat mo sa akong sales store. Good ka ilan ng mga products ang atong ginadala sa atong sales store. Sige, Negros, alarma ko. Orsinia, Lavender, Zinnia. Orsinia, Lavender, Zinnia. Orsinia, Lavender, Zinnia. Kusara ka buhok na. Dayon, isindikit ninyo. Himo ang Orsinia, Lavender, Yaro. Orsinia, Lavender, Yaro. Primero, Orsinia, Lavender, Zinnia. Orsinia, Lavender, Zinnia. Take note. Tridros na ha, Tridros. Dayan, isindikit. Himo ang Orsinia, Lavender, Yaro. Sibo. Ang rabaday ng uban nga wakadawat. Sibo. Kalipay na kaikid ambak. Kalipay na kaikid ambak. Kalipay na kaikid ambak. Isindikit. Kalipay nakaikid padayon. Kalipay nakaikid padayon. Last na ito ng alarma ha. O, ugma. Mag, kuha na ito ugma. Magbulag na ito ugma nga dalawa. So, bago na akong i-alarma, ugma. Magsugod na ito nganganga ni ugma ha. Ngayon mo kabalaka, kakura nang i-pasa ninyo. Hello to Rosmi Hoymokla. Oh. Malsopong, sumalpong din eh. Oh, dayon ang atong pabonus. Harbakogi magmatag alas 4:30. Oh, atong pabonus 1 to 3 asawa ni pari. Ano na itong pabonus 1 to 3. Dayon ang 335 na to ayaw biyae. 335 o 933. Ewan ako yung oras ay kinisinig.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

0: kasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimang noong pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagting.
2: May buntag na itong tanahan mga kabagting o kabulkadas dining adlaw nga Martes, pisa 30 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Katapusan na gayad nga adlaw sa buwan sa Hunyo o gamutabok na nasadta ugma sa Hulyo. Kumustag may buntag kutob sa mga sayo kay nanikay sikay, nakabalandra na sa mga nagadaiya, mga gimbuhat o trabaho on. Nagbiyahe na ni mga orasa, amping ha, sa kanunay. Ikan sa mga pag-ulan-ulan o kanunay mga dili maayong epekto kung galing matungnan mo sa mga huyang na mga kakahuyan kay basiga mga tumbahan mo diha mga kabagting o kabulkada samtang nagbiyahe, naglatas kadalanan. Naing buntag sumabot sa CBS 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Nakapaminaw sa FB Live din mga panahon na Radyo Bagting Entertainment, Radyo Bagting News, Bell FM News o Bell FM o 106.3 Bell FM di ay. Maglakip na sa Radyo Bagting app, paminawa ninyo di ay download na sa Play Store. Mania na maka-download manner pangitaa ang Radyo Bagting app din i-download og mapaminawa na yung AM o FM nga kabagting og kabulkadas. Nagsangalas kita tibok ang puwersa sa News at Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami na usab mo tunol sa mga balita og kasayuran. Adi na imong ilisgutanan, naglakip na usab ang follow-up ng mga balita og impormasyon. O sa standby, kabagting og kabulkadas.
0: BTC Headlines.
2: Sa mga nahanay ng mga kasayuran o mga headlines dining buntaga, Science, Technology o Innovation Forum gipahigayon sa DOST sa Buanga del Sur. 29 anyos ginagpayot o giligal nga droga dakpan dinis pagadian. Kapin 4.7 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa pitugo, tulo ka suspetsado na sikop. Ingon man, PNP Kumalarang naglibot sa Kumalarang National High School aron palig-unon ang kahapsay o kalinaw. Dugang pang headline sa mga balita, President Bongbong Marcos bisaksi sa turnover sa 195 ka high caliber ng mga arma sa Sulu. Kotse na tumbahan o kahoy sa Navalan, Tukuran, duha, gikas lima ka mga sakay, gidalas balay, tambalanan. Lakip daw sa mga sibilyan nga na angin sa ambush sa usa ka magtutudlo sa MBHTE Barm, hostisya ang gipaninggit. Duha ka suspect na tuhang nagkarga gagiingong kontrabando ng mga sigarilyo dakpan usab sa Zamboanga City. O gingon man PNP Josepina nagpahigayon na og hugot nga investigasyon human mapalgang patay ang inahan og tulo ka miyembro sa pamilya. Headlines, LPA habagat og localized thunderstorms padayong magpaulan karong adlaw. Nadi na gini ma tapos-tapos kay magtingog kabalkada samtang amahan ni Corporal Jason Castro. Manghinauton nga mahatagan og hustisya ang iyang kon ang kamatayon sa iyang anak. At headlines para magkanto din istong pagpanaguban. Hala, sige, plastar. Unahon tang update sa kintang salakat sa panahon. Kaya importante ni para sa mga dunay lakaw nga paduol magpalayo o asa mo nahimutang mga kabagting o kabalkada sa ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Update sa lagat sa panahon karong buntaga gumikan kay aduna paghihapoy basarya nga mga pag-ulan ang mga katawhan labi na diri sa Zamboanga Peninsula sa mga kasikbit nga mga probinsya kini gumikan paghihapon sa epekto or presensya ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisa pa man nga adunay nindot nga lakat sa panahon nga masinatian gikan sa buntag apan pagabot sa udto glaw sa kahapon no, og ingon man sa gabi lauman nga diri na mubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Sa gayon nga makasinati kusog nga pagbundak sa ulan aduna pa gyud posibilidad nga makasinati mga pagbaha or di ba kapagdahili sa yuta. Samtang ang Palawan apektado sab kini sa habagat na hinungdan nga aduna sab kini masinatian nga kalit nga pagbundak sa ulan og aduna pay pagpadalugdog nga masinatian. O ang LPA usab nga sa kasamtangan na nakin si Gilayon nga kung ang LPA nga sa kasamtangan gilatas nini ang karagatang bahin sa San Pascual Masbate giingon nga direkta kini makapiktar sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoki o Lakitna sa Romblon. Ang nasangpit ng mga lugar, doon na kong tsansa nga makasatig kusog ng pagbundak sa ulan, gumikan sa nasangpit ang daotang lakat sa panahon. Sa kinatibukan ng pag-asa, nagpahimang na sa publiko nga dili gayon ang ngayon nga magkumpiyansa, ilabi na nga diin sa gawas nga doon ay masinatiyan nga kusog ng pagbundak sa ulan, aduna pay posibilidad nga padayon usab kita nga makasinati og kusog nga pagkusukuso sa hangin gumikan usab or dala usab sa pagbundak sa ulan. Gani ko yung kinumduman nga kagahapon nga adlaw gumikan sa nasinati nga pagbundak sa ulan pasado alas 2 ang takna sa hapon or gikan sa alauna adunay pipila ka mga insidente nga nahitabo or natala sa kadalanan usama na lamang diha sa Lamay Navalan Tukuran nga adunay upat ka punuan sa kahoy ang naluad og kini ang nakahatag og perwisyo sa mga motorista human kini nga naharang sa kadalanan o ingon man doon sa kasakyanan ang nadatugan pa sa dakong punuan sa kahoy og hinungdan usab nga pahimang na sa pag-asa nga dili gayud ang ayan nga magkumpiyansa ilabi na kung ugaling kita makasnatig kusog nga pagbundak sa ulan. Samtang sa pikas bahin hunas og tawo sa pagarian alas sa 5:53 karong buntag ayon na sa 1.9 meter gladmons tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 12:38 ang takna sa udto 0.0 meter gladmons tubig og subling mutaw pag alas 6:41 ang takna sa gabi 1.4 meter gladmons tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5:32 karong buntag musalop kini pag alas 6:07 na ang takna sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting
2: 106.3 FM. Radyo Bagting. Updates kay himtang sa lakat sa panahon og dunay mga factors nga gikonsiderar nga nakapiktar sa sistema sa to nga panahon. Kuan na to ipaki-check nash. Ako'y gi-change si Bagting nga 29 atong isunod ganing labot ni ining sakyanan nga nadatugan. Okay na nash. Okay, kay ito ang sayran kay nakahisgot magod si Coach J kaganiha sa iyang kahimtang salakat sa panahon. May kalabtanan usab niya itong mga pag-amping sa mga drivers kay siyempre labi pag mga dalan nga adunay daplin sa kanabitang mga kakahuyan. Yan na may mga kakahuyan nga nakanka na ang dapit sa ugat ni na kayo makagunit. Hayan mamahimo niya nga resulta or mo resulta nga ito sa kanabitang danyos tos mga propiedad ng sa mga nag-agi sa masakyanan kagahapon mga kabagting og kabukadas maogi na tungnan and kotse na tumbahan og kahoy sa Navalan Tukuran duha sa lima kasakay gidala na sa Balay Tambalanan. Giniusa sa mga ampinganan mga kabagting og kabukadas labi pag natos ilawom sa kakahoyan maglatas sa atong sakyanan. Ani ang detalye ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Daling gidala sa Balay Tambalanan ang duha sa lima ka mga sakay sa usa ka kotse human kini natumbahan og kahoy sa Purok 7 Barangay Navalan Tukuran Zamboanga del Sur alas 2 sa hapon kagahapon Hunyo 29 2026 sa impormasyon na siren nga sakay ang lima ka mga biktima laki pang usa ka bata sa Toyota Avanza nga nagdala sa plate number KAA6748 samtang naglatas ang mga biktima sa National Highway sa naisgutang barangay kalit lamang natumba ang upat ka mga falcata gumikan sa kakusog sa ulan ug hangin ug usa ka punuan sa kahoy ang niigo ngadto sa sakyanan din ang driver ug laing usa ka pasahero ang nakaangkon ug samad ug bunog sa kalawasan samtang ang laing tulo ka pasahero lakip ang bata ang luwas sa insidente. Gilayon nga miresponde ang MDRRMO ug RHU Ramon Magsaysay alang sa nanali nga tabang medical ug ayha gihatod ngadto sa Mars Medical Center alang sa dugang nga pagpanambal. Giawhag usab sa mga otoridad ang publiko nga mag-amping sa pagbiyahe ilabi na panahon sa dili mayong panahon ug sa mga lugar nga adunay risgo sa pagkatumba sa mga kahoy. Bagding Bindin Webe Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM ug Radyo Bagding
2: 106.0 Tinood yun mga kabagting o kabalkada sa Dubli Amping. Lagi kaingin ko na kanang mga maglatas kadalanan kay Basin o gadunay mga kalit na lamang nga matagak makaha nga mga sanga sa dagkong nga mga kahoy o diba ka maluad ang kahoy o uban pa nga mga factors nga gikonsiderar nga delikadong magbiyahe kon makusog ang pagbundak sa ulan. Sama na lamang po ng mga pagkadahili sa yuta, pagkatumpag, sa mga posibleng nga gian, ng careful mga drivers. Ay magunsa man nga ito pagka-sweet lover kung ugaling. Dili na to mamatikdan nga aduna nay mga nagpadulong nga mga di maayo sa unahan gamikan sa kausaban sa kahimtang lakad sa panahon nagbunga ngadtos di maayo diha sa inyong paglatas. 5:17 dinhi sa tong pagpanaguban padayon tas pagtunol sa mga balita og impormasyon nga adunay kalabtanan pagyapon ng dakbayan lalawigan og kanait nga mga lapit buktang ato ni Bagting 28 Kimberly namuwag sa may kalaptanan kani sa Science, Technology and Innovation. And sumala pa og kani forum nga gipahigayon sa DOST Zamboanga del Sur. Ani ang detalye? Ikan sa BBC News Center.
5: 106.0 BBC Live Report. Gipahigayon sa Department of Science and Technology kon DOST Zamboanga del Sur ang usa ka Science, Technology and Innovation kon STI Forum aron mapalawom pa ang kahibalo sa publiko kabahin sa mga programa ug serbisyo gamay kalabutan sa siyensya ug teknolohiya dito sa Chandler Sweats Pagadian City niadtong Hunyo 28. Ato sa mga forum gipagita sa Provincial Science Technology Office ang ilang mga flagship program sama sa set up GIA, SEST, SSCP, IHUB, IFWPH, Emerging Technologies, Saray og Science and Technology Scholarship Program. Tumong niini aron masuportahan ang lokal nga industriya ug mapalambo ang komunidad pinaagi sa modernong teknolohiya ug padayon nga gipalig-on sa DOST ang pakigdambayayong sa nagadaiyang sektor sa Zamboanga del Sur. Bagting 28 Kimberly namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
2: 106.0 Salamat sa mga kasayuran na mao kadtoy mga gikan sa BBC News Center samtang tabok tangan hi sa mga natalaw sa dakalap ng mga kasayuran. PNP Kumalarang nagpalibot ngadtos Kumalarang National High School aron mapalig-on ang kahapsa ug kalinaw sa mao nga tulungaan. Gino, dili lang kay sa lungsod sa Kumalarang apan lakip na subsoban pa nga mga kalungsuran pero mga tulungaan I mean arma siguro ang kahap sa kalinaw sa ato ang mga estudyante yan nagatungha dahil mapakgang ang mga buhat nga di maayo. Alas 5:19 ang detalyes report Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba BBC Live
6: Report. Gibisita sa mga miyembro sa Kumalarang Municipal Police Station ang Kumalarang National High School isip party sa ilang padayong programa aron mapalig-on ang kalinaw kahapsay o disiplina sulod sa eskwelahan atul sa ilang paglibot sa matag classroom, gipahinumduman nila ang mga estudyante sa paglikay sa bisan unsang dili maayong binuhatan ug sa pagpadayon sa maayong pamatasan isip responsableng mga kabatan-unan. Kauban sa maong paglibot-libot, si Kumalarang National Principal Dr. Gina Cervantes ug mga opisyalis sa Parents and Teachers Association. Sa iyang Facebook post, gipasalamatan ni Dr. Cervantes ang Kumalarang Municipal Police Station para sa ilang padayon nga suporta og operasyon sa pagmintinar sa usa ka luwas og malinawon nga palibot alang sa mas maayong pagkat-on sa tanang estudyante. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
2: 106.3 Otoy mga balita og diin sa dili pa ang daghanan pa nga mga kasayuran nato nga itunol. Siyempre, commercial break sa ta mga kabagting og kabalkada sa oras alas 5:21.
1: 106.3
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon, naandan na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O gang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Balik na mga kabagting o kabalkadas diri pagyapon sa itong pagpanaguban. Lanog sa bagtingan. Itas tungatungang bahin sa pagtunol sa mga balita o impormasyon. Eh, ubay-ubay gid ang mga balita o panghitabo nga mangilingig. Yun ay mga panghitabo nga nagasunod-sunod nga makaingon ta o ga. Ikaw siguro yung natungnan, magdi na gid makaya mga kabagting o kabalkadas. Pero pasalamat ng gihapon ta nga nakaya ragid, no? O ga, diin sa gihapon is lahutay ragid gihapon. Bisan pa mas mga nagpanghitabo o spalibot. Kaya timanaan lang gid pud nato nga kanunay nagpahimangno ang National Telecommunications Commission kon NTC Region 9 nga tus publiko nga mag-amping lagi sa mga messages nga inyo nadawat. Diba ka sa mga links nga inyo nadawat kay basin niya ga masyakoy na tanan ninyo mga hinaguan mga kabagting ng kabalkadas nga mabiktima mo sa mga scammers, mga malisyoso nga mga links nga ipaagi na sa mga text messaging o online platforms nga dunay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga taga bangko. Yes, ahensya sa gobyerno, di ba ka sa mga telecommunications companies, ay mangilad ragi na sila. Ayaw yun pagpatakag-click, ha? Aron nga dili, intawon malimas ng imong mga hinaguan ng mga kabagting o kabalkadas. Then, sa gihapon usab, nagpahimang no usab ang NIA. O, ito mga karibitong conversion sa mga lot o yuta ang inyuhang ipang-convert diha, bisag ka. Ga na aprobahan nagwala mga naay mga yuta ba nga na irrigations palibot na butangan nag irrigation kay National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Boga Peninsula nagpahibalo o kung wapak ka nasayod nga ang uban pa nga mga mag-uumag ipahibalo ang niya nagatanaw sa paglambo sa produksyon sa ilang mga panguma pinagi sa irrigation o laing tabang pang-agrikultura. Saan pa man, ang mga irrigation kung kining yutang pang-agrikultura kay gitambaka na, kinahali na. Uy, mga niron. Malap palagi sa Department of Agrarian Reform, magandar, Administrative Order No. 3 Series of 2021 ang kining yutang patubigan o irrigable land dili kini negotiable for conversion. Agid na itiman ini nyo. Nakip na niini ang mga yuta nga wala pa irrigation pero adunay plano nga ang gobyerno nga matukuran og proyekto. And ang mahimong premature o illegal nga conversion dako ang epekto sa atong mga pang-agrikultura labi na sa plano nga mahimong kitang rice sufficient. Ang opisina o bansa lain-laing ahensya sa gahimo o lakang aron na ni lakang og advokasya nga mahunong na kini. Alang sa inyong kasayuran or alang sa pagpadangat ninyo sa mga kasayurang impormasyon, kas kanunay ang ilang text line nga 0985-854-4566 or ibaka 0917-790-7435 alang sa inyong mga taho reklamo o sohistun. 5:31 na kabagting og kabalkadas dito sa roundup sa mga balita gikan sa Cuerpos Kapulisan. Adi baka sa mga balita gikan sa Zamboanga del Sur, Pagadian og kanait nga mga rehiyon.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan.
0: Panaw na to ang mga natala gikan ni Bagting 29. At Cheryl Onyot Lirazan, kining kini may kalabtanan ni ining usa ka civilian. Sakto ba niya? Oh, civilian nga naangin mga kabagting o kabalkadas. Nimdum itong report kagahapon. Naay civilian nga naangin sa ambush sa kanibitang usa ka magtutudlo. Ito ni sa barm na ngayo uga nagpaninggit ang pamilya hustisya mga kabagting o kabalkadas. Justisya gud ang mga paninggit kung galing wa nagintay man ta nag tinarong sa tong kinabuhi pero mapagan ta sa mga tawo nga naghimo og di maayo mga kabagting o kabalkadas. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Gikompirma sa Ministry of Basic Higher and Technical Education kon MBHTE BARM nga ang sibilyan nga namatay sa ambush sa Barangay Lamin Malabang Lana del Sur niya tungon yung 27 mao ang 23 anyos nga volunteer teacher o bagong licensed professional teacher nga si Happy Pa Saripada Makadato. Sumala sa investigasyon na igo ang mao magtutudlo sa saag na bala sa likod ng bahin sa ulo samtang nagsakay og payong-payong paingon pauli ato sa ambush incident sa military convoy nga sakay sa Toyota Hilux gikan sa security mission din gituhang gikan sa M14 o M16 rifles ang gigamit nga armas laki pang usa ka unexploded rifle grenade nga nakuha sa crime scene. Namatay usab sa mga insidente si Sergeant Jason Castro sa Filipino Army nga taga Mulawin Zamboanga del Sur samtang naangol ang civilian nga driver. Sa statement nga gipagula gikan sa MBHTE BARM ilang gikondina ang pagpatay sa magtutudlo og nanawagan og paspas papas og hingpit nga investigasyon aron mapanubag ang mga responsable. Gipasiugda sa ahensya nga ang mga magtutudlo may usa sa tigpatunay sa kalinaw edukasyon sa komunidad o kinahanglang panalipdan batok sa bisan unsang matang sa kadaot. Dayon usab ang hotspot operation o investigasyon sa kapulisan o militar batok sa mga wala mailhing armadong suspect. Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagting. O mga kabagting o kabalkada, so apil nasta sa mga mga liya alang sa hinanali nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo o paghatagan ng hustisya ang mga biktima nga nalambigit sa mga panghitabo. O ga din sa dugang nga pang mga update o impormasyon anita sa mga natala usab sa Josefina. Eh kini mangilngig nga panghitabo mga kabagting o kabalkadas o unya nga pamilya in town nga mahinanukon ng katulog o gausubakahani. Matod palagi kay PNP Josefina nagpahigayo na hugot nga investigasyon. Uman mapalgang patay ang inahan og tulo ka mga anak ni ini. Ang miyembro sa pamilya na natong sairan kay usas mga nakaadto usab sa lugar ang news team sa BBC. O gadin ang report na pinagi sa bibagting 27 Daryl Ayaay. BBC
3: Live Report. Gipahugta na sa PNP Josefina ang pagpahigayon ng hugot nga investigasyon may tungod sa kamatayon sa usa ka 44 anyos nga mao si Arlene Dumalte, barangay health worker og siyang tulo ka mga anak nga mao sila si Nichelle Dumalte, 15 anyos nga grade 10 student, Inen Dumalte, 13 anyos nga grade 8 student, og usa ka 12 anyos nga grade 6 students nga gilang si Arnel Dumalte. Napalgan kining patay sulod sila pinoyanan sa Interfaith Academy Foundation Incorporated compound sa Purok 5 barangay ang Litapan no sa penal 7 sa buntag nitong Hunyo 29, 2026. Ang mga personay sa PNP sa Josefina Municipal Police Station dali ni responde human makadawat og taho gikan sa usa ka barangay kagawad may tungod sa maong hitabo. Sa initial nga investigasyon, nasairan nga mga biktima nakaangkon og sama dinunggaban samtang namatikdan sa mga investigador ang posibleng gagian sa sospechado pinaagi sa naguba nga bahin sa bongbong sa balay. Ang Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit ni pahigayo na og pagproseso sa crime scene samtang nagpadayon pa ang investigation o follow-up operations aron mailhan o madakpan ang mga sospechado nga responsable sa maong krimen. Ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office nanawagan sa mga publiko nga itaho gilayon ngadto kanila kung adunay kasayuran aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagbag. Yes, ang ligon nga kooperasyon sa mga katawhan na des palibot o kinsa ang mga nakamatikod sa maong mangilngig nga panghitabo nga unta sila ang utamang usab ngadto sa investigasyon sa mga otoridad aron nga diin maangkon ang hustisya niining gidangatan sa usa ka pamilya mga kabagting og kabalkadas. Swerte na lamang gani kang kinamugulang ang anak na ining lalaki ang wa matuog ng mawala matulog dito sa mong panimalay. Kaya dito natulog siyang apuhan ba to? O gadiin in taon nakalingkawas. O kay napaginintay nabili nila pero kaniinta sa kalaban-laban ani mga bataan na pay grade 10 pila pa may edad na grade 8 na pay grade 6 ang mga bataan mga kabagting o kabalkada manis lang mga mahayag utang nga future pero tawa lang damha mga kabagting o kabalkada gihunusan nining nagtago-tago pang kriminal sa magigikabugat kang salangan niyabot man sa punto nga maangin ang mga bata o diba kahunusan sa kinabuhi sa mangilngig nga pamaagi mga kabagting o kabalkadas o kiningin tao nga naana nag sa usa ka panimalay nga pamilya mga kabagting o kabalkadas so manginaot ano nga diin kato po mga nakasaksi nga mutaho po nga to or nakamatikod taho nga dos mga otoridad aron nga sa hinanali nga kasulbaran sa investigasyon niini nga mga kaso. O nga maangkon nilang hustisya nga ilang nga tinguha mga kabagting kabalkadas pamilya. Samtang tabugtang adto sa mga balita usab sa accomplishment kani sa mga otoridad pinagi ni bagting 28 Kimberly Namuwag ang maong accomplishment ang may kalabtanan niining 4.7 million nga smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa pitugo tulo ka mga suspitsado ang nasa kote. Ani ang detalye ni bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
4: Tulo ka lalaki ang nadagpan sa usa ka anti-smuggling operation human masakpan nga nagdiskarga og gidudahang smuggled nga sigarilyo sa barangay Ponta Flecha, Pitugo, Zamboanga del Sur alas 10:35 sa gabi niadtong Hunyo 28, 2026. Base sa report sa Pitugo Municipal Police Station, adunay concerned citizen nga mitahong adunay grupo sa mga lalaki nga nagdiskarga og mga kaha sa sigarilyo gikan sa usa ka bangka ug gisakay ngadto sa usa ka puti nga Toyota Hiace van pula nga Toyota Vios o champagne colored nga Toyota Avanza. Ang mga dinakpan, giila nga sila Johawen Pangambayan Joaquin, 21 anyos, residente sa Indanan, Sulu. Momar Barra, 37 anyos, residente sa Baliwasan Grande, Zamboanga City. Og Abdul Rashad Alhusin, 48 anyos, residente sa Santa Catalina, Zamboanga City. Narecover sa operasyon ang 30 ka master cases sa Fort Brand nga sigarilyo og 30 ka master cases sa Berlin Brand nga sigarilyo. Gano'n ay gabana-bana ang kantidad ng 4,734,861 sumala sa Bureau of Customs. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2
0: Hastang palduha, unsa ang mahitabo nini mga kabagting o kabalkadas kung wapani na pakgang. Ay na lamang gumikan kay na tiktikan sa mga tinugyan sa balaod o gagilayong napakgang ining nasangpit nga dako kaayo nga kantidad mga kabagting og kabalkadas. O kato ilay may kalabtanan sa mga kinibitawng illegal nga sigarilyo. Nagampang ang mga balita og impormasyon kay doon na po'y duha ka suspect nga naktuhang nagkarga o gingaw kontrabando nga sigarilyo na dakpan po dito sa Zamboanga City. Report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
2: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang duha ka mga suspect kuman madakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group sa Zamboanga City Field Unit at also Intelligence Drive and Anti-Smuggling Operation sa San Jose Road, Barangay Zone 2, Zamboanga City. Ngayon Domingo Skadlawon, Hunyo 28. Naaktuhan sa operasyon ang driver o ang iyang kauban nga nagkarga o gingong smuggled ng mga sigarilyo ngadto sa SUV nga gituhang iya pod-apod sa mga merkado. Gidakop ang driver o iyang kauban samtang gikumpiska usab ang SUV o ang mga kontrabandong sigarilyo alang sa hustong inventaryo o dokumentasyon. Giandam na sa CIDG ang tukmang mga kaso batok sa mga suspect samtang padayon ang investigasyon aron mahibal-an ang gihikanan sa kontrabando ang destinasyon ini o kung aduna makinikalambigitan sa mas dako nga smuggling network sa Western Mindanao. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.2
0: Alas sige mga kabagting o kabalkadas sa so, line usab nga mga kasayuran atong sayran pinagi ni Bagting kay si Cheryl Manto. So, anina punta sa mga report ni Bagting 28. Kimberly na mo, ang 29 anyos nga nagpayuhot o illegal nga droga ang nadakpan o subdress pag in the NCT. Ang kompletong detalye itong sairan.
1: BBC Live Report.
4: Arestado ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga giila isip drug suspect o gisilbihan og search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 na pasado alas 2:00 sa kadlawon Hunyo 29, 2026 sa Purok Malambuon, Barangay Balangas, San Pagadian City. Na-recover ato sa operasyon ng 11 ka pakete nga adunay gituuhang sabo, usa ka coin purse og duha ka transparent glass pipe nga drug paraphernalia. Ang mga nasakmit ebidensya gidala sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination na siyamta ang nadakpang suspetsado gidala sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Salamat sa mga kasayuran, mga kamagting o kabalkada sa dilipat ang mag-commercial break. Amahan ni Corporal Jason Castro, manghinauton nga matagan ng justisya ang kamatayon sa iyang anak. Ang detalyes balita ni Bagting ni Josette Florence Afima.
1: BBC Live Report.
5: Manghinauton karon ang amahan ni Corporal Jason Castro nga mao si Rick Castro nga mahatagan o hinanaling hustisya ang kamatayon sa iyang anak human kini gibanhiga sa wala mailhing mga suspetsado sa Barangay Lamin Malabang, Lano del Sur kaniadtong Hunyo 27. Naganayon si Rick Castro nga gikan na ang iyang anak og makabanan ini nga Kafco security operation ato sa pagpamupo og prutas sa Barangay Baraas o sakay sa usa ka puting Toyota Hilux sa dihang pauli na kini apan giingong giambo sila sa wala mailhing mga armadong kalalakin. Dugang pasamahan nga ilahan na lamang nasairan ang ginangatan sa iyang anak sa dihang ilang nabasa ang chat gikan sa makabanan ni ini. Samtang nagtuo pa ang pamilya nga samaran lang ang naasoy nga sundalo o wala sila nagdahom nga nakabsan dahil kini sa iyang lamang kinabuhi. Nasairan nga si Corporal Castro siyam katuwi na kining nagserbisyo sa sundalo o sa kasamtangan kini ang gihaya na sa ilang panimalay sa Purok Melon, Barangay Dipulot, Mulawi, Zamboanga del Sur. Og nagpadayon usab karon ang gipahigay imbestigasyon sa mga otoridad aron nga mailhan ang responsable sa krimen og matino ang motibo sa maong pagpangatake. Samtang nagpadayon usab ang hot pursuit operation og intelligence gathering sa kapulisan ug makasanduhan aron madakpan ang mga suspitsado. Bagting 17 Flores of Hima sa BLFM og Radyo Bagting.
0: 106.3 Oras alas 5:46 na, kabagtig og kabalkadas.
1: 106.3 Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
6: Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
8: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa, oh, bukid doro. Gani ay. Nag,
7: ha, bukid sa kulian?
8: Kato ganing ana nga mo rin na.
7: Bukid sa
8: ganing.
7: Sundan?
8: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
7: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
7: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
8: Makakat ka to ba?
7: Tanong mo yung
8: sa mga kaya. Magrapag ito at ang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman ka ika. Ako salamat.
7: Sige pa ka naling gulay?
8: Sean.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Tulay mo idad.
8: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
6: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Daghan og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct po mo, ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: 106.5 Radyo Magbating.
5: Natuslokan dahil sa kuhaan di ay kaning balasahon. Ano na nakaon, alas 5.52 na mga kabagting o kabalkadas. So, ganyan at sa round 3 sa ito nga pagpanaguban din sa lanog sa Bagtingan. O syempre pa ang mga presyong available diha sa merkado publiko. Dres pagadian niya. O ganyan, itunol ka na ito. O pila ni mga presyo na ini kay nakastandby yung subsi Bagting 27. Daryl Ayay. Good morning yan. Kumusta din sa merkado, particular din sa isdaan section ni ining Buntaga.
6: BTC Market Report.
7: Yes, Bagting 16, mayong buntag diha kanimoy, labi na sa mga suking pig paminaw. Live kita dari sa merkado publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ni mga orasa, ato ito na lang kasamtang ang presyo sa isda. Adunay na kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ni Buntaga. Karon atong sayran, tulingan dalaulo 140 ang kilo, unod 200, pikas 140 ang kilo, ikog 200, tinai 120 ang kilo, berit 160, og yellowfin 100, tilapia 120 ang kilo, tamban 80, molmol 250, gutob 150, bangus 200, salay 120, gisa 150 ngadto 200 ang kilo, tabas 100, dangge 300, kitong 350, katambak 200, sari 250, salmon 140, ug ang anduha 150 usab ang kilo. Sa barilis, ulo 200 ang kilo, unod 250, straight cut 250, boneless 350, gali 380, ikog 240, panga 250, ug ang tinai 180 usab ang kilo. Mokat pa kasamtang ang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: 106.5 Radyo Bagting.
5: Sige, paspasin rin yung mga lihok, mga kabagting o kabalkadas. Kung gusto mo makapas din yung mga isda nga gimension ni Bagting 27 sa iyahang update sa merkado publiko. Oga 5:54 na ang taknas buntag. Dini pagyapon sa tumpag panaguban sa lanog sa Bagtingan. Nakastandby sa mga report gikan sa Sulu. Kabagting og kabalkadas, oga kini ato ang sayran nga report ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan. Ang may kalabutan mga kabagting og kabalkadas sa kining taho nga si President Bongbong Marcos may saksi sa turnover sa 195 ka high caliber nga mga armas sa Sulu. Italia sa report na ini atong sayran gikan ni Bagting 29.
6: BTC Live Report.
8: May saksi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa turnover ceremony sa 195 ka mga high caliber firearms sa Provincial Government of Sulu ug sa 19 ka lokal nga panggamhanan atol sa iyang pagbisita. Sumala ni Sulu Governor Abdusakur Tan II ang maong turnover nagpakita sa tinguha sa mga lumulupyo nga suportahan ang kalinaw ug hingpit ng biyaan ang panagbangi sa probinsya. Human sa seremonya, giinspeksyon usab sa presidente ang bagong three-story building nga headquarters sa Regional Mobile Force Battalion 9B nga gitukod pinagi sa 180 million pesos nga pundo sa gobyerno gipasalamatan sa RMFB 9B ang pagbisita ni PBBM o gipasalig ang padayon nilang suporta sa pagmintinar sa kalinaw o kapsay sa tibok lalawigan sa Sulu. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
5: 106.7 Ang mga balitang gipaluyohan na sab kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantim sa salabutan. Ang mga bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Busa kon na kay anak nga 0 to 11 months Vitron drops. Sa mga nagidad 1 to 12 years old, munay Vitron syrup ug Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Kini ginama sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa nagkalibutik ug pharmacies sa inyong mga lugar. Manin pangalan para sa inyong kahimsog, sa inyong panlawa, sa pamilya o sa inyong mga kanakan, Vitron Vitamins Plus Iron. Ingan man nag-abag nini nga itong tulumanon, mga kabagting o gabalgadas, walay paglubad. O kung ugaling ikaw, gusto mangapi pero di ka lagi ka pangapi, kay daghan kay kaghambin, ibratian. Sa paniyawan, coffee mix na kung naguol ka, kay dili ka pwede makapangapi ay kaya kay katong mga diabetic. Ani ana ang kape nga para nimo ang sad paniyawan coffee mix. Ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro natural kape nga bitter apan makapa better matapang na kape kang kaya kang ipaglaban. Produkto kini sa Sed Marketing Incorporated kay basta Sed Marketing tatak magaling. 5:57 na mga kabagting ang kabalkadas. Dinis itong pagbanaguban. Mahimangno sa publiko. Magmampingon, gumikan kay kining LPA nga gibang.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.

0: 96.7.
1: Rádio Barbaquim.
2: Alasay sa 8 na itong oras, kabag ni Kabalgadas, may buntag ginatong tanan, adlaw karon nga Martes, pizza 30 buwan sa Hunyo, tag 2026. Tapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo, o mga adlaw, ito na yung pakliyon, kabag ni Kabalgadas, ang kalendaryo, aron nga mutabok ta sa Hulyo. Dalira kayong panahon, no? Alaganin yung danan, may buntag, sa mga sugi na magtigpaminaw sa kahanginan, dali sa 106.3 ang Bell FM. Arde Baghas sa DXB7756 sa Radyo Bagting, Kabagdi Gabalkadas, good morning, kumusta mong tanan? Mga pinangga na mong tigpaminaw sa kahanginan, kanunay nga nagsunod, daning nga CBN, programa sa kahanginan, usa kamayong buntag mga kabagting o mga kabalkadas. Alas sa isa, 9 na itong oras, 0938-2077-614. Ang atong text line, Kabagdig Kabalkada sa itong usbon, 0938-2077-614. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakaha mga katuyuan, kung ugaling, doon na mo yung mga reklamo, doon na mo gustong ipadangat, ipadangat lamang ka na. Dere sa itong text line, 0938-2077-614. Usa ka makapasubong balita kagahapong adlaw kabag ni Kabalkadas, even daw nga nahitabo ni ang pagpandunggab no brutal nga pagpatay ba sa inahan og sa tulo ka anak ni nga mga minor de edad ni atong gituhan adlawng Sabado. Oo. Adlawng Sabado kabag ni Kabalkadas gumikan kay kagahapon kay pasintabi sa mga nagkaon na karong mga orasa pero naa namang guy nga mga kwan ba? Dili bitaw maayong baho kabag ni Kabalkadas ang patayng lawas sa inahan og lakip na usab niini ang sa kuno kining tulo ka mga minor de edad, no? Sa tulo ka mga minor de edad kabag ni Kabalkadas nga diin na kiniintawon ang brutal nga gipangpatay ito sa may barangay Litapan, Josefina Zamboanga del Sur. Then kini ang giadtuan sa news team kagahapon na personal na tunadto na ang lugar layo-layo jujutay kabag ni Kabalkadas o gingon manusab luoy kayo ang mga biktima, no? Brutal kayo ang pagpatay ba? Manigiingon nga hostisya karon ang singgit sa pamilya labi na sa usa ka nabiling anak sa nasangpit nga mga besa nasangpit nga inahan, no? Naswerte na ganyan taon kabag ni Kabalkadas nga ang iyahang kinamagulang ang anak wala niya itong tungura natulog sa ilahang kininga panimalay. Matod pa sa apuhan, ang katong kinamagulang ang anak, kaya dito kini magtulugan sa ilaha, moto nga wala in tao na, mora in tao na bilin, no? Ang tulo nini kay Igsoon o ang inahan, ang brutal kayong agipang patay kabag ni Kabalkadas. O hangtod ng kasamtangan, nagpadayon ang ato mga kapulisan niya sa Safina sa pagpahigayon o hugot nga investigasyon. O gingon man, nakikutay na usap kini sa buong panghutong sa mga otoridad aron nga mapapanubag kung si kinsa man ugaling ang responsable sa mong krimen, no? Ilabi na kabag ni Kabalkadas nga aduna na sila yung person of interest nga nakita sa kamatayon sa kinibitaw nga tulo ka mga minor de edad o ang inahan ni ini. Ngunit gingon ba nga karong mga panahuna muragwa na tamaga di na tamaka laom sa tuwang kaluwasan, no? Wata masayod kung unsay mga panghuna-huna o paminsar sa tuwang mga mahibalag o di ba ka sa tuwang mga kaila o mismo sa tuwang pamilya. Di ba? So doon ay matod pa usab sa kuan, dako ang pagduda sa iyang ugangan, no? Sa iyang ugangan kabag ni Kabalkadas nga ang suspek sa pagpatay sa sa mga biktima kadtong giingon lagi nga uyab-uyab, no? Uyab-uyab matod pa sa kining inahan nga dili mag muanha o gabi o adlaw magabi na mo bisita, no? O ingon man kabag ni Kabalkadas nga kining halos dili makita ang nawong pirmi lang matod pa nga nagtabon sa naong ba, no? So mao na usa sa ilahang nga gitudlo nga suspect pero lagi gumikan kay kinahanglan pa man nga moagi o kinibitaw nga makuting investigasyon ng atong mga otoridad. So kinahanglan nga ilahagay yung ipatuman ang saktong proseso kabagtig kabalkadas, no? Kaya bugat kayo ning kinibitong panghitabo ba? Daliman ka upat kabuok ang gipatay, no? Sa walay puangod nga suspek kabagtig kabalkadas kung si kinsa man. Kaya gani, ultimo ang atuang punong barangay diya sa barangay Litapan, ingon nga usak kabutan nga pagkainahan, no? Ang si Arlene, si Arlene ang pangalan sa biktima sa inahan nga giingon kabagdig kabalkadas nga butan, no? Og naningkamot ba nga kini bitong dunay mapakaon sa iyang pamilya. Sa kini siya ka barangay health workers apan nagumikan lagi sa mga tambag pod sa kini bitong iyahang mga ugangan, no? Nga wala po dagi pa minaw sa maong ginang. So, matod pa kagahapon sa kining ugangan nga bahay lagi nga mauni ang resulta sa wala pagpaminaw sa iyahang kining binalayi nga mo'y ilahang hangyo, no? Hangyo matod pa usab kini sa mga barangay councils, mga opisyalis nga kuno galing, no? Adunay mo bisita, kinahanglan nga ipalagbok silang barangay. Kaya ron matod pa kung ugaling adunay unsay mga panghitabo, no? Dali ra nga matrace kabagtig kabalkadas. Pero ang nahitabo kay wala gi po daw ni naminaw ni si kining ginang Arlene. So ang atong mga awtoridad karon mo ni giingon nga wag yod, no? Blanco gyud kabagtig kabalkadas. So muna nga manghinauton ta tungod kay gipasalig man usab sa hepe sa Josefina nga ilaha gayong hatagan og dinalian nga kining hustisya ang kamatayon sa mga biktima, no? So luoy in town kay kabagdig kabalkadas kay kagahapon, no, ang atoang kinaybitong pamilya, no, ang uyang ugangan nagbakho in town og taman kabagdig kabalkadas nga naman tungod kay walang wala in town sila, no? So alang na itong gusto nga mutabang ni ay, pwede ra kayo mo nga mo message, mo contact sa amu ah. Kung galing gusto mo nga mapadangat o bahala ginagmay nga tabang. Ang importante kabagdig kabalkadas at tumatabangan ang maong pamilya kay naglibog in town sila kung asa dapit mangitag kwarta kaya ron nga mahatagan og disente nga kinibitaw nga pahulayanan ang ilahang iyahang mga mahal sa kinabuhi. Upat kabuk ang gidungan og patay nga wasalay kwarta kabagdig kabalkadas naglibog sila gahadapit siya mga hita og ibaya di palit lungon. Oo. Plus kabagdig kabalkadas wala matut pa sila bisin piso aron ikapalit og bugas pagkagyong paita, no? Lisod gyud kay kabagdig kabalkadas kagahapon during sa interview. Makaingon ka ba nga kumuto nang imuhang kasing-kasing kabagdig kabalkadas tungod kay walang wala gidaw sila, no? Walang wala kabagdig kabalkadas dayon na moto nga magkasungkusungko ang tato silag pangayo og hinabang pamasin nga mahatagan og kini bitaw nga makadunay lungon ang nasangpit nga mga biktima. Gipaingon pods ni kapitan nga iyang paningkamutan nga matos mayor no aron nga madunay mahatag kwan ba ikapalit nga lungon upat kabuk ya tagpila ang lungon karon ba pagka nang mahala. Plus usapan nga magalastuhan kabagdig kabalkadas, no? Kung galing aduna mo yung mga hinabang kung gusto mo nga mutabang sa pamilyang dumalte, oo, pwede ra kayo mo nga mapadangat sa kining Moandi Dres Estasyon or di ba ka message lang mo sa Facebook page sa Radyo Bagting News kay aron nga ato ang mahatod bahala ginagmay nga tabang. Ang importante kabagdig kabalkadas ato ang mapahatod nga tos pamilya, no? Luoy in town kayo ba? Muna giingon nga, no, di kita nga nga magkumpiyansa karong mga panahuna. Ilabi na kung ugaling kabagdig kabalkadas nga dili pa kasweto kayo kung sigaling nga kung ugaling kinsa ng tawhana. No, lesson learned sa tuang mga kinibitawng ginang, kagatong nga mga bulag sa bana, no, na kung mahimo, kung ugaling doon na mo'y, di ba, di magka matagna na itong kapalaran, nga kun magbulag sa bana do na magi mauyab-uyab, di ba? Do nay mauyab-uyab. So siguro wa in town kabagdig kabalkadas ang inyong kaluwasan, no? Kay ingon ini oh, itambagan na sa mga barangay officials, yahang iyo nga ipalagbok pero wala din moto kabagdig kabalkadas ang gidangatan, no? So mo gini usa sa ilang suspect ha sa pamilya o sa iyang ugangan kabagdig kabalkadas, ang suspect is kadtong iyang kining ingong uyab-uyab, no? mao na base sa pamahayag kagahapon sa ilahang sa iyang ugangan. Sa to ang kapulisan, no, ilahang itan-aw person of interest, no? So atong paabuton kung unsa gayod ang mahimong investigasyon, no? Resulta sa investigasyon sa mga awtoridad kay sa to nang gikaingon nga gipasali gayod nini kabag digibulgadas nga ilang buhaton ang tanan aron nga mahatagan og dinalian nga kining hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Oo. So mo na giingon ba? Nga sa imuhang kuan, sa imuhang kinibitawng pagkamasagaron po dosahay, muna ang mahimo gid nga maresulta mo sa Santos de Limayo, di ba? Muna giingon nga unta, no? Kung galing sa mga babae karon nga nagpaminaw, mga single ma'am, oo, mga babae gyud, bilarag kusog sa babae. Muna giingon kung galing aduna naman mo'y mga anak, mas maayo pa nga i-focus na lang siguro ninyo ang inyuhang atensyon sa inyong anak. Oy, ay na mo pangita pa o laing binuhat nga moingon tag mupangga sa inyo or mupangga sa inyuhang anak. Nga naman, mo kasiguro ba, no? Dili na to matag-an ang pangutok lagi or paminsar sa tuang gituuhan o gisaligan nung tag mo'y makatabang nato kabagdig kabalkadas, no? So muna, nga lisod kayo karong panahonag yun. Daghan kayo ga mga panghitabo kabag digabulkadas nga makaingon taga o sabi ni luwas pabata diring dapita, di ba? Luwas pabatang tanan o sabi gyud nagpaluyo ni ining nga maong insidente, no? Duna bay bugat nga rason kun ngano nga brutal nga gipatay ang nasangpit nga mga biktima nga diin na kun nakakita pa lang mo kabag digabulkadas, no? Sa gidangatan sa mga biktima, makaingon mo ga unsa ba ni? Mura og grabe gyud ang kapungot sa nasangpit nga suspect nga kinay bitaw nga gidungga ug tama na ang mga biktima samot na ang inahan nga nagdahan kig samad. Kay syempre ang inahan mura og ning kwanto ba? Ning sukol, no? Dito na mo hinungdan nga grabe ang samad ngayang naangkon sa iyang mga bukton na ang sa iyang tiyan nga daw double blade ang gigamit sa pagluba kabagtig kabalkadas. Samot na ang anak nini nga lalaki. Oo. Ang grabe usab nga nakaangkon og kining mga sama dinong gaman. Muna ang makaingon taga ang suspect kung ugaling madakpan, no? Murag nindot gyud nga kuanon kinibitong ipailalom sa kining electric chair kabagtig kabalkadas aron nga makalimadbad ba kung unsa ka kining brutal ang iyahang gihimo, di ba? Kaingon ta ba nga sa kadaghan sa mga problema sa unsay mga kining pwede ra man taguro masulbad, di ba? Silos ba kaha or unsa kay hantod karon wagi makatug-an kabagtig kabalkadas ngano man tungod lagi kay gipatay man gyud tanan, no? Dunay silingan kabagtig kabalkadas pero wa pod kadungog sa maong insidente gumikan kay dili man siya ingon nga ganikit po ang ilang balay, distansya og jutay, no? So muna nga ang ato makapulisan maglisod usab sa ilang investigasyon. Oo. Kaya ultimo ang silingan kabagtig kabalkadas maingon man nga wa sila nakadungog nga dunay krimen nga nahitabo kabagtig kabalkadas nanang gabi eh. Oo. Kamuna nga manghinauton na lang kita, no? Manghinauton tang tanan kay nga makabot ng hustisya sa nasangpit ng mga biktima. So alas 6:22 na tong oras. Dire sa to ang pagpanaguban. Ang ato tuluman ng kabagdag kabalkada sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, aduri mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Sherlo Bayubay. O sa ka-obstetrician gynecologist, nga doon ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health, maosas Dr. Gino Olabobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. sa Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ayon nga naman, kabagdig kabalgadas, ang Yes to Health, niyabag-usap sa tuang tulumanon. Ala na itong gusto nga mapalit o maproducto sama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soba, Santon Herbal Oil, Santon Plaza Gold, o Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Victionex Plus, no? Nakiyap na usap ang Clear Skin Herbal Soba. Diri na palit sa ilahang Yes to Health Clinic na himutang sa Pulmones Building at Banks Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Alang niya itong mga gustong magamit o produkto sa Santon Plus Capsule. Okay, matod pa sa reaction rin kabagdig kabalgadas. Ang suspect, dili ang ngayang buhion po na ipabati sa iya kung sa iyang gibuhat ng krimen. Lain pang kining reaksyon ato ang basahon kabagdig kabalkada sa grabe ang suspek wa manggid na looy. Nganong gipatay man ni ang tanan. O matud pa kini matud pa usab lain pang reaksyon kabagdig kabalkada. Panghinautang ato ang kapulisan sa Josefina dili mo undang sa pagpahigayog imbestigasyon aron nga makabot gyud ang hustisya sa mga biktima. Pahasubo sa pamilya nga nagbangutan. Other one, karong mga panahuna, gumikan sa mga, gumikan sa druga, daghan gayod ang krimen nga nahitabo. Sa diputa, wala pata nakabalo kung unsay hinungdan, no? Kung katong suspect, nag-drugs ba? O unsa tong ambot lang yun? Makaingotag, wag ita nasayod, no? Ang suspect ragi nasayod, kabagdig kabalkadas, kung ano, nahimo to niyang krimen. Another one nga reaction, kabagdig kabalkadas. Oh, matod pa ni ini usab. Mauni ang mauni resulta sa mga okay. Matod pa niya. Mauni resulta basta dili maminaw stambag sa mga katiguangan. Pag mauni gingon pod kisa gwi gadahom, di ba? Kisa gadahom ngayon ini puday ang dangatan. Mauni gingon ba kumpiyansa ra lagi pod kayo ta, di ba? Kini matawang sahay god ato ang pagkakumpiyansa ato ang pagsalig kabagdig kabalkadas mao say makahatag og kaalautan sa tuwa. Oo, mao ang tuwang dakong pagsalig sa usa ka indibidwal, mao maka dito wata gadahom nga usa dayo sab kini sa hinungdan kun ngano nga mabutang sa peligro ang atong kaugalingon. Lagi gumikan kay ning salig na magutta nagdahom ta kabagdig kabalkadas nga tarong ang maong indibidwal. O, pero dito, dunay nagpahipi ba? Nga kinibitaw nga motibo or di ba ka, dunay mga planong di na maayo si Muha, no? Managingon nga mas mayo lagi nga imong kagalingon, imong saligan, nun ka nga musalig ka sa uban, di ba? Mas mayo pa nga saligan nimo ang imuhang pamilya, imuhang mismong pamilya or di ba ka, ginikanan. Compare nga umawalaan kagpasalig nila, kadito ka musalig sa ubang tao. Oo, kaya matod pa, kagahapon na sa interview, yahang giauhag ang mga biktima nga, bahalag nagbulag na mo sa akong anak, diri lang tapuyo sa balay, kung wala man ko ilabot sa inyong away, wala ko ilabot sa inyong panagbulag. Dili gyud mo kuan kabag digibulgadas, dili gyud pod, wala gyud pod ning sanong ang maong biktima, no? So, kana, gumikan kay siyempre, nagingon nga hinoon, lahat na gyud pod mapuyo kag kinibitong separate si maugangan, no? Kontra nga mangipon ka. Pero mo lagi na ba? O mayong tatog naggalain kabag di kabalkada sug wala bitaw ni santop sa ingon ene stilan. Other one nga reaksyon sa ito mga listeners kabag di kabalkada sa doon nakuha ba ang pangalan sa sospek? Sa sospek kay Wakta ka pangutana kung nakuha ba nila ang pangalan? Kaya ito ilahang sospek pero doon na matutpay hulagway ni ene na ilahan ang gisubmiter nga ito sa kapulisan, no? Human nga dako lagi ang pagtuo sa mga pamilya kabagdig kabalkadas nga ang uyab-uyab sa ginang maoy suusa sa suspek. Oh, kay mao ra mangida putoy moadto dito sa ilaha. Dahil pag human kabagdig kabalkadas kay dili moadto kadlawan kundi magabi na. Oh, Dahil pagkahuman kay mo lagi dato magsigilag tabon-tabon snawong. Kung muna gingon ba kung wala kay planong dautan nga magtabon magkasamong nawong na mahadlok magkamakitan ko pastilan yod. Muna gingon nga hay subong palandungon. Anyway, kabag di kabalkada sa tong pagbalik, no? Laing ilasgutanan at tuwang Tokyon nga karong pagbalik kabag di kabalkada sa ripaghihapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan alas 28 na.
0: Mulaban sa katawahan o dapig sa kamatuuran pagtingan sa katatawahan. Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy Pad. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Wala namang po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako sa bukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sa bukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ayun po. Ako maganda nga. Ako maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
8: 106.3 Radyo Magbating.
9: Balik tayo sa pagpanaguban, kabag ng kabalgada, sa dari pag hapon sa programa ng Bagdinga sa Katawhan. Okay, alas 6.34 na. Hatod to naman sa kanyang usab, hatod ka na to sa GPM 88 International Manpower Services Corporation sa mga Katawhan, nga doon ay labi na sa mga kababayanan, nga doon ay plano nga matrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, sama sa nasud sa Kuwait, Saudi Arabia, sa Qatar, o sa Dubai. Ay napaglangan na doon na sa apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Sila nagpahibalo kabag di kabalgadas nga nagtanyag sila og libre nga akomodasyon samtang ikaw tuwas Manila, libre nga pagkaon, libre usab nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha ga medikal og libre nga pagkuha passport. Ay napaglangan ha, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers, walay angay kabalak-an. O gaingon man sa mga kababayan-an nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos ang panuigon with or without passport as long as physically fit o willing mo nga matrabaho sa gawasan na sud. O apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kontaka lamang kabag di kabalkadas ang ilahang cellphone number. Di ba ka, pakikita ay si Miss Jacqueline Nakabahog. Ang cellphone number, no, sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, mao kining musunod kabagting o kabalkadas. Aniya ang ilang cellphone number? 0927-362-1908. Atong Osbon, 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man, kabag di Gabalgadas, ang Iliana Bivio College, niyabag usaw sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Halangan niya itong gustong maskulag kulihiyo. Usa ka pribadong tunuhaan, nga ubos kayo tuition fee, mo ka na ang Iliana Bivio College. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Wala rason, naroon di ka makaeskwila. Muna na paglangan, drina eskwela sa Iliana Bivio College. Sa mga ginikanan usab, gado na estudyante ng mga ALS, ipa-enroll ang inyong anak, kawag na Gabalgadas, no, pinaagi sa Pagadian Junior College Incorporated con PGCI. Sila nagpahibalong, padayon ang ilang pagpandawat o enrollment alang sa mga ALS students con Alternative Learning System students. O gingon man, doon na kinigitanyag na libreng tuition fee o lakip na usab, libreng school uniforms, no? Samo ka na ang Ilian, ako na ang PGCI, Pagadian Junior College Incorporated. Maing buntag di ay ni Vanex Abumunga. Good morning po ni Imbler Analin. Good morning na Merly Templado. Jonathan Tigo, good morning. Desamay Old Mirapaw din na Sambuanga del Sur. Linya Chervo, good morning sa Ingon Man. Good morning ni Hanilab sa Purok Manga, Pantan San Pablo, Sambuanga del Sur. Dundon Torbis, good morning sa may Kamalig Dumalinaw. Matod pa ni Hanilab, buhat ni Katungod Gimubalos, kitaw ratatanan, makasala. Ginoonay magbaha mo bahala. Mubalos ay ang gibuhat. Nagingon nga, ang uban magod, mapungot ba, no? Nani man galing, nagingon nga, itugyan ang tanan sa tuwang labaw makagagahom, no? Ang gusaman ang iyang salaod nga nabuhat, pero gumikan lagi kay taura ang tanan, no? Nagiuban kabag di Gabalgada sa gusto nga kuno sa iyang gibuhat, ipabati usab ang tanang kasakit, no? So anyway, nagingon nga, hala sige, munta, no? Manghinaot ragyutan ini, nga doon ay kasulbaran ang tanan, no? Okay, kabag di Gabalgada, sila na itong tapiko karong buntaga, no? Kagahapong adlawa, doon ay mga managsunod ng mga smuggled nga sigarilyo nga nangasakmit diri sa Pagadian City, nga sa mga kasikbit ng mga lungsod. Grabe na gining smuggled nga sigarilyo ning kuan man, kinibitong ninggara o taman ba ang mga nagpayuhot nining mga smuggled nga sigarilyo. So, ang nahitabo kabag di Gabalgadas, no? Unsay nahitabo karong mga panahon na kay wala. Ang ato ang mga otoridad, no? Padayon nga naningkamot nga naglakag nining mga nagpayuhot og iligaw ga mga illegal. So hangtod kanus-a pud ni nga mahuman ang ingon ini nga problema, di ba? Hangtod kanus-a pud ni mahuman nga madakpan kung isa may nagpaluyo ni ini, di ba? So mo nag-ingon kabag di Gabalgadas ba nga karong mga panahuna o oh, karong mga panahuna kabag di Gabalgadas ninggara ang mga illegal. Tungod kay doon na po yung mga dagko lagi nga naa sa gobyerno nga nagpaluyo ni ini.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
9: Paunsa mahatag ang solusyon kabag di Gabalgadas, no? Paunsa mahunong ni mga illegal nga binuhatan kung ugaling ang mga nagpaluyo ang anaapod sa gobyerno. Di ba? So wala ragi hapon. Pabalik-balik ragi hapon ang problema kabag di Gabalgadas. Muna yung nakapait karong mga panahuna, no? Nadiin ang atuang mga illegal, naghitak, nagtaman, illegal drugs, illegal cigarettes, di ba? Uban pa ang mga illegal nga diin na hambot-ambot na lang yun, mangambot na lang takarong mga panahuna. Magkaingon ta, paldong-paldo, katong mga nag-unsaman, nag-negosyog mga illegal, di ba? Unya labon makamatingala ta kabag di Gabalgadas kay atong gobyerno, no, kun mamaligya ka nga ipagi nimo og illegal, no, dakpon ka, di ba? Pangitaan ka gamayng bikel kung duna gani makita tuwa dayon dakpon ka, pamultahon ka. Pero kining mga illegal kabag di Gabalgadas hastilan dunay nangadakpan dili pa mapasakaan dayon kay ipagi pa dayon og makuting imbestigasyon.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
9: Inaani na lang bagi kabulok ang sistema dari sa tuang nasod kabag di Gabalgadas, no? Daog-daogon tong mga tao nga silang tanaw kayang daog-daogon, pero kato mga tao nga silang tanaw dili nila kaya nga yun-yanuhon o dili nila madali o malaog-daog at tua magpabilin nga ilahang mapaburan.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igalan sa katatawhan.
9: Samahan lagod kabag di kabalgadas. Pamaligya dira nang daplin. Oh, pamaligya. Ayaw paglukat og kining kuan, kining bitaw og saktog mga permits, di ba? Si tahon dayong ka. O nya pagkahuman or else kung basin pag magbaligya ka magkuano, magnegosyo ka ginagmay lang, kanang magginanggang, mga barbecue, or unsa pa na diana, no nga wala kay permit. Di ba si tahon ka kabag di kabalgadas. Pero kato bitaw mga nagnegosyo mga dinagko din paghuman wala saktong permits tuwa dito amalahin og ipang dakop
7: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigan sa katatawhan
9: ani makaingon tagabag di kabalkadas nga ato ang balaod karong mga panahuna nga ato ang mga awtoridad karong mga panahuna ang ilahang kini nga pangsitahon o pandakpon katulang mga kaya nga ilahang madaog-daog di ba katong mga tao nga dili la kayang madaog-daog magpadayon kabag di kabalkadas no so mauna nga hakanos apapod kaha mausab ni ingon ining kinibitang pamaagi sa tuang kining panggobyerno nga mahimo bang equal or patas ang implementasyon or ang pagpatuman sa balaod kabag di kabalkadas managingon sa paglakag sa mga illegal no madako or gamay man pagkangalan nga illegal patas nga pandakpon di ba dili kay ang uban kabag di kabalkadas moingon igo na lang moingon nga ngano malagi ni si tampulano nga wala man gidakop ninyo nga kuan man kining dayag man nga illegal ang yang negosyo unsa dana di ba yang anong kami mao may inyo nga kuanon initan nga gagmay ra kini mo negosyo oh di katubag sagad ang mga tigpatunay sa tuang ang naa sa tuang nga mga gobyerno ngano man kay nasayod masala kabag di kabalkadas pero pagkahuman lang do na lay nagkuan do na lay nag kini bitaw gisaligan ba nga mga individual usab do na mga connections kun baga mao ni nga magpadayon kabag di kabalkadas
7: laban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigan sa katawhan
9: diri sa tuang nasod gabag di kabalkadas ambot wag yun nawala gihapon ng giingon tagpalakasan system oh ano makaingon tagpalakasan system tungod kay kuno galing aduna kay kaila no nga nga nasa politiko or di ba ka nasa katungdana nasa posisyon basin pag bahalak illegal na ang imuhang negosyo dana di ba dili ka basta-basta matandog kabag di kabalkadas. Ngano man, kaya doon na kay connection. Pero pag negosyo gani, oron sa'yo mabuhat lang, wakay connection. Diba? Diha-diha dahil. Ultimatum, tang-tang.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
9: Mauna ka mga panahuna, no? Mauna makaingon tayo nga sukad pa ni kaniad tuman, kiningon ini nga sistema bito sa tuang nasod, nga kining palakasan system. O, kung kinsay nga suod, hala sige, paburan, kung di ka suod, samot na kung ugaling kontra mo sa politika o di mo, di ka supporters, agay. Sigurado gayod nga pangitaan kagaming bikil kabag di kabalkadas. No? So muna ay nakapait sa tuang mga kuano, sa tuang nasod. Walay tarong nga pang gobyerno kabag di kabalkadas kaya napuro na lang dunay mga personal nga interest or intention nga gipang siguro.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
9: Alas sa 6:45 na itong oras. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban kabag di kabalkadas. Samtang sapi ka sa bahin, no, init usab kini hilisgutanan kabag di kabalkadas kabahin bitaw pod nining gipang band nga kuan ba gipang band bitaw nga mga dula oo daghan nagyaw-yaw kabag di kabalkadas kay dunay mga dula nga gipang ban pero ngano daw nga mga online games kay wala gipang ban kabag di kabalkadas ang online nga sugal
7: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtigan sa katatawhan.
9: Makaingon ta kinsa po nagpasimuno nini nga gipangban kining mga pwede nga iban tong mga pipila ka mga online games no nga katong gubat-gubat unsa pa na diana o kay lagi daw ang rason nganong giban ang mga dula o sama sa Candy Crush katong Adventure City unsa pa tong mga dula gipangban gani dagbayo-bayo to gipangban kay aron daw nga kay makahatag kini og dili mayong epekto sa mga kabataan. Oh. Pero pagkutan na kabag di kabalkadas, kung anong kung giban ninyo ng mga dula, oh, ang Plants vs. Zombies, nganong ang online sugal, wa man lagi ninyo nagiban.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
9: Tungod ba kay ang online sugal makasapi ang gobyerno nga kaya nga kawaton mao na nga dili pod iban ang wala giban pero katong mga kining online mga games dana nga Candy Crush, Plants vs Zombies, Adventure Cities, o unsa pa to, Counter Strike, o unsa pa to nga mga dula kabag tigbalkadas gisiguro hinunog ban oy.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
9: Mane magkaingon ta kabag tigbalkadas ambot maglibog na gyud ka sa gobyerno karon sa Pilipinas, no? Maglibog ka kuno unsa gyud ang imong buhaton, kinsa gyud mga utok nining tanan sa ilang pagpahigayon og pagban kabag tigbalkadas. Laliman ka mga kininga dula nga Candy Crush o say makahatag epekto kininga dautang epekto kay ngano man kung mapilde masuko mahimong kwan bayulinte ang sa kabata o di ba ka katong mga Plants vs Zombies kung mapilde sunon sa bata nga manghapak po siya sa iyahang kaila or unsa ba di ba no o yung pagkahuman tugutan ninyo ang mga bata nga makakaton kung saon pagsugal. Ang online sugal, wa man ninyo giban.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
9: Muna gingon kabag di Balgada, sinungdan nga doon ay mga suggestion ng uban nga bawalan matutpa. Doon ay mga magbabalaod, diba? Doon ay magbabalaod nga nagduso nga 13 anyos paubos. Dili pwedeng paggamiton ang mga bata o gadgets. Oh, bawalan. Di ba? Doon ay magbabalaod nga nagduso ni ini. Pero hangtod ka ron, kaya waman na na-aprobahan. Oh, naanaman niya po, nakaong-ong kabag tigabalkadas. Muna giingon ba? Nga, kining maong nga balaura, no? Maayo ni siya, alang na itong mga ginikanan usab, nga hugot yod kayo nga mo patuman sa balaod. Di ba? Pero kung galing kabag tigabalkadas nga kinibitaw nga ginikanan nga ang anak ginatolerate ang paggamit o gadgets na maglisod o implement ang balaura oy kining pagdili sa mga minor de edad nga paggamit og cellphone isagad sa mga bata patan-awon paggamit og cellphone karon malingaw aron nga dili maghila kabag tigabalkadas di ba mo ni giingon ba ang gadgets usa magi sa nakahatag og dahong epekto sa tuang nga mga kabatanunan karon oh kani adto kabag tigabalkadas kay imong nahunaon sa wala pay usong gadgets panahon 90s di ba sa 90s kabag tigabalkadas dili pa uso ang cellphone kung maka cellphone ka sa una dato na gyud ka kwartahan ka pero karon basin pag yamukmok ra ka pag maka cellphone na ka mas ninot pag mga cellphone nimo di ba so nahitabo kabag tigabalkadas gumikan kay accessible na kayo ng cellphone na ang nahitabo no bisan sa kinsa pwede nang mugamit bisan sa kinsa maka-access sa mga internet, no, maka data, makakitag mga nagadayang nga video, nga doon ay mga video nga mga puro kabuang, nga mamupoy sagad, nga sundo, tanawon sa mga bata. So, usa sa hinungdan, kung nga no, nga kinagibawalan ang mga minor din, nga magamit o gadgets. Nan, derita. Ang gadgets, usa sa mga nakahatag o dakong epekto sa kining panghuna-huna sa mga kabataan, o ingon man usab, nakahatag o kinibitong dili may epekto silang pagtuon, no? Nga naman, makaingon ta kabag tigabalkadas nga di nakahata o dili mang epekto silang pagtuon or wa nakatabag ang gadgets. Tungod karon kabag tigabalkadas, no, gumikan sa gadgets, ang mga bata, tapula na kayo nga magtuon. Nagsige na lang og atubang sa cellphone, di ba? Doon ay mga pangutana, doon ay mga exams or doon ay mga kining assignments nga ang buhaton kabag tigabalkadas, i-chat GPT na lamang aron nga doon na answer.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
9: Ang resulta kabag tigabalkadas, unsa man, ang bata way nakatunan. Oo, way nakatunan tungod kay gisalig naman niya ang tanan ngadto sa internet kabag tigabalkadas. Kay lagi, ambot kinsa po'y nagkuan, kinsa po'y nagbuhat og program na nang kinsa po'y gapasimuno anang chat GPT or Gemini o di ba ka uban pang mga kining aparato nga gigamit aron nga kini bang gitawag tag aron nga mapadali no ang pagkat-on sa mga bata pero karong mga panahuna imbes aduna nay mga gadgets or teknolohiya nga makatabang sa mga estudyante aron nga mahimo bitaw nga resourceful sa ilang nga pag-research ang nahitabo kabag tigabalkadas kay unsa man nakahimo naman hinuoning pagkatapulan sa mga bata o sa mga tinun-an, di ba? Laliman ka, mas taas pa og time ang mga bata nga magsigig cellphone, tanaw TikTok, tanaw movie or unsay buhaton di ana kung imong ikumparar sa pagtuon. Unlike kani adto sa di pauso ang gadgets, nga ang mga bata kinahanglan gid moadto og library kay na dunay mga research nga buhaton, magtuon, magbasag libro, maayo mo spelling. Karong mga panahuna, tanawa na pangut kwan spelling bee ninyo ng mga bagong tubo. Diba? Di ka balo ma mo spelling kabagdig kabalkadas.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
9: Di ka balo mo basa og labos tanan, wa ka sabot sa gibasa, di ba? Ingon ana ang nahitabo karong mga panahuna gumikan sa gadgets. Muna nga dunay usa ka mayor dito sa Cebu, kuwata masayop kabagdig kabalkadas. Iyahang giduso kining balaod nga total ban no sa kining paggamit og cellphones kabagtig kabalkadas. Kini si Mayor Gongon Nahika, oo, ang mayor sa Dumanhog City or Cebu kabagtig kabalkadas, nga iyahang giimplementar sa iyang lungsod nga kinahanglan walay cellphone, no, bawal mo gamit og cellphone ang mga bata inigsulod sa eskwelahan. Sa gayon nga makonfiscate ang cellphone, sunog the school year pa kini iuli kabagtig kabalkadas, no? So mo ni karon ang gikuanan, mingtingog po dayo ang DepEd. Oh, ingon ang DepEd nga lasang tunan ang kuan. Kini bitaw nga ang gibuhat nga lakang nga sa maong mayor dito sa Dumanhog kabagtig kabalkadas. Oh, natod pas DepEd da Cebu nga ilahang na-appreciate ang maong lakang sa mayor. Pero kinahanglan nga ilaha pang tun-an gumikan lagi kining giingon ta og safe ta environment og sapato kining og suportaran matud pa ang learning sa mga bata. Og suportaran ang learning sa mga bata, no? Pwede mo gamit og cellphone dito sa lang balay pero bawal sa eskwelahan. Sakto man ang ingon ini. Kining bitong ingon ini nga matang kabagdi kabalkadas. Usa ni kay maayong epekto kun boto na hunaon. Ngano man? Kaya aron nga ang mga estudyante kabagdi kabalkadas maka-focus sa pagtuon. Oh, panahon ang ipa-eskwela sa mga ginikanan ng mga bata aron makakat-on. Pero ang pangutana, doon na ba'y nakat-unan ang mga estudyante karong mga panahona? Why nakat-unan halos? Ang halos nakat-unan, puro mga binuang.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawan.
9: Atot pa ni Mayor Gongon Hika kabagdi kabalkadas nga sa iyahang lungsod dito sa Dumanhog, total ban gayod ang mga gadgets. Kon makonfiskatean og gadgets ang mga estudyante sunod tuig pa nga kining iuli, no? Og gato matud pa nga dili mo kuan mo sanong mas maayo nga mobalhin na lamang og paeskwelahon lang anak ngadto sa laing lungsod. Oh, gusto matud pa niya nga ang ilahang mga kabataan o estudyante kabalo mo basa og ingon man kinahanglan nga magtuon og mo interact sa ilahang mga classmates. Oo. O gani matud pa niini nga iyaha gayong ipahigayon o hugot usab nga ipatuman nga kinahanglan magipailalom sa parental na counseling ang iyang ang mga ginikanan, no? Kon paunsa tudluan ang mga bata kabagdi kabalkadas sa ilahang nga pagtuon og dili kanunay nga magamit og cellphones, no? So mao na ang iyang lakang karon nga gibuhat kay lagi human nga nakita kabagdi kabalkadas nga ang mga bata karon mga panahuna ambot na lang yon, no? Ingon ta nga, ingon na Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Paunsa mahimong paglaom sa atoang kining nasod o komunidad ang usa ka bata, kuno galing wanay sulod ang kining utok kay lagay gumikan na absorb yung taman ang nasa gadgets o wala na ni time nga magtuon.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
9: Dagag uyo na ining ipangban na kini kabagdi kabalkadas, kini bitong pag mga minoridad nga bawal na paggamitog cellphone. Oh, o ingon man, nangindahay pa ng uban ng mga LGUs nga may paipatuman po ning ingon ta nga itutal ban sa gadget sulod sa school premises. Oo, may ingon ta nga ang pwede nga, for example, research, di ba? Kimuman is agad garon. Sagad po doon sa mga magtutudlo kabagdi kabalkadas, tapula na po kayo nga mag-prepare o kunsa man mga lessons, no? Kaya nga naman, okay, research this into blah blah blah, di ba? Research na lang kabagdi kabalkadas. Muna nga ang mga bata, kakanunay po nga mga estudyante, kanunay po magsalig. So ang tumong og tuyo na ini, kinibito ang ingunta nga total ban sa gadgets. Ang mga bata, no, pwede mo gamit o gadgets sulod sa ilang balay. Pero pag-abot sa eskwelahan, bawal magdala o gadgets. So kinaingon ani bitaw nga inisyatiba nindot na siya para sa kuwang anuman. Tungod kay like for example kani adto, no, sa so, wala pa uso ang gadgets sa ang mga bata kung na dunay assignments maningkamot nga magbuhat og assignments, di ba? Pero karong mga panahona, duna kay assignments ang mga bata tapulan. Dili mo buhat og assignments sa ilang balay,
10: ang assignment gani, pero dito nagibuhat sa ilahang eskwilahan. Kung kanus ahapit na magsugod ang klase, pagkahuman, gabag na gabalkada sa pinaka-worst, unsa pa, mangupya pagil sa classmate, di ba? O unsay answer, kopyahon pa kabag na gabalkada.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagtigar sa
10: sakat. Naman ay giingon, nga naning lakang nindot ni siya, nga ihingnon ta nga bawalan ang mga bata nga magdala o gadget sa eskwilahan. Kamu maginikanan, o yun muna ini? Kaya para sa kuha, nindot ni nga lakang nga bawalan ang mga bata nga magamit o magdala o gadget sa nang eskwilahan. Oo, no? So aron nga makafocus gyud sa iyang pagtuon. Aron adunay time kabag digbalkadas nga makihalubilo sa iyang mga iyang classmate o dunay mga interactions, di ba? Maningkamot nga magtuon, mas feeling dili kay magsigig cellphone, sig TikTok, sige lagpakita og pusod anang ilahang anang social media. Okay? So bueno, kabag digbalkadas, wala kay gung oras. Salamat kay sa paminaw ha, hangtod na lamang sa ugma pohong adlaw, diri paghapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6 sa 57 na kabagting og kabalgadas.

0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, deto, naapod ko yung hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Santa Un Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Santa Un Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkot og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, regulay ko suba, murag panhod.

0: Plus, adun na sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.3 AM 756 kHz Radyo Bagting o DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama o musika mas gipatinaw mas gipaligon o mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
4: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 30 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibiyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, hepe sa Josefina Municipal Police Station ni pasalig nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa inahan og tulo ka mga anak nga niluog nga gipang patay.
2: 14 ka unit sa hook and line gipanghatag sa mga marginal fish farms sa Pagadian.
1: Salt production project sa mga mananagat sa Tawagan Sur, Pagadian, gipaligon sa city government o BFAR Region 9.
2: Sa uluhan sa balitang na regional, tulo ka mga high-powered firearms na recover sa Tudela, Misamis Occidental.
1: 17 anyos nga inahan, brutal nga gipatay sa Talakag, Bukidnon.
2: Sa balitang nasyonal, DepEd gikonsiderar ang mandatory nga inspeksyon sa mga bag sa matag eskwelahan.
1: Senador Bam Aquino supak sa hingpit nga pagdili sa mga video games.
2: Sa uluhan sa balitang international, namatay

0: Nagpasaka og reklamo ngadto sa Games and Amusement Board kon gab ang kampo sa boksidor nga si Eman Bako sa Pacquiao batok sa iyang uwahing kontra og sa referee ning baguhay lang tungod kini sa tinuyo o rabbit punches nga migo sa luyong bahin sa ulo ni Eman nga ginadili sa boxing. Inumduman nga ni daog pinagi sa majority decision si Rodelyn Perez ang uwahing nakatbang ni Eman ni atong Hunyo 21 para sa PBF Youth Lightweight Title. Nagidumala sa referee nga si Gerald Tumeldan. Sumala sa gab, sundo nila ang saktong proseso o pangayuan o katinawan. Ang mga nalambigit sa reklamo aron masiguro ang due process sa dili pa magpagawas o desisyon. Wala pa'y giluwatan nga pamahayag si Perez o ang referee bahin sa maong reklamo. Ang balitang sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na himutang din sa may Santiago Dol sa Dibim. Pagadunaw sab sila ilaing branches din sa may Barangay Gatas Pagadian City. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain ng mga branches sa masalungsod sa Tukuran, Dumalinaw o Aurora Zam Buanga del Sur.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gikumpirmar sa Mandaluyong City Government kagahapon Hunyo 29 ang usa ka kaso sa monkeypox o mpox hinungdan nga naglusad gilayon ang City Epidemiology and Surveillance Unit o contract tracing, case investigation, risk assessment o pag-monitor sa mga close contact aron mapugnan ang posibleng pagkaylap sa sakit. Wala nagibutyag ang pangalan ni iniisip pag-protector siyang privacy. Ipainumduman usab ang tanan nga kanunay maghugas og kamot, likayan ang direktang skin-to-skin contact sa mga dunay rashes o samad sa panit. Sampungan ang ba-ba kay kung muubo og pag-atsing og magpakonsulta galayon kung makasinati og mga sintomas.
0: Balita sa kaibusog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abal. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting og kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga wala na'y makalabaw pa sa makabungog nga benepisyong itagana sa sikat nga kumpanya sa kalibutan nga to sa ilang mga empleyadong sayong motaliwan ng kalibutan na? Nga no, kane. Nasayod ka ba nga kining maong American multinational technology company nga Google? Google? Kaya ka nabitawang kung asa ka sagad nga mag-research, Google na siya. Nga usa ka sikat nga search engine na maulagi. Gamit ang internet o nabanto nga green investments nga naghuna-huna sa mayong kaugmaon sa kinatibukan. Swerte ang mga empleyado daw bagting 27 nga nasa kumpanya gumikan sa ilang pinasahing pulisiya sa paghatag og suporta sa mahibiling banay sa mga sayong mamatay nga Google employee nga gilang top notch. Niyatong tuig 2012, gikataong ang Google naghimo og bagong death benefits sa mga nangamatay nga empleyado nga mapahimuslan na. Kung napahimuslan na. Doon na din nakapahimulos kay napahimuslan naman. nga napaymusla na sa pamilyang nangahabilin hangtod karona. Nasayod ka ba nga sa matag asawa o banang biyaan sa kapikas nga namatay nga trabahante sa Google Company? Siguradong makadawat og katunga sa kantidad sa sweldo sa ilang kapikas nga namatay nga mulungtad hangtod na pulo katuig. Gawas pa ni ana, makadawat usab ang mga nangailong kapikas empleyadong namatay sa stock benefits o ang mga anak nga nabian makadawat sa tag $1,000. Bugti sa kaning Philippine money, muabot siya og 48,549 pesos matag bulan hangtod nga muabot sila sa edad nga 19. Sayod ka ba nga bisan sa pag-claim sa maong benepisyo, walay bisan gamay nga papel o requirements nga pangayoon ang Google. Basay kay kinisakop lamang sa 34,000 ka-empleyado, siguradong makadawat sa benepisyo. Nasayod ka ba nga nagpatuman usab ang Google sa gay-friendly policies? Busa makadawat usab sa maong death benefits ang kompirmadong same-sex spouses? Nasayod ka ba nga ang ilang sweldo kon average nga software engineering manager mukabat sa 661,913 pesos and 2 centavos? Ang ilang bulan noon niya kay katunga man ang benepisyong ihatag mukabat kinisa 330,956 pesos and 51 centavos. O kay 10 years man ang lugway sa paghatag benepisyo sa pamilyang nahibilin, makaangkon kinisa kandidad nga 3,309,565 pesos and 1 or 10 centavos. Sa mga average graphic designer nga musweldo sab og 223,212 pesos and 119 centavos per month, makaangkon sa 111,606 pesos and 59 centavos nga benepisyo ilang pamilya isip katunga sa suhulan o mulungtad usab sa 10 years maong musumada usab kini sa kandidad nga 1,166,060 pesos and 595 centavos. Muna nga pertigyong swertiha kung empleyado ka sa Google, sa mga Google companies lang yun. Pagkaswerte ni magyod, mare o pare nga makapuli. Ang balita sa sayod ka, bahatod ka nato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: Mga madi o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Alright, kamaring Dars, pasok!
2: Medyo nakakalamang si actress Ellen Adarna, human niyang gishare sa iyang social media ang mga litrato uban ang F4 member nga si Venice Wu backstage human sa ilang concert sa Philippine Arena ni atong Sabado. Sa iyang Instagram post, gikapsyonan ni Ellen og jowa reveal nga nakapahugyaw sa og nakapakilig sa daghang netizens. Daghan ang mga binuang sa comment section tungod sa iyang makalingaw nga caption. Si Venice Wu, kauban sila si Jerry Yan, Vic Chu og Ashin. Nagpaygayon og concert sa Forever First World Tour din sa Pilipinas nga nakahatag og dakong nostalgia sa mga fans sa sikat nga Taiwanese drama nga Meteor Garden.
0: Ahamay Dauming Si. Ano sa mga Dauming?
2: Dauming Si.
0: Dauming Si. Ahaman na napit. Kisa yung ngalan niya.
2: Si Venice.
0: Maoday na siya. Tapos yung pangitagin sa inang Dauming-Dauming. Wala man din.
2: Wala silang vampire. Kaya wala gid na ko ano. Wala na nga tiguang.
0: Oo.
2: Wala niya po nilang. Kung nakakita mo anang kuan sa lida nila sa una.
0: Katong Meteor Garden.
2: Meteor Garden. Bisundan gina sa tanan sa una. No? Sa ilaban niya katong mga dalaga.
0: Mga dalaga nga naminyo na karon. Mga kabagting o kabagkada, daghan kayong salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa itong programa karon, BBC Bagting Balita, alas 7. And of course, sa mga naka-tune in karon, thank you so much. O sa mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application, daghang salamat kaninyong tanan. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako sa Bagting 27, Daryl Ikatia.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. alas 7:31.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Are you planning to build your dream home?
13: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
14: Hardware. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
15: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud po. Ingon ana.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
16: Bila edad mo ron, ma'am?
15: Ako 55 na.
17: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bila-Bila
19: Paragis Bila-Bila
18: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak ug pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya akong prangpahan ako para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon wala man jud ang akong ibati ni alibyo gyud do nagyo alibyo siya tinuod ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud Delphine Hitiso perpidad Toril Davao City 66
8: sad kugon herbal capsule basta kugon lawas bas kugon.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraning Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
20: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Dito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
20: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
23: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
24: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
25: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Kay atong oras bulawanon ang gikahinaman. Ilugan sa tibuok kalibutan. Grabe na gyud.
16: Universe na.
25: Dodge Marson Dodge, Abante Dodge.
16: Yes, Abante kita Permiani. Mga igala, kumusta? Ubaik adlaw ka rin yung taran. Welcome sa inyong programa, Ang Kakuhan. Pinagi sa asenso pagadian ni Mayor Samico. Araw ang tanang mga katawahan ning Dak Bayan. Adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan. And of course, maayong adlaw kanyong tanan, mga katawahan sa Sambuang Adresur, sa First District o Second District. Gika ni Mayor Samico nga magdala pohon sa Asenso sa Buanga del Sur.
25: Yes, ang maong tulumanon hatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Sanatad sa mihuras og programang pangkalambuan Mayor Samico and a very fatherly mayor of Pagadian City. Yes, sempre naman daghanan kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa sinserong serbisyo sa atong amahan sa syudad sa Pagadian, Mayor Samico. Og inyong mabati kining maong tulumanon gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Samico. Inyong mabati og inyong makita sa social media sa different channels and of course sa different radio stations AM and FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na paggali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. gikan gayud ni Mayor Sammy ko alang sa mga taga Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa Tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kakuhan unang bulyada karon. Ah, very smiling. Dos Marson, abante.
16: Yes, bagay gala gipagunahan ni Mayor Sammy ko ang opisyal nga pagbukas sa pagadian Coconut Nursery nga dinhanay mutag sa may barangay Danlugan og kauban usab ni City Councilor Lance Amilco og sa City Agriculture Office nga gipanguluhan ni Engineer Dondon Rodrigo og mga kawani sa maong buhatan. Atol sa mong kalihukan, gipanghatag ang 9,170 ka mga coconut seedlings kon mga similya sa lubi ngadto sa 130 ka mga mag-uuma gikan sa 13 ka barangay aron mapalikon ang industriya sa lubi. O panginabuyan sa baga mag-uuma sa dakbayan sa pagadian. Ang nursery nagsilbi usab nga sentro aron makabalo o magkat-on alang sa husto kapag dubala o pagtanom sa dekalidad nga lubi dinhi sa dakbayan sa pagadian. Mao kana ang nagunang programa ni Mayor Sammy ko sa iyahang agriculture program nga usa sa iyahang gitutukan tungod kay matod pa sa tong mayor ng dakbayan sa pagadian. Importante ang mga mag-uuma tagaan na to og assistance og suporta tungod kay walay mag-uuma walay makaon ang mga katawhan dinhi sa nasod Pilipinas. Mao na nga ana kanunay nagsuporta si Mayor Sammy ko sa nagkadaiyang mga farmers association dinhi sa dakbayan sa pagadian sa iyang programa nga pang agrikultura.
25: Yes, mao ka na dods usamang good sa panginabuhian gyud kanang makaingontag main source of living ang lubi ang kalubihan no dayon kahumayan kamaisan unya kay kanimang gong kalubihan bubintahang atong mga mag-uuma sa kahago kay igo ra man nimo lampasan imuhang daruhon ilawom sa kalubihan at imanon lang nimo dili sama kahago sa kung naa kay basakan kung mo failure ang basakan failure gyud kaayo hasta ang imuhang kahago. Prone kayo siya sa hangin, sa uwan, sa bagyo, sa init muna na. Pero ang kalubihan, dili ra kayo hago ang atong mag-uuma. Makasilong pa sila o kanang mga mais sa ilawom sa kalubihan. Pero ang nakaapan lang usahay kay makulbaan ta kining presyo sa ato ang lubi, no? So kung atong kahinumduman ay may barato giyod kayo pero karon siguro dili na tungod kay daghan naman nga mga paktorya or kana bitaw nga mapahimuslan ba bisan ang bunot sa lubi, ang bagul sa lubi, ang paluwas sa lubi, anything. And in a way ang ato ang amahan sa syudad sa Mayor Sammy ko ang nagkuan gina siya naguna-una og naghatag og pangkalambuan sa tong mga mag-uuma sa different areas mangguni atong mga mag-uuma ay sa mga mag-uuma sa kalubihan lang ay sa kamaisan lang naapoy sa kanang kabasakan lang o sa humayan and of course ang uban mga gardening. Pero sa kalubihan, makasilong-silong manggod ka kung sa akong nanggiingon sa bisan-unsa nga mga root crops o kanang mga side bits sa ilang giingon. Anyway, ang ato ang City Agriculture's Office, pinangunahan sa itong City Agriculturist o mga empleyado, ang kanagimanduan git sila ni Mayor Sammy ko nga nga itong mga mag-uuma sa nagkadaiya nga mga field of sa ato pa magtawag o field of concentration nila ang kini matabangan giyod pinaagi sa giya sa atong City Agriculture's Office kay lagi ang atong amahan sa syudad si Mayor Sammy ko dili sab siya halayo ngadto sa atong mga mag-uuma tungod kay sinati giyod niya kung unsa kapait ang mga mag-uuma tungod kay sa una pang panahon sila manggiyod din sa dakbayan sa pagadian ang tumuranan sa mga kopras sa mga manimbang ba no? Kopras mangumpra kopras sa humay
16: anong White House commercial
25: o White House commercial anyway
16: kumprag uling
25: yes uling dayon katong napaganito sa una kanang kuan tagaan pagani kong Mayor Sammy at sa una dos Hebron nga sabon o katong cooking oil o din t-shirt katong t-shirt nga
16: nagmarkan Hebron sa ilang negosyo ilabi na kaning edible yes. Ganon pa dito sa bagas bugay pang-agrikultura ang unang negosyo sa maginikada ni Mayor Semico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
25: Yeah, hinugdom ko sa una nods nga mag-amateur sa Plaza Luz, pag humagkanta, example humagkanta ana day no. Kini nga kuan contestant sa yang pagkanta. Yeah.
16: Tinato sa Wetas commercial.
25: Oh, hinata hatagag Hebron. Hinatag ni Mayor Semico.
16: Hebron.
25: Oh, Hebron nga sabon, no. Hebron cooking oil. Hmm. Oh, ana siya. So,
16: yes, unya atong tubagon ang gipos. Ato giningiyo sa usa no, gitubag nato ginahinay ang gipos sa
25: tubagon. Ginahinay lang kay mautan man ta og
16: kuan. Sa Baga del Sur kay matud pa kuno sa iyang press con. Ako ni himo si Mayor Semico unya kay nagpost man sa dinhi nga hilabihan kadaghan. Oh, mo na gihimo ni Mayor Semico man sa imong hapang post, mo na gihimo ni Mayor Semico pipila lang na sa iyang mga proyekto nga nagpungasi nga project dinhi sa kagamhanan ng lokal Dakbayan sa Pagadian, bisan pa man walay suporta ninyo diha tulad lang gikan sa probinsya o sa congressional district, ang kwarta iras Dakbayan sa Pagadian giapod-apod gi bahin-bahin para mahatagan o project ang mga kabarangay Dakbayan sa Pagadian. O niya magsigis lang ingon nga daha project lagi si Mayor, pero walay human-human na usahon man paghumandayon nga kung gastuhon sa usa ka proyekto dili na pod mahatagan o budget ang uban nga mga project ni Mayor, ilabi na sa mga kabaranggayan nga gipangayo sa mga katawhang barangay nga importante kayo to nga ilahang nga ipatuman itong napita kay moay gipangayo sa mga tawo. Kumahinom naman si Mayor Semico magpatawag na siya og meeting sa tanang mga barangay official sa 54 ka barangay, mapula man dili man iyahang tawo, maayo na siya og unsay top 3 priority project sa inyong barangay. So maglista ang mga barangay official, magpahigayon o consultation sa ilahang mga katawan sa barangay unsay pangayon nyo nga proyekto. Mauni. So, top 3. So, kanang top 3, budgeta na siya, gikan sa itong era, parulanan dinis Dakbayan sa Pagadian. Mauna, ang gibahin-bahin, gikan sa era na ito, dinis Dakbayan sa Pagadian, ang katungaan na, aswildo sa mga tao, katungaan na, mga maintenance, o mga office supply, o ang katunga mauna ibahin-bahinon nga ipadapat sa mga proyekto sa 54 ka barangay o kaning mga major project infrastructure, major project ni Mayor Semico nga gituko dinis Dakbayan sa Pagadian. So mo na klaro ha, mo na explanation. O na kayo mo katingala nga way human-human ang mga project kana wa na nagpasabot nga way human-human, nagpadayon ang budget ana phase by phase. Kaya dili na pwede nga bultuhon tanan kay mahurot lang ang budget sa usa lang ka proyekto. Mao na nga kada tuig, kada supplemental budget, kada budget o sa klase nga budgeting din sa atong sangguniang panglungsod o dress sa local chief executive, adunay budget ang mga proyekto ni Mayor Semico. Lauman karong mga tuiga, mahumanan na ilabi na ka ng tourism infrastructure project. Now, din ito mag-isgot sa pang-agrikultura. Gobernadora Divina Grisio, ang nahimo ni Mayor Semico sa pang-agrikultura mao ang Banana Tissue Culture Laboratory nga anaas sa Maydanlugan. Nausab din ha ang kaning lettuce, standard nga lettuce o kanang ipanghatag sa Kababayenan Farmers and Women Association kaning chicken dispersal program o sana sa agrikultura nga proyekto ni Mayor Semico. Og soil testing laboratory anaa ongoing ang pag construct o karon hapit na mahuman o hapit usab na mapahimuslan kaning soil testing laboratory. Di testingan imong yuta ba kung ikaw mag-uuma testingan imong yuta unsa ang imong tubo diri, kusog ba motubo diri ang humay o dira ka mutanom, kusog ba motubo ang saging dinha ka magtanom, kusog ba motubo ang mais dinha ka magtanom. Mao nay purpose sa oil testing laboratory. Fiskage project sa tuong mga fisher folks dinis Dakbayan sa Pagadian anaa nagpadayon ang ilang ang pag-harvest sa mga bangus, standard nga bangus, Norwegian nga bangus sa ato ang mga fisher folks association dinis Dakbayan sa Pagadian, ilabi na sa mga coastal barangay nga association. Salt production diha sa barangay Tawagan Sur anaana gisportahan ni Mayor Semico pinaagi sa City Agriculture Office. Mao na ang mga proyekto o guban pang mga proyekto pang agrikultura tungod kay sa ginaingon pa ni Mayor Semico hatagan og pagtagad number 1 ang mga farmers kay mao nay nagbuhi nato. Kung walang farmers wa tay makaon. Oh, yes. Mangayo kag resibo gobernadora na ani Alandre sa kuan sa Commission on Audit unsay gidapatan sa kwarta natong City Agriculture.
25: Yes, mao na klaro ang ato ang panahom alang sa maong isyu nga gihapak sa gobernadora nganhi sa ato ang syudad sa Pagadian, pinaagid ni Mayor Sammy ko sa iyang pagdumala, matod pa niya, support program for farmers. Mangayo daw sa resibo sa farmers nga ni Asinso ang abot tungod sa inyong program. Ayaw lang matod pa nila, ayaw lang pod kasuko, wa mo sab mi masuko,
16: wala mi masuko. Mas maayo nang i-rest mo ang pangutana ba kay kami very confident may nga mubatbat dinis kahanginan kay makita ang manggidpod namo ang paghatag niya og suporta sa mga mag-uuma unya ilabi na kanang mga di lang kay sa mong ginesgutan sa unahan. Kadang mga ekwipo, kadang para sa mag-uuma, kanang mobile tracer nga mugaling sa mahiis o gumay, kanang mga traktor,
25: harvester ang
16: mga madbot, uban pa.
25: Mura-mudaro sa basakan.
16: Gipanghatag na sa mga nagdadayang farmers association. Unya, naghatag usab si Mayor o katong asa kanang kabaw. Para sa mga mga
25: baka. Yes, kanang naapuntay kanang artificial insemination nga diin AI nga para sa ato ang mga kabaw, no? Pinaagi ka na sa City Veterinary sa office niya, daghan punta nga mga kaayuhan para sa atong mga kahayupan. Now, Gobernadora Dam, kung maayo kagresibo, unsa di ay ka? Kuha ka kay mga ayok kagresibo. Well, katungod man sa tag-sa-tag sa individual, bisan yan nung mga lumulupyo po, hindi man mo mga ayok kagresibo, mga ayok uroy diya. Wa may tigpugong ni mo, o tigmain po uroy ni mo diya. Wasab ni masuko, ang amodere, authoritative lang ang mong pantuno. Tungod kay in-ine magod ni, kambide rin ni Dod sa mga dugay-dugay na manggidmi kanang sa pagpamaba ni Mayor Sammy ko, dili man mi magpataka. Tungod kay kining amo ang gipang istorya gini with facts and evidences ni siya. Tawhay, nga daghan kaayo nga mga awards ang nakuha ni Mayor Sammy ang mga gihatag gikan sa nagkadaiya nga mga national agencies sa ilang pagtanaw sa LGU ni Mayor Sammy ko sa pagdala niya sa rindas sa kagamhanan. Kayod, tudo kayod o gaalang sa pagservisyo sa tanang katawhan. Mao nga kun dili mi ingon nga naong og kuan kanang sa Chichiboretse. Kami ni Dodge dire
16: para mamaba dili mo na makaya kami, dili na masulod sa mga baruganan.
25: Kami dire ni Dodge sukad sa una kita mangid mo namo ako mag hike ragog ko padag kusbagtak niya kanang uban diha with sakyanan with bodyguards na. So kanang dili sab mi ingon ana kay mabuhi man mi kun kanang wa midire kay magkuan naman mi mag kanang itramig silupin diya sa Dublin maguyod-guyod og lata mabuhi nami ni Dodge, no? Kay kung nakita namo nga sa among pagpamaba diri sa City Government of Pagadian through the administration of Mayor Sammy ko nga nami makita nga di mao dili maayo but na manghawa mi diri oy magrebuild na lang mi. Mas maayo pa to ato kas bukid nga maglukso-lukso ka dito sa mga kanang magduyan-duyan ka sa bagon. Kaila kag bagon, Dodge? Kaya ay dito magduyan-duyan sa bagon. Dayon, so kanang gukdon kag mga sundalog, madakpan ka, perti ni mo kasikat. Na onsa man inuuna. Kakapoy anang mamaba ka kano og dili matuod og dili tinuod para lang sa mga bakakon. Baka ba ni or bakakon lang gyud ka?
16: Dili baka dili masulod sa tuang baruganan ba na mamaba ka dayon wala bitaw sa buhat dili ko may mahimong ikaw mahimong libakon katawaan sa mga tao ba nga maglakaw lang.
25: Gabaan pa jud ka dots, di ba? Katawaan ka, gabaan ka sa dila. Wala. Wala kay baruganan, naglakaw ka, kanang bitang oy naglakaw na siyang kanang murag walay ulo. So dili, so makita man gud gyud na ninyo, no? Makita man ninyo kay kanang bitaw sa pag pagbagi ni mudam dayo nagpost pagyud ka. Nakita man gyud nimo ang mga comments nga nagpalaban ang gani ka sa mga taga Sambuanga del Sur ug asa na ang mga disiplina ni ini. Deserve for you kay kuan man ka nang wa man pug ka nagkadima o good. Mao nga pamalikason ka. Balikason ka, may dirty words ka, may gani wa pa kagit dirty fingers dinhi sa dakbayan sa Pagadian, no? Samot gyud unya ka. So kaning imutanan nga nganong naka-elaborate or naka-enumerate man ka ani nga mga proyekto wa pay nahimo si Mayor Sammy. wa ka ka-enumerate or elaborate sa imuhang mga projects, di ba? Pero na-enumerate ni mo ang mga proyekto sa dakbayan sa pagadian ng himo
16: ni Mayor Samico. Na ay nahimo si Mayor Samico. Exactly. Kada inyuhang kulisiyong mapamahuman. Hmm. Ako na, ipatimbang ko na. May
25: na lang. May na lang. Oh, ipatimbang na lang unta na.
16: Kaya tayaan na lang.
25: Tayaan naman na diya. So, asa may mas nagamit na ang kulisiyong din sa Santa Lucia nga bagkuhay pa lang napatindog na Mayor Samico nga nabulahan na og nagamit na gyud kaysa kanang ipanghambog ninyo dihang miga pa gym nga naa sa Maida. Oh, kanang mayong kag legislative building, so ya kay ka usana sa halin nga kagipangita ninyo sa Robinsons ang legislative building sa May City Engineer's Office. Oh, kana gani imuhang mga pag-umangkon diha, imuhang mga parente nga mga city councilors, gusto gani na nga mamalhin diha. Ipadali nila gusto ni Mayor Samico kay gusto na silang mubalhin
16: sa hamugaway nga legislative building. Sila.
25: Yes. Kanang mayong kag CSWD building, senior citizen building, PWD building, halakadaghan man, GSO Register and Agri Office, Agura Fish Station, kuwang panidam. Ang kuwan di ay katudeng kanadeng aircon nga karnihan.
16: Karnihan.
25: Oh. Wapa man ni mo ibutang diri ang aircon nga karnihan, no? O, gibar na lang ang tato ni mo, aron na 12 ra, di kabot ang 13 na, 13 na hinoon ni ron. City Executive Building, nga karon gi-renovate pag-ayo ni, ang ato aganing mayor, si Mayor Samico, nagagwanta lang gani rong opisina, diha sa may likod nga bahin. Cute kayo, as in cute. Tungod kay, guot kay istanan, kay gi-renovate lagi ang City CMO, City Mayor's Office, City Executive Building, Ascenso Convention Center, so yaka, perteng suya ah, inggit as in nga walay katambal, walay tambal. Naliman ka gym glass nga anaa sa may rotunda dods. Oh, unya mo sunod ka oh, gym glass ha, glass gym nga ito.
16: Pinro.
25: Oh, yes, kanang commercial building sa regional at sa regional center. Perteng suya ah, gihapon ni moy. Ni mingkog swimming pool sa San Pedro na, swimming pool sa San Pedro.
16: Water park na siya dam, ira swimming pool sa San Pedro. O, gatong i-congratulate di ay ang kuan, atong pagtimbaya. Congratulations sa tawagan, Sir Muslim Christian Fisher Fox Association. Tungod kay nagmalampuson ang ilang asin, dara o? Nana sila, ga-produce na sila
25: ang asin. Nagima na sila asin.
16: Produce na gito. Mm-hmm. Nana sa merkado.
25: Wow, mura na sila o taga Cebu nga Cebu.
16: Congratulations dai no. Maunay, usas sa suporta ni Mayor Samico. Dara, sinako nga mga asin, ana-ana, bilabol sa to ang merkado. Gibaligya na made ni siya sa Pagadian City, Tawagan Sur.
25: Yes, congratulations sa Kapitan Marianet Marcaban
16: sa mga pagpangulo sa pagsuporta ni Mayor Samico. So imagine dagang himo si Mayor Samico, di lang kayo tiyaw ni pang agrikultura nga programa.
25: Nasuya po kayo siya na. Goods, no? Kaya naam Pinro building sa Daong, nakabalo lagi ka dam. Pinro building sa Daong iya sa administrasyon ni Mayor Samico. Unya kaning Buluyagan Beach Resort nga iya gid sa local government unit sa Pagadian City. Mga naon niya ta di adam ha. Kanang kuan pagdala nag swimming pool kanang sunod swimsuit.
16: Swimsuit.
25: Or katong mura bitaw kag sirena kay nomdom kadots nga mura na siya sirena si kanang madam
16: kanang nasa dagat.
25: Katong nag-una si picture nga sirena. Dadato imuhang kuan kanang attire kanang sa Puluyagan Beach Resort. So, yeah, much manggood kaayo. Yeah. Happy listening and happy viewing ni Undo Castel. Ang Purok President diya sa Purok Mangga sa Banali. Kay aktibo kaayo na siya dods nga kanang kuan. Purok pagka-Purok President. Kay bisag Purok President, ikuan magina, ilaha pang i-intriga-intriga. Yun, nag-intriga-intriga. Regards daw pod kay paminsyon daw ni former